0: jikko du jot da nga fek ku meuna julli meuna wor waye jikko moy tax nga meuna and ak nit sincèrement xam nga xam nga am na ci lo xam deug na nit ko xamni xamna ko bax da ñewon niko sama soxna damay nangam moko may diko laaj numuy def sama ka la man de boole la man waye xajjat li man du sama jikko bo lo ci muntu muy def fek sina la ci legi jigen dafa wara tan biñuy tané te baxu dañuy set ko gor go xamni ni mel da ngay legay xalé dañ lay tan lo rek nga ñew ni namuy solo lañ ko bëgge amna ño xamni sax duñu yor seen auto way auto jambar bam yor dañ ko ci ñeba nang mu takli amna ño xamni fecc kat lañ nga takli tan yo xamni wërël li yag yag kenn mënu ko té am problème dañ set diinam parce que diiné moy gëm gëm bi lay délo moy tax sa bo naré def dara sëriñ bi neeku fi giso yalla ci bëpp diiné ji mo nan la li bu ko def ay legui nak diine ji bo amul nga xamni yow intérêt ngay set intérêt bu jaxé la la jax ba tax ko jikko ak diine ñaar yow lañu tan mag ni loolu la lañu daan boole
1: ko ñun la buñu xasse ba and nga xamanteni and gi amna yeen moy seen yi wax wa ak tollu way ñuy tollu muy amay reng reng yalla la wara jëfëndiko ngir mëna té mbir bi nga xamanteni
0: lan kan kenn ko da am yo ci yor am ñu partage ñom ñaar yuñ bokk dama bañ wax tan gëna ci la ay bur amna yo xani mom la ndax yow me dang nek ba indi nit ya ko wara dalal dekkal ko war ko dekk ko ya wara wuti ki wara idare bi moy ki wara saytu keur gi moy soxna ci inton yow man nga liggey ba ngon ñew sonu soxna ci fekk keur gi set ba jeex tak fekk amna sama ben xarit bo xamni ci la degg wax hadith bi ndax dama dem laaj ko mune ma soxna ci da dem ak fu dem maniko sen keur maniko lutax munima mako yabal mu dem maniko def nga reur de lutax munima ni muy solo baxut maniko man bu do mara dama ko fi tek ba nopi lijeenti ciol gi ay ciol gi rek tax ma ci ko bra dama ko fi tek lijeenti ciol ndax tey di jek jekal mo gën wacc defal mo yobut munima legui na bëgg jël ko de maniko comme ya ko wacc nak ya jëli wala man na la gungé biñu démé baay bi dama wax jo xamni da fay reum do dal da waxum lu ko nakari mu ni solo baay bi ni ma man dafa wone nani leneen la sax waye yaayam mi li muy sol boko don fay nangam bu ko sol lo du ko def japp na bu ko naxon tout rek man na wessu te ko fiñ tolu wess na lu bu ko sol lo mu yes ko kon togu defar xalé nim jafé man ma ngi sat ko sama soxna bimu amé ben dom domam jama fananul guddi gog rek guddi gu metti non amul dom jafer jigen lim man nga diko xép muy lijeenti keur lijeenti mbokk yi ku ñew jox la nga lek man togg ceeb bu wess mënu mako togg man nako ay bima man moy ceeb ko mbaxal togg ceeb bu xajjal ko man parce que man daara yi mo mësa nek yeb mësu ma nek ci daara jo xamni amuti jigen man ni daara lima ci yalla natto lepp ay jigen la xam na da ma bëgg na ci xiyam waaw da ka ay da la yewal lañ la fokk ñu delo ci wat xam ak yi nga xamni goor ko mom jigen parce que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ni goor jigen jigen gu ne ki ëpp ci yow ak manam ki nga wara gëna fonk moy sa borom kër bu ne nak ki ëpp ci yow ak moy yaayam légui sa dir mané bok manam jigen day jima lijeenti dom jo xamni bala muy sonu maw ko comme ñu amé señ mag bi ak ñu amé señ li ñu bëgg waxtaan ak kenen jigen dana man sama borom kër lay jox ak sonu ci mom bala may magat am dom ju maw goor itam dara man sama pass pass moy bala sama yaye magat ma aj ko makk aj yob ko makk dekkal ko kor legui na setal droit ñu joxe droit sans fa droit de femme droit de nangam huquq yi ñu joxe ben huquq selu ci te bo demet ñukoy joxe yow nit na nga waxtaan ak yow ñi nga waxtaan ak yow man ñi nga waxtaan ak man fi trop problème yi ma upp yi moy recevoir moy yo xam dañ lay wax sama jëf jabar nangam sama jikkar nangam dañ lay wax problème yo xamné lool lepp nak yalla dañi afaraita man ittakhasa ilaha wa hawa wa dallo xam nga yalla sa boko ni ñukku fe tek ko fa jamo mu tegal la benen yalla bo xamné ding ko top te doko sañu bañ
1: seigneur bi jeuf dañ jël sa ci yow ci dundinu señ bi ak yarinam ak ñu nekké won seigneur mour sambu dañ jël sa ci yow rek nga may ñu tout rek ci khassida yi ñu mëna delu sat ci seigneur abdou ci waxtaan
2: ين خادم من بالذي رمته منا كتاب عزيز صب دري لدن حنان

0: jang am liggey nima fadahatan warahatan lan yusira sahtan arada an yakuna musira ñu nga jang seigne salu mo ñu won boko boore liggey lay gëna deugar hmm nga ne may fatiko xabar aliou jima dalé won ba hmm ben nga ni day melni mang koy gis ci beut hmm ak bobo gop lañ dan baye gop bo xamni bobo lañ jambar di feñ hmm gop lañ dan baye bu baye lox hmm buñu bacc tam ëleur lañ dan bacc hmm bu for joté dañ lay sas bol bobo amna bolu ci rek sow am potu dag am nangam bo xam dañ nan la for ko ci gert boko indi wacc buñ dan xolé tam dañ lay nat natal bo naté gert bo agalé légui la nga gas ko sul wala nga soti ko indi bootal mu tut mujjigi ki jité nan buñ la sasé nangam ci xott nangam nga wara indi ci kemb bo ñëw indi motlo ñun la foré ko lijeenti ko ndax xam nañ ni asa jaar jaar yi ngay jaarale xam nga ñun ñëpp bo daan liggéey ci machine amon na kol am pompe am tire pneu yo xamni fu pneu bi péré da ngay taxaw rapidement démonter ko défar ko kol ko ci yad dem
1: xam nga 2 millions da ngay bolé ndo lepp
0: ngay bolé
1: pneumatique bi tol ya da millions yépp da
0: nga do lepp ngay bolé rouma mom dama daan jënd damay def ben tek kala yi nga yor day dem ba yaq way da nga pont rondel ko ci ba nga xamni du jaapé écrou bi dina mëna ki dem na buma déggé lu yëngutu dina xamni li écrou bi la wala rouma
1: bi la wala len
0: ci la ëppon xam xam ci jang nak yi ma yoron nak yi moma gënal lu ñëpp amon na nak buma yoron ñu señ bakki ñu da fa xex way bi señ señ yabalé ni nañ tapu nak yi xex nañ ko tap indi ben vétérinaire nga xam day tap nak yi bobu la sumé ko ni saw nak kan du ko tap ñepp wax da nga dof señ bi maniko sama nak kan du ko tap ciolu ni kur ay señ bi da mujj nañ ko baye da bobu nak wa nim rafété ak nim jambaré ak lim nangu xam nga bo takko ngir da ngay xam dem na ba nak buma gisé tank bi dina xam nak wi gaaw na dina daw wala nak
1: nimi sambé tank
0: bi nimuy sambé
1: ak ñoo da ngay mujj ko doon ab jankat doon ab ko
0: def na gis nga peul yi ngeen peul yi xam nga li tax ñu bëgg nak man sama nago bu daan ya xataw fuma gisé lo xamni luñu wara gor guuy guñuy gor dina ko gor buñ may ray tam dina xex bro way sama nak dina sur parce que da ngay lo yor dang koy maîtriser ba nga xamni da nga na ni rek la am lepp lu mën lon
1: aduna jamono ji ñu dund ak seigne salu est ce que dina amate ci ku jugge dakar xamoo dara duggal la ci environnement bu melni nga meuna melni rek dañ la transformer budé sam nga dem def li nga don ab sam budé yaani ci toli nga don ab baykat budé jankatu kureur nga nek ku melni ci mourid yu ñëk ye topal señ mag budé jankat alcorane nga melni ñen jangel alcorane te xam yépp yu balé nako ci ko xamanteni dañuy wax ni di jamono baxul mo na baña xam lool wala bu don mo na baña xam lool seigne salu mom
0: xam nga seigne cheikh ki defare ni nga jangal kat yi bo demé xalé ñu bari xalé lañuy tek tor waye du ñom jangal kat yi la xalé mom mënta xam mënta nangam ci ka ko yor la ñun seigne salu mu tax ni ki mënta bax da lay jël jaar ak yow fi bu teum yobul la daara ji yobul la nangam yobul da ngay mujj jek rek bax tapale bu ne def nako man ci baña jang tapale bu ne def nako ci baña liggey xeyuma xey nangu de seigne day jaar ak yow fi di jaar bama ko netti won ñepp ni xalaal yi amul ba nga xexé ma ay nak seigne bi nga joggé dakar bitim rew yam fo meuna joggé seigne bi bo ñëwé ba gis ko li nga yek sa xol bi nga xamni ki mo gën ci yow sa nday mo gën ci yow sa bay moy ki défaré da am lu mu wara yor seigne bi yoy la yor yalla xamna ni boko né jakk yow bi nga xamni ba tay ji nak fatlé ko imam bima doone xalé ni ma mel ak señ bi fim jaar dama wax di nak nekkuni sama bop lay wax di ñepp lay wax parce que man gatché la ba neñu ma ngi rëcc ni señ bi lima yéene won lima jappandalon ak lima am nim touté ma ngi koy rëcc bu wër ni buma sañon doola gëna bari ma ngi sant ci la ma am jam waye xamna ni lima yéene won buma gor gor won kon kenn du ko xati te xamna lim dacc ci man di rëcc man motax lenn luma bëggamut soxori ko ma kenn waye luma bëggamut xam nga yow manam adina ko xamul sax da nga nan dama sor parce que amut kuma jaral virgule dox jim ci yow ngir nangam du ñaan du dayril du nangam ba bëggam ko señ fi jaara tax man damay tim sama bolu ci ep sante

0: Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu
1: plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus damay japp ne boudé ñi nga xamni li nga xam da ko señu da ko jang ci téré xam xam yi bokut ak li nga xamni da ko dund ak sëriñ bi mu mel nak sëriñ bi ñun biñu nekké ci daraaje ñepp rek ak jamono ji sax ni mel ni señu bi dañuy faral dégg ñu bari bari dañ nan señ bi nénama batuk señ bi nénama dafa for lool ku melni jëmu ju melni sëriñ Saliou radiyallahu anhu yalla ko yalla yok ay lèr nga taxaw né mom nénama ak lam la wax ba xam yow ci jamono ji nan nga wara dundé boudé ñun ñi nga xam dañu nekkon ci daara ji tamit señ abdou maangi laaj ba xam ñi nga xam dañu nekkon ci daara ji señ bi dañu daan téré lu melne biñu nekk ci daara ji ñariñ loolu la bëgg ñu xam lan la ci señ bi jublu won xawma nak ba xam dang ci manal léral daan dit lu melne limu daan téré xamne jéxaat jaay di lek ndax suma jumut mas nay wax bané daray wa keur señ ma ndumbé di ca netti ay xissa ci walu mbay mi ndan bay yoy tamit dama bëgg tamit nga feñal jariñ lolu ngir ñun ñepp man ci jaaju wat mëna delu wat ak tamit ñi nga xamni jëmono ji kenn ku nekk mi ngi genn naan Serigne Saliou nénama lolu tamit jarna ci léralat ci jota yu melni nit ñi tamit diko dégg di xam fi li señ bi wax ak li señ bi waxut ma ngi ci jéggu lu baax jërëjëf
0: Serigne Moussambou Serigne Asnabou kon ñu dem direct rek la gi Serigne Moussambou yu am solo yoy nga xamanteni
2: la han deug rek Serigne Moussambou da baax ay dal ku am dimbal la té ma ngi ñaan ku ñuy bayyi xel rek ñu xamni ku jara japp la té manam Serigne bi xëssina da ci def taranga ju ne nak defal ñu ci lu ne da ñu defal ñu ko ci bo xalé يفهم تامبر كتاب ربي الكتاب بنزل ذلك الكتاب بي عاصم من هتا وجال بات ثقم سنت بارا كان خم لو رخ ني وخي دا فرار كتاب ربي تيرب سما بروم بما لا وخ نك موي بنزل ذلك الكتاب موي بن خم يخ بي ميغي تامل ذلك الكتاب مو ني علي لامين ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين بي عاصم من هتا لب لو تخ با كين منو ما سيكل سي دارا مانكو مي سي دار يا فرار dima joxou wiritam ba ben wop bu moy sonal duma dal mang ko amé ci alcorane man na lu né seigne mod nak da wax lu am solo man bimay jëkke rek moy sama classe gi nga xamné dañuy wut edna bako laq ci seigne bi lolou yalla nanguko seigne bi duko nangu seigne mom lim gëna bañ moy ko wut edna diko laqato ko koy gis nak koy def mom fokk gatché di yalla dal fi go xamné ëlëk lay jur nanguko bo wut adna wutul adna bayil fe señ bi adna ma man ko am ci fen ko am ci tapal man ko ay beug jeul señ bi laqatu koko ngir wut ko adna lol ko nak ma leral la tut gis nga señ Saliou mi am jot bu dan tok ag ci mom ken ñimiko won rawante ak sama ndax señ bi xam nga bu dan ñew day indi seri ci tok dan nga tok ci mom deku nan yeural ba xam señ ba fi ba legi ndax li nga jël damay bolé ñaar laaj na ni tax moy yim dan téré yangi ci moy dara xol sa bop bu xam sekk na mo xol yi ni seen bop ken sekk ndax bëggul bop sekk musna ma wax ni man li tax ma bañ ko moy bop bu sekké bokoy peñ da ngay nur ko bëgg adna te boko defru da ngay nurup dof adna bëgg ko baxut te nurup dof baxut nak dam koy wat bu ko defé da nga serviser sa karam gis nga goor ak jigen dañu wote moy jigen lu mu gëna bari kawar kanamam gëna leer bu dé goor nak lu mu gëna bari kawar kanamam gëna lëndam ben ngok yu bari nak man na li ci limu yu bari bari yo xamni dalay wax ni li ak li ak li ak li lepp lo xamni day nurup jigene musu ci d'accord xam nga gor jigen ñun dañ koy firé gor guy sé ak jigen way jigen na gor jigen moy gor go xamni day solo wala mel melukan go xamni jigen mel lay mel
0: mo wala muy tak yo xamanteni bu ko na dugg ci point bobu non mais par exemple dañ ñu ñoo xamanteni tay gi day melni liñu li len dal ci li nek actuel tay ci Senegal dem li yagna fen ci ñom ci ay melokan xana jëf ji liñu fogg xam
2: ferne ji la lay wax amna sama ben xarit bo xam neena ben bis day bëss señ bi ba yag xam nga señ bi bëss dara rek lu ba amé sa doom jo bëgg wala xarit nga koy bëss di fo ci mom di ray néna day ray señ bi néna da koy ray rek far gis ni tak nak sen señ bi ngi ko dajé dafa mer juk niko li lan la tal lamp ba xol ko niko yow ma tégon la mouride sarax da ngay goor jigen goor ko yama bet ma tégon la mouride sarax da ngay goor jigen goor jigen ko
0: nga xam ci lambum tak rek
2: ci lako ci la dal ci kaw non musuko muñ señ modou nak kon señ bi mom dal na la wax ni la yi sax da koy téré waye nekul ni sariha da ko bañ waye nak ku bëgg gën sax mass ëlëk yi dang koy ba xam nga tay jullé yoy day tax mom ñepp waye ñak joom war ngay def yoy ay pour gën sax mass da ngay bayyi lu melni football xam nga ni grawlé won da wax na koy def do ngeerum señ tuba amna yeren melokan yo xam da na la li seytane ni li seytane mom la do lourlu bu ñew señ motax bëgg mako fi sol ay waxin ni la li bëggumako yoy nak ni la tax ma leen koy téré bëgg gën gën seen mass tax ëlëk ko ko ron moy to xam nga limay jariñ kanta nak ñun ñi di wax naan señ bi neena nangam di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kuma fenal na wacc ab dekk wayam ci digg sawara señ bi ku ñepp yi degglu diko xaar lo wax ñu ni waw japp ni non la nga nek ci tiaxan ba nopi moko wax yaangi jumlo ñu bare bare waxuma la ku jaar ci daara ji te nak biographe manam xam nga do liñ woyefal moy diine niñ ko jotté nañ xamni hadith ba lañ koy japp day am fu muy jaar yaw mi koy nit dañuy chamber ci mbir xol yow no nekke no def no deug nga am nak kabayr yi bakkar yo xamni bokoy def lo wax luñu jup dañ koy sanni duñ ko japp dañ nan taif la ñoy foko jëlé foko tek yépp dañ koy sétu mais jëmëna ji mom boy xol internet ba gënal di wax té señ bi ma la wax na bu daan tok bu ñew ag ci mom lu leer la fa yëpp ndax bo agé dina laaj fo tollu ci alquran dina xol sa melokat lu mel amna señ bu ko gañu net li sax ay liggéey bu daan jot no net bu feggé nga ñew donte da soxla bo ñewé lim lay ñëk laaj lu dem tok mu leer biñ ko tek boko tegut xam nga la cey fek ko mel non nak buñ démé ba jëmono ji nga xamni jaamu yalla ak bëgg señ bi bëgg go xamni kenn mënu ko misal mëna jaamu yalla sonu ci li ñëpp ginnaw bëram ñun ngir def ñun loolu ñu am ci sleuf def so suñu am lañu wara def moy rouge te gëna gor gor lu dabatal li ci señ jabot geeg leen fi ba waye diko nosé nan yaay nangam ñun ñi di la jox ngay lek lol alcorane neena ñukoy lek nañ xamni ëlëk sawara lañuy duggal seen biir seen guñu dara ad niñu
0: ñu señ abdou mom de amna sama xeyet bu neema xana ki ñima degg ñu naan señ salihu neena ma señ salihu da am meen señ salihu bokk ak ñi nga xamanteni mo na tok bis bo xamanteni du wax hay ba mel ñi metali bo
2: dem señ bi mo ma ñëkke laaj fo toll mané ko tassor ci xaar mënu ma fo ci toll mané xajal ngoko xajal nako mané ma fan mané ko indal ci dakhala fi salati mané ma ponk l'islam ñata la ma teel xomu ci dara nim mako laaje mané ma zikrul ilahi ak lan taxul ma xam wa salatu gis nga bama démé sama itti jep moy luma jangati buma gis ak señ boko laaje lumay wax an nak sama ben xarit bo xamni dañ ma say ni señ ba bari na yar de mané ko ban mune mané señ xam nga neeg ndogan neeg bi am ñaari buntu sare da am yar señ bi dañ ko bindu ni di dangal xodan yep muti wala wala ñew ala ni ma da nga bay jangal xol dama xamul lu djublu nga tambale lay mo ne ko gantu la ñeek do nangula ci top gu seugue rek day tej buntu bele gu tej bi ci def di duma sama ben xarit nak neena dama ñew gis yar yi señ bi tej buntu bele mané ko no def mu ni yar yi la jël duggal ko ci rondal pousse process waaw señ bi du fatto lamb gis yar yi mu ne ko ana yar yi mu pousse mu sax rek war na gal ala ñu la bu da mujj japp nopp yi fa lu mujj mo ni pa sala ñan so ba la nga señ bu la yal duma bo tuube ndey sant ranga ji tour xewale ni muy def
0: do bu go teje question yi yeuma ndey señ bi waye ci biir sa wax ji dafa am luma dikalat moy señ bi ki mu do nak fimu toll ak li ngay netal ni am day mel nit dama mom dal do xam rek dama jaxaso gëna soufé ba def ci mom lu bëgg def ci mom katam gogou force bobu est ce que nekul ni ñi ñi tuddé ay kilifa mo xam muy diiné wala aada yoy lañu wara jëfëndiko ngir mëna aidé ndaw ñi ndax sëriñ bi day melni ñu bari ñu mu dimbali ci lu mel non rek la ko jaar
2: mo tonto ki rek dañuy taggo xam nga alcorane dañi yalla dañi wa rahmati sama yermane wa shat kul shay'in manam sama yermane mo upp lepp sun borom la ni sun borom dani wala yuqitullahu nas bi sunu ma taraka alayha min daba bu don kuko togn ñu def leent ak yow kenn du fi dess ku ne ñun def nga lum la wara raye def nga lum la wara topé te yegul sax ni def ko kilifa gu mat kilifa ndimbal nga bok ci lila li ndimbal li moy du jef leent ak yow fi nga tollu ay mom fam tollu lay jef leent ak yow sin sal yeurma li jey la man xamna ni xale bi mënut xamna ni xamut xamna ni wayjuri liñ ko yene mënuñ ko bu ñewé lott gi nga lott sun borom ci bopam mom miñu bind xamna ni moñu bindale doyo de motax sax duko top xol bi rek lay xol nangu ba xisebam nangu parena señ bi nak nangu gogu rek mu nangu motax da wut bëgg xale bi am ben jafé jafé bi ñi jang bi di yalla bi lay bu kay ci señ sel ci ala ko yalla yok leer sun bay señ sel ci manam bobu xamuñu lu muy tek ay mu ni señ sel mo ni señ touba lu ñaan laata mu koy ñaan sun borom may nako te mo ni sama njabot gi nañ juptu bu len kel duma mo taxone yoon yim tan mom la état yi di ciim fiñ tok moy te xalé ci yoon te fitna bu ma lo señ sel bu yak la ko ba loola xewugul la xamone ni nit ken ko yar ci fitna ndax bo ñewé mo laaj ndax am nga yire yite ak yow ak yalla ni ko nit mu indi yire jox la ya dak bok ak yow fanan eud mu wora ni biti bi nga fi deul ke nit paris da ku ne mu to ak yow fanan xewlu bu nopi jox la ni la xewul jël tangal jox len na xewul nga gis ko fi muy fanan yow fofu mënu fa fanan ngirum metti daan na ma wax de daan na wax te wax na ko ñu bari xolama añ ba fu tollu nga ñew ni ko ñu ngay taal xolatal dila soñi nga ne mo lay nangam nga xol bam bañ yak mu ñew tek melni ko fatte manam mom jëflante ku am yërmëne te yaatu li tax mu am jariñ moy fokk di gam waye nit ko xamni day xol mënu bayyi amo nangam bu doon lool ñun non la señ bi jëflante ak ñun duñ am dara señ mu dama ñi lool rahmatul muhtadi rahmatul muhtadi moy ñu jub ñep moy seen yërmé manam yërmé nak limuy bari yërmé ci ñu jub ay ko jubut do
0: do gis yërmé
2: lool do gis yërmé dem
0: wa ku jubut day melni mëno feñal ci mom luddut
2: bokk yërmé ya ko encourage ako encourage lool man gis na xam nga daara ji bu ñëk do gis ñem daan def am na kilifa go xamni man dama santam sax ndax ci kilifa yu magi la daam xalé bu mu doon ki xalé bu xam buñu bilay xuma mu ki ko rek buñ bodd mu dem bokku señ bi buñ bi gis mu wad la meunta muñ dani ko du lepp lo am nang ko jox te ram tubal ko boko def ñu duma la ndax liñ wax qisas da ñew ci alquran muy awsar asiru bizinni wax na beñ ko beñ dañu wara fax sa beñ niko boko defete ëlëk dañ lay duma gis nga koko dafa ñew jël yërem yaak lam am yépp ram tubal waaji xalé bi jox ko te mon ta xalé bi mu jëntal gi da daw de mo tax li muy def ni yalla def la mom bu lay def da lay defal ci sentu ci dara
0: ci ñu fi abdou ñay ci waxtaan wu am solo wi da bari ñariñ xana rek di la bayyi nga tagato ak yeen kaddu ngay soñé rawat na mbokk talibé nga xamanteni yow la serigne cheikh mou serigne sallou def nga nek sen djewu ñi nek ci biir ak ñi nek ci biti yeen kaddu nga leen denk rek ak jamono ñu taxaso rek ñu bindu ban kaddu soñé
2: ñu xamni wa ke serigne bi leen taxa nopi du ñak xam nañ man nañ way ñoom liñuy sét ci ñun nañ ko xol ci ñoom njabotu señ saliw gep ku ñu ci gis señ bi lay xol ci ñom jappu ñi jam jappu ñi donga jappu ñi doxali ku ñu ci gis dañuy alawti ko ku ci am buñu amé problème duñ noppalu te ñom lijeenti wuñu liñuy xol ci señ bi lu ko raw nañ ko xol ci ñom ñaari baat rek lay na xam nga señ Cheikh Diouf yalla nañ ko yalla Cheikh Diouf lambay ñi ñuy doom yépp nak ñom señ Abdou Samad ñom señ Mustafa ñom señ Modou Cheikh ñom señ Bara señ Basirou Diouf ñom ñep xam nga wa kërëm gëpp ko joxon señ da ñew señ bi ne ko papa peng la bëgg firil mako papa peng ñi moñ xam nga ni ñimé won señ bi papa peng ne xana moy ngay sédde le mbir bam jeex té ña ngay jox dess mu ré japp ci gi ni ko yow dal la mbacké lol dal la mo sédde le ñepp yam dama ni ku nekk ci ko xamni mëna na sédde ñepp am lolu du lu ñuy xëccio du lu ñuy siis du lu ñuy bodanté sun borom inna allah washun halim yalla dafa xam lepp yaat nit kep lu bax ya ci def ba de sa mam def ci ba de way du jeex comme seigne bi liñ sekk du jeex nuñ ko ubbi yaatalant ci ñepp bokk ñaar benen bi daniko mbacke de ajna mak demna ba ca gën ji mindeef ma tim ko xam nga lu mako wax lu mako wax mané dama ne ko nenañ ma yaay gën ji mi def de waye ka nefa touba mo gën fi man mune ko lu tax mune ko ndax buma ñëwé fi luma def makoy defal sama bok buma nekké touba lepp dañ makoy defal ñaar ñu gisun bi da yor lepp te nango joxe lepp tata na wul rek ci dess war nañu am ngortu lu rafet ni xam ko di torox mën ta nek ay nañu war nañu am warma ju rafet ni lepp lu nit wara mel ngir jey ko bax te diko xey nga melni amna man ni de man amna xarit yo xamne tay xamna dafa am ben juge bo xamne dafa am dong yi ko amone jafé jafé ma wako diko ñaan munima señ abdou de na la xelal nak maniko bismillah munima xam nga yeen señ sari wu len yar maniko waw muné amna lo xamne du kintiru ko señ sari yar ben nima yow muy jëwri nga xam nga li am tribunal maniko waw munima gën nga tribunal bu ñëw da ngay wëndelu nga ñëw ñu ni jëwrin mu nga ne lay wëndelu dañuy japp ni ki complexe nga ci dama lay xéral nak mo la nexé nga def xam nga amna lo xamni ñak aduna bëpp am loola ko gën ndax señ bi tok nañ ba tayi gis lim def wa kërëm daj lu ne bu day ñak xewlu yow soona mati jaxate soona xadim señ neegi gën am courant señ neegi won fi ci kër señ boy dugg à droite kenn ku ne nek ci benn seungal bo xamni barak la bo xamni yaang ci teudeg lum tuuti fanwer nit mom muy soxna matek soxna xabi courant dem na am ci dekk bepp ñom am courant baña netali ndax dañ koy def benen fan benen ki rek bu mako sañon muy soxna ante mi wala soxna savetu mi joge dakaro wala soxna fadjo mi liñ daj dañ daj ci kër gi señ bi ni len buma kenn boole kenn jarign len rek ma ñor ku mel nonu xalaat coono yoyu ak fiñ jaar ñu jema sonu jaar fofu bañu yobbu turu señ bi fenn man nga lijeent li ngay lijeent doone daara jara nekkon doon nang loolu wax ko nit lan lay jariñ xam nga señ salu mus man de musuma gis mu def miracle ndax ab yonent dañ ni tagarut muy def benn mu'jiza ludut bu dañ la yoni ci nit li tax ma gëm ni yalla la yoni bitel bi daf ko muraki bo am fokk da fay def miracle waye tok ni jek jek diko def ab yonent señu te señ touba ne nit yalla yi di def ay karama day melni regal ci jigen señ salu motax gis nga nim dan def ding ko gis mu teddi nelaw leg la nga gis ko xir benen señ bi du nelaw ci señ wa ayno kana tanam waxal bo lam yanami gis nga nelaw day dam lu muy dundal ci yaram imam al-ghazali ne li gën sax moy 8 heures tang nelaw ko sa xel day ñew sa yaram ji dundu tak nelaw lu yandu salas da nga gëm xum xol mom da nelaw way bu bi day nelaw señ bi daan ko bes mën la bu heure joté nangam nang maye mais nelaw dañoy yakkan ni
3: manki dina
2: nat la yentu la neena damay wor di dog di nelaw di yow ay rek ku reel nit ba bir reel bobu day far toutal ko ñi ngi leen di yeegal di nuyu dong yep señ sidi nak mom mo ci jitu ndax biñ doone xalé mom la señ bi daan yabal ñun ak bay señ saltré señ sidi mbacke yalla nako yalla yok bir guddal fanam samukar ko dañ na lu ni ci kër yi señ sal ndurul yalla nako yalla fay señ bi da ko téla jox señ salim señ sal touré mi lu ne dañ man bi may dem daara moma jël ci sama kër do señ bi may soxna moma indil soxna wa señ salim mom est ce que top ko aduna jël won top ko waye ni sensation bi ma gis xamuñu ko ñu tambali ko fessel lima gëna metti ma gis ay photo yo xamni dañ koy monter ay photo yo xam dañ koy monter diko solo la yeneen bu xam nga alcorane li wax surno adasra wadan wala suwan wala yaqut wa yakh wa nafra wa khat adlu kaseera gis nga juroomi estate yoy seen ciosan nit ñu bax lañ won waye dañu dem ba joge fi ñu xam ni nit ñi ñepp bëggoon lañ leen setan ñew laxas ci nit ñi di leen won ne leen ki comme tan la won ki comme aw nak la won leen ba defal leen estate bañ koy jaam gis nga nit li tax ñuy bañ photo photo wañu dara waye ki gëmut fekki wut nim koy gisé lim koy jangal rek la koy japp
0: jéxtal bi mi da
2: ma bëgg ñun ñi nga xamni fekk nañ señ bi da jigé di fen wala doxlu du yoon ngir tuddé ko tari at ni jox nañ ko baye ngir yalla jëmi señ bi ñi nga sant nak rawante nak muy ni nga waxé muy señ Mustapha Diouf señ Mustapha Sallou Diouf biñu señ Abdou Samad diwo fi ci mom la jaar té ñoo bokkone ci dara ñi ngi koy siar di siar señ Chouaï bu nekk fi señ Cheikh Jerna ñi ngi koy siar bax señ Mor Fall señ Modou Diop señ Khadim Sek di siar di siar señ Mout Sambou señ Cheikh Mbacké ñi ngi lay siar di siar señ Mor Ndiaye tamit ak mbolem kurel yi ngank xassida yi ni kep ngeen di doxala man da neex na ma te man na ma wat ni li nit di am lepp di ngeen ko am bu re adina kep di ngeen ko am ndax sun borom amna ci yo xamni kum ne ci yow lim koy mouré rek ka bax bo mané jang xassida am xaarita am auto yu rafet lolou ko leni safan dina gudd do woro ko gem te sun borom lim wara def rek lay def señ keur señ bi yeexna am jëllu sax de te bo mi ngi lijeenti millions di joxe waye la nefa yalla du ko gënal la nefi nit ni bu deme nak ba aduna mom lim bañ moy ko songu won ko ginaaw rek boko woné ginaaw bu ñewé ci nduk fi jëlati waye boko woné ginaaw ben doko jot wala nang koy jot boko woné karam ben doko jot wala nang koy joté du rafet nañ jital jamm yalla gi te xamni señ bi newon na ni wut aduna amadu ci gëna gaawut yalla bo amé yalla aduna aduna ñu waye boy wut aduna baye yalla ben aduna duñu wala bo ñewé day and ak ay jafé jafé ñi ngi siyar ñu nek ci daara ñi te di len siyar di ñaan sun borom yok leen dimbal bu ngeen amé dimbal ma am dimbal barke señ Touba man wërna ma ni man de defal la wala defa mut sammi kumay deg moma gëna nga defal ma assalamu alaykum rahmatullah
0: jeuf señ Abdou Ndiaye jeewrin diko ñaanal momit sun borom sam ko may ko katan ba yene ji serigne cheikh am ci mom ba tek ko suñ kanam lepp mat te momit serigne bi mu fekke ko ak katan ak wer ak mbollem njabotuk serigne bi serigne Moussa Mbou dila bayyi nga tagato ak mbokki talib yi nga xamanteni ño doon safo khassida yu am solo yi
1: waaw mom di ziarwa tay jeglu rek ci bat bu xawa ki bi tuti waye di santat baax nak ci jotaay bi ndax mbekté la ndax niko serigne bi waxe ci biñuy dor rek day melni biñuy bayiko soow li bokul won ci yitté yi ay nak day melni and bi dal xamna lu yalla defar la bamu normal mo boole ko ju def ko ndax yakarna waxtu wi dimb barki dimb bi may jokk serigne bi da melni li nekul won sax oraw bi makay wo waye bima ko waxe da melni damay ta daali ki rek ta tamit yegna ci tan tamit ci digënté bi
0: alhamdullilah
1: ba yalla dogal li mu dogal ay nak kon sant nañ ci baax nak tay ñaan yalla suñu borom defal ci lu kawé suñu jot jotaay bi te lepp luñ fi jémi ci wiiw yalla nak suñu borom nangu te jébal ko serigne Sali Mbacké ci barta mohammedia di ziaré mbokk talib yépp tay ñaan nak ëtt fi tok ni di as samadiya suñu borom gën leen ak yok ak kawé leen bam nek télévision bu maga ci diwanu Sénégal gi jër ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjëf suñu mot sambu jërëjëf ñi doon top fi ci as samadiya tv xamna di wax ak ni li tax ñu ñuy jiñ ñun ñi nga xamanteni yalla dogal nañu jaar ci Seigne Saliw nañu gëmuñu ku dul Seigne Saliw day melni aduna bo ci duggé bay jéma ndam na bi ci aduna mu may la nga am xalaatu xol la serigne bi daan da ci yow lu jëm ci walu dekk way lu jëm ci walu dund lu jëm ci walu njang lu jëm ci walu noddanti la ngey nga xam aduna bo duggé ci aduna da ngay xam ni serigne bi agon na ci katan fo xamanteni asaka ji mëno fa ag lolou day mel da la yobbu ci ngay gëna ñak sago ci mom budé aduna képpa tax kon nak ëlëk waxalé wuñ ko lañu fa dëncal di ñaan suñu borom samal ñuko bañ jot ko ci barki Seigne Saliw di sant wa kër gi di ci jital kilifa gi Seigne Abdou Samad mum Serigne Soway suñu borom may ko katan may ko wër di rafet lu taxawayam ci yoon wi sagu yoon wi la sagu mourid yep la ci limu gis ni ci la wara liggéeyale Seigne Touba wala ci yenn pàcc yi mu gis ni ci la wara liggéeyale Seigne Touba te lii bokku ci di sant ñu mu àndal liggéey bi di si jiital Seigne Mor di suñu wëllëre bu yàgg ak mbooleem ñi nekk ci réseau bi Seigne Ndiaye ci technicien yi di ziar tamit suñu soxna su baax suñu àndal di ko ñaanal moom suñu borom defal ko kàttan may ko tawfiix ci Barkeem Serigne Saliw di wax mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: TV Max. Ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV. Ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw. Nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct. Jangit ji.
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Asamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadimou
3: sallallahu alayhi wa sallam mbokk julit yi mbokk talibé yi yeen yi nga xamni yeenay top Asamadia TV di len nuyo fi ci Touba di len indil jotay bo xamanteni ñong ko bëgg def ci Serigne Salim Mbacké di tombé ak bis bi nga xamanteni moy ñaar fukki fan ak ñent ci wéru digg di bis bi nga xamanteni ci la feñon jamono ñu facilité and ak Serigne Abdou Ndiaye jëwul do ko tax bi Serigne Salim wi facilité and ak Serigne Modou Sambou mi nga xamanteni moy walu xassida yi ci bir lool nak di jital ci nuyu ak ziar yi Serigne Moustapha Mbacké mi nga xamanteni moy khalife général kulum rit diko ñaanal suñu borom sam ko may ko katan te yene yimu am ngir agale liggeeyu mamam bi mu defé ko lu kawé ndiot ci bir non nak lañuy ziaré ki nga xamanteni mo fi nekkal Serigne Saliw muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké muy Serigne Saliw ak mbollem ak rakam goor ñi ak ñu jigen ñi ci bir lool nak ci lañuy nuyo borom kër gi nga xamanteni moy Serigne Abdou Samad muy Serigne Soyebu diko ñaanal momit yene ji mu am ak pass pass bi mu am ngir yaatal liggeeyu mamam bi suñu borom may ko ci katan ak mën mën bu kawé ndiot ci bir non rek ci lañuy duggé ci bir jotaay bi jox jeuwrid Serigne Abdou Ndiaye mu nuyu ak ñikoy sétan Serigne Abdou Ndiaye bismillah
4: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu Serigne Cheikh te di leen ziar tay feñal suñu mbékté sante yalla go xamné yalla mi ko bind rek moy xam fam yam ci nim ñi def ak fim ñi faralé ndax mom de al iradatu ci melakaani bopam bok ni mu leen ci na ci limay jeexital ci nit ci mbindef moy da koy fete rek wala fal xagn ko wala ci dess wala gi mu ñu fete rek faral lañu ko ci ciobarem sant nañ ko ci bu baax señ cheikh ñi ngi tek nuyo bi sa loxo ngir nga jot leel ñu ko ñepp a ñi ngi tabal suñu nuyo suñu siyar nak ci fi ngi ko tabal muy cheikh mohammedul muntaha ñi ngi koy siyar diko ñaanal bu baaxa baaxa baax mom yu baax yi bari na ay ak baaxam mom depo nak ki ñi bëgg waxtane ndax señ mut sambu ñom ñi ngi ko doon wax tay degg na leen ñi koy wax ci guru xasside yi ni magña muy wa kër señ ma sambu ñi kenn mësta xam fuñu jangi ludut kër yi nga xamni kër señ Touba la ak kër yi ñu bokk kër soxna fat jaxate kër señ lay jaxate wala yi bok ci ñom kër señ abdullahi yoy yep da ngay xamni fiñ bok rek lañuy defé fi lañ fa sañu soti ay señ muntaha mi de ñang koy ñaanal bu baaxa baax señ modou mi xamna ne siyar biñ mu jëg señ salibu dañu ñew di jang señ bi mi yaramam mi nim ko defon gisu yombut mané nañ fananat señ muntaha ñew bëgg gisé boba gisé yombut ay mu jël addiyam jox ñuko bam ñuko joxe tam dama ni won Serigne Saliw do waxon nañu bis ni fuñu jàngé ak luñu mëna am ko ñuko mëna jox ak lu mu am am daraja bu santun Mbacké mën nañ ko jëfëndiko ay bu dé wa kër Serigne Touba ñi nak moom jëfëndiko ko gënut ci ñun té da bëgg damay am ci sék ci jëf ñu am ko motax mëne kon buñu leen joxété dara na ngeen ñuko délo sama xel dem ci loolu man leen kon di li ëpp na sédélé nañ fexé ba sa buñu gisé señ bi boole ko suñu yëf ye yañ am boole ko moom jox ko señ bi yalla xamna siyar buñ ko mujjé siyar Serigne Saliw adi yeen ko jox adi seigne muntaha andal ci mu yebal ñu ndiarim yebal ñu fi moy at mi muy magal fi darul minan xuma lani seigne touba la way boba tam seigne bi jele won nañu ndoka duggal ñu ci ben camion boba auto bare gu doon ni ñu ñew fa at lu ko na genn gam go xamni dañu jang ba beut set mu ne nañ and ci seigne bi biñ ñewé ma sakku seigne salou ni dama bëgg nga defal def ma may seen jëwriñ seigne bi ni ko nangul nañ lako kon da melni li yonante bi sallallahu alaihi wasallam wax ni al arwahu junudun mujannada fama ta'arafa mina italafa fama tanakara mina ikhtalafa day melni and gogo ak dogal bi jituna tay ñing koy ñaanal bu baax li ñaan tam seigne ahmadou mbake deug yalla ni melni ku ni mel man mu bëgg la ci jambar gëm sa bop doylo sa bop ndax gëm yalla deug nak moy ni mel moy gëm ni laati ñu ñew ku ne li nga am ak li nga xal sata ñak ak ni ngay mel ak lepp sun borom dogal nako ay do gëm ni dogal nako nak da ngay koy sento fa gëna rafet moy taxaw ci sababu asbab yi dafa faggu jang da jot mu jang liggey jot mu liggey séré la bayam séré won lepp boole ko ak lam yoron ba nopi japp jambaram motax dama nan toujours rek luñuy def dañ koy bayyi xel ndax ak and da laaju mboko wara xotun wa ikhwanuhum humun man ngay bokk ak nit sax waye du ngeen mboko waye nak dañu bëgg mboko ak mom ndax tay la ñeppi jaxaso waye ëlëk ña xéto jikko xéto melokan rek ñoy and adina nak man nga bokk ak jotaay nit ki di def li ki di def li ki def li ngeen tok waye ëlëk mom ña bokk jikko rek ñoy dënd motax yaronte maali sallallahu alayhi wasallam ni won ëlëk ki may gëna jige dekk way moy ki gëna rafet jikko ci yeen mo jikko joju rek lañ bëgg di xéta ak mom té moy jikko seigne touba ñu koy ñaanal baaxa baax diko ñaanal lim yanu sun borom woyefal ko té jappalé ko ba lim bëgg rek sun borom défé ko nakay ñartam ndax wërëw nim bëgg bu soté ñun liñ bëgg lepp dañ ko am di ñaanal baax tamit seigne abdou samad mi nga xamné moy borom kër gi don li ñepp don seigne touba ba nopi mu gëm ni def lum taru taru nak ñongal ko da ci gën sakana seigne mustapha sallu la degon mu ne amna deret yo xamne ciobar yi sun borom nek ci ñom deret yoy tam kuñ dox ba ag ci ñom ciobar yi sun borom nek ci ñom jang ni inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala al alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd deret jang ci ñom ñom buñ defu won dara tam ki ëlëk ken du len top dara xam nga ñun liñ gëna ragal ëlëk moy dem safara liñ gëna bëgg ëlëk moy dem aljana amna lu ko dakk nak seigne cheikh amna lu ko dakk xam nga ku ñak mom ñun ñi ñepp fañ nekk ci daara ja dañ daan xalaat naan ak neexon ñu dem bay lek ciet bi seen besour jamono bu ñëk ba dañ daan wax bobu nga xam da ngay xey di jeexat ñaan yalla dajé ñett doomi gert do am do ko am tax jamono tollon nonu bobu xam nga xalé daan ko lu muy kafé deug la tax dañ na wax naan seigne salou de nenañ bu bop bi démé ba wex tal ak bi jaaw boba ñun ñepp ku bëgg ciet dang koy lek dañ ko daan lim ndax bobu jappon nañ ni lek ciet ba sour du musa manam dama djublo wax rek ki sun borom ak nitam ni muy jëflante ak nit ñi du jëflante ak ñun ci sunu lott yow ki soxla ñew am jafé jafé nan la mayma 50000 wala lebal mako yow mi ko tane war nga xamni 50000 mënta lijeenti soxla am bay lijeenti soxla ay njabotam motax sun borom ak señ beyam bu ñuy gatt ndok ñun ci yaatom ak melokanam lay jëflante ak ñun señ abdou samad ñi ngi koy sante te diko ñaanal ci xërem xam nga bi may wote lu ma wo dama deglu ojo bi yemu wat ci yalla dañ ma seigne abdou ndiaye mom seigne saliwu ni ma meuna abdou samad bakki mom seigne chanbe xolal lool rek ay tourni nak non rek la wara demé ndax abdou samad yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni khairul asma'i ma ubida aw umida tour yi ci gën moy tour yi tekte la jaamu yalla wala sante abdullah abdou samad abdou rahman abdou wudud abdou qudus tour yoy mo ci dak ndax ki doon bour amul lu ko dakal man sab jaam la abdou samad as-samad moy ki xamni ñepp aaju wo jëm ci mom tewuma aaju wu jëm ci kan yalla non la bindé bopam bindi gi ñu bind ak jaamu yek lim ñi digal jarñu ko dara lim ñi ter tamit wañu ko dara ciofel gum am ci ñu na tax mu digal ñu niñu ku ne na yam ci lim mom tay liggéey ku ne na tay soxnam yam ci bu la nangam tek ay règlement yo xamni buñu ko teglu tax ño wara fay pour tegg ci wal gara niñu bu ngeen ko defé na len fay set liñu lor lepp mu tarañu ko ni ray sa bop sax nit amut sañ sañu def waxuma rak ray kenen ni yakom xel sañu ko ndax xel moy leral xol lepp lu koy mandal sañu ko def am loi yu ñu tegal ñu yi bëggen ko baye ñu mësele motax koku liko dakal moy nga woné ko ni ko sa ñam la señ touba teerum yépp koy xol nim tambalé yaqulu abdullah abdul nangam yoy lay tambalé kon bu né abdou samad non rek la waré moy jaamu ki nga xamni ñepp soxlaal jëm ci mom tewum soxlaawu jëm ci kan ñu koy sante diko ñu xamna ci bi ñu yaat na way
5: dañu ci def ci bir non rek dañu ko doon ñew seigne moursa mais dañu muju sax
3: kontiné ak yow ngir woyel waxtane sogo ñew Serigne Moussa mu nuyo Serigne Abdou lan moy gëm nga bo xolé day mel mën nañu wax ni ñepp ay aji gëm ni ay lan moy gëm nga
4: Cheikh de xaw yow say wax lay xoray nak lu am solo la xam nga gëm dañu wax ni xéewal gi gëna reuy ci gi yalla xéewale jam ñi moy gëm ko mo gëm ko yakarna dañi inna allazina amanu wa hamilu ssalihati ulaika hum khairul bariya inna allazina amanu wa hamilu ssalihati ulaika hum khairul bariya ñi gëm ba nopi def lañ wara def ñi gëm ci ñun lako jitt na xam nga ñi yeddi te bokale ñom sharru ñom ñoy sharrul bariya ñu taxu ñoo jox motax ñu xewul gënal ci xewul gi yalla xewul nit ki moy lim dogal mom nga gëm ko ñepp am gëm gëm nak ma nga lire ben téré bo xamné gërë gi dañ ni gëm nañ ni mom yalla amna waye ben yalla lañ nangul nenañ amna yalla sawara amna yalla ndox amna yalla ngelaw yi te yalla yoyu xamnañ ni amna lu nekk seen kaw
3: amna lu leen gëna
4: kawé la ku gëna kawé nak nanguñ ko tuddu ndax buñ ko tuddé yalla fokk ñu jaam ko ndax bis bo nangoni li moy yalla fokk nga teeru ci loyé koko bëgg te bëgguñu teeru ci loyé kenn la yaqbuluna bi ahwa'ihim alquran dani wa inna kaseeran ñu upp ci nit ñi lu leen sank moy seen bakkan fi tollu xam nga tay ma jox la ci exemple ci cheikh ñun ñi ñi xass naan da ngeen di liggéey di joxe nangam tuba bi ñom ñoo ñu gëna gëm liggéey bëgg xaaliss mais gis nga buñ liggéey biñ liggéey osma ben mois biñuy fét muy mois dou xam nga luñu def fa yaq liñ liggéey ci at mepp man nang ko yaq ci mois bobu ñu xam nga luñu def dañuy liggéey bis liñuy liggéey ñu lek ci ba nopi jox ci loolu lañu diiné digal dañu nañen ci lek ba nopi jox ci ñeneen jox ngoo ngeen ci jox ñeneen am na ñoo xamni amu ñu way buñ la ñaanalé man nga am lepp fu tuflé lorom bi tofal la butra nga taggok lori dunya kata ka okhra kon amut ko amut gëm gëm ñeñ nañu nak dañuy ragal wala bok top bané tax ñu dakk ni li amut amna luñ fay tek waye lañ koy tek duñ ko wutul tur duñ ko wutulé tur dakk ba ci serigne si nga jox exemple ñu niñ nangoo ni serigne si moy suñu serigne ñukoy dakk amna serigne de dañ koy tudde kenen nan ki moy suñu xom nuñ koy woté
3: duñ ko wutul wala ñu tuug bokk tok ñun wiñu
4: moy suñu cheikh wala moy suñu nangam luñ ko mëna wutul du dara gis nga wote alquran dana udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawhisati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan wote amon na bu ñeek ay tellement ni ngay gis ko gis muy wote tay ci lu ko señ bi waxe tax dani wal takfini bi jahi min dahwa wal taqini bi jahi min dahwa wal taqina kasiban wal hawa dafa wax ci matlabul fawsaini ni ya nang mo fegal ci dara jam ñi nga xamne dañuy woti lu deug wal taqina kasiban lim ko lekkel moy da naka fofé kuy woté day fen ndax lim ko lek wal taqina kasiban wal hawa nang ñu fegal fen ak tiaxan gis ni man nga jotlé man nga jangalé waye melni da am lu fi nekkon lu jotut nga bëkk ko jot li amut
3: wala nga ñëw ni li fi nekkon baaxul li mu indi mo baax loolu
4: nit pour nga ñakkal ko fayda nak non ngay def nit ki bo nangone nek na dara do ko mëne ditul way dang koy woyefal firhaw na li tax mu ban fastaqa fa qawmu fa ataahu dafa ñëw woyefal ay nitam yeen du ngeen dara du ngeen nangam du ngeen motax señ sëriñ ni mu bañé won ko woyefal bopam lim gënonu bañ moy nit ku japp ni neeku parce que yalla du arab du jirmiyan manam du melo du yaram waye dafa melokan yo xamni donte baxu wuta beug ak bañ da nga ni beug lu dafa beug nit ku yek lim def ci yow xam nga bo mayon nit mbub wala nga may ko auto nga gis ko ma sun mbub wala gis ko may auto bi da neex ci yow sun borom dafa beug lim lay defal nga yek ni ci yow wa ma bi nihmat rabbika fa hadis kon gëm gëm amut ko amut waye li nga gëm lañuy xol moy lan te lo gëm lolo wo man la te day yok di wañe ko alquran dañu fa amal lazina amanu fasadatum imana wa hum yastaghfirun wa amal lazina fi qulubihim maradun fasadatum maradal ko gis mu gem gem gi day yok du yok wam yastaghfirun ñu wedd nak dañuy bon gi len di yok di len yok bon ba senu bon muju seen xol do am fu muy jaar
3: ak ngeum tawfiix lay nek ci nit ki wala nit ki dañ koy ji ci way wala ci won ngom nga wara jaar li nit ki ngir mu meuna nek aji geum gi
4: xam nga geum nak mom yakana fatiha ñun ñepp koy jang la yu neewlu juroom ñaar lay sirata allazina an'amta alayhim rek way geum moy fi nga tege te xibeel xewul go xamni yalla la ko jox lool moy islam sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdalin sidi nak radi amuñu tawfiix walla tek rabbul lazina an'amta alayhim lol moy islam moy dine kon tawfiq la go xamni dañ ñu ko jox du fagu teef ci atal way nga ñew tukandiku ci mbir yo xamni mo koy daax diko ñawal fasadun mudijtan ila rijsi wa mato wam kafirun lol moy yefri fasadun imanan wam yastabsirun lol moy ñun ñi
3: ginnaw nak bi nga jote tawfiq gi beugam lan mo lay dimbali ci ngeeng gi
4: dem ji likoy soxat moy gis nga ni yalla bindé nit moy lola ñor nit la bindé no xamni dani dafa bindé nit ci niveau bi gëna kawé waye mën na wacc bopam ba niveau bi gëna soufé niveau bi gëna kawé moy bo xolé malaka dañ ko bind ci mu am bëgg mi ko bind moy tap ko def du amut banex man nga wax itam ni amut xel comme ñun niñ ko amé bari mu am banex te amut xel nit mo am xel am banex
3: bo la ñaay yeb
4: motax nak kon man na jëfëndiko ci liko yalla jox dem ba nga xamni day dana gis lo xamni malaaka yi duñ ko gis di xam luñ xamul jox la ci exemple rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kërok bi muy riñan jibril mi ñi yoni ci mom dana bayak ma taxaw niko nak fi la mëna yam mom mu dem ba ag fo xamni suma dana fa fadalla fa kana qaba khawtin aw anna dem ba ag fa xamni mu fa ag gis nga tay ma jox la exemple rek satch ko di ñu bari japp ne dañoo am batin wala dañu yor ñu garab de conscience nit lañu jang conscience ma dañu jang xelam xol ba xam mi ngi fi top la top ba bu ñu dag sa poste xam nañ ni li nga nek le gëna itil am na sahaba yi ko xamni day julli yor tap muy na ci yugul ni mi ngi na ci xam nga lo ne ci kamam yalla ji muy jiddeentel
3: muy yeglu gëna kawé metti do
4: yow gisu señ sa ni ñi bëgg waxtane señ mo do yaangi fatlu ko jamono bi ñi wo ci kess gi ñukoy wétali da ngay xol nafil yi mu daan def yor man na am nak muy salat tasbih lool la ko jappé ndax sujood yeeg ru koy yaggi nonu nga gis bu seggé ni muy noyé ñak wi sit di tok dang ko yërem manam di seug ñak wi naan soté té du ko lama ñam lola koy dakal li motax du bay ci ñepp la nak leg leg gis ko xamne day bakku ci lamb ji bel ko mënd leg leg gis kuy fecc ci seppel wudd ba nga xamne da ngay seppel woko daan jox woko daan joxu kamil nim lay tagge ci la ñi ci ñi la di xasso bu ñi ci daan la sant na la gërem la ndax li señ touba gu nonu bëgg amna ko xamne manam dama ko nekk ndax dam ñu bind kamil ñu jox ko ñu jox leen après ñu reel am ko ci dugg way ko kérok lam ko wax ñepp jombe ko togn gi ma togn nit musuma ne togn ndax señ touba ku daan bindal kamil lam gëna fonk la koy jox mën o mënul sama reer bi tégal ko yow ma jangalo la nga lank di yek ci garab yak faqak ko fanda ñu bama joxal leen reen lu taw def nga luma nakari xam ni daan def rek manam ci lool nak nit dina jaamu yalla ba nga xamni man señ musuma wax ni ma ñu bari dañuy japp ni batit lay jëfandiko way du batit yag jëfleentek nit dalay may xam ci ñoom nit ñi siaré xam nga ni bo xolé nit ñi ran siar dañu ñew ram di siar leg leg gis ko ram ba jigi arrière yow mi ci yagut sax dang koy xam waxuma la ki ci yag gis nga ñoom ñi lu lay wala ñu meuru tegi deal duñ bëgg nit ñi dekkou dañuy jigi rek bu ñen arrière ñu arrière buñ dañe ba ki yag ñu arrière señ mi nak day jek jek rek mu ñaan gi ñepp ci lañ
3: daal ñaan bu wa ñepp
4: dem ko defé ke ay pexem yaq gis nga bo yagge ci mbir da ngay dem ba yow di nga gënt di gis di nek dama baña xul lu nuru batine rek waye lo yag di nga ci dem ba melni jibril la wax nar bi da won bakka waqli misla wahyi señ touba la ni selum xelam comme wahyi
3: trio fi abdou bala ñu dax mel dem nañu bay melni luy sori ci waxtaan bi deysane diko ñaar suñu borom sambu rek tamay ko katan bam agle yene ci bëgg
4: may ma benn bi inshallah benn bi señ modou Seigne Touba da wax ci mafatihul jinan ni hadiyatullahul muhin saxat li khayri yalain wal yawm billahi yumin man sha'u wa fi qadri qala bari bob dani li nga wax rek la wax ci dani hadiyatullah moy hidayatullah moy djub yalla al muhim mi nga xamni ko am dimbal mo la ko jox te tuddu yalla yalla hadiyatullah al muin yalla mi nga xamni ko am dimbal mo la ko jox ak djubam saxat li khayri yalain motax setan daw ni nga fo melé ni nga wara mel setan day daw mel nga wara mel rek wala bok nga xéñ li nga wara xéñ sa bo xéñé li nga wara xéñ le bëgg le mel non day ñew le melul non day daw wala yawma billahi yuhin neena yalla wala yawma billahi yuhin wa yuhin allah lami yuhin bi sama dara yalla dañu dimbali sama dara ja man sha'a ko sop wa fi khadin ëlëk al yawma nak la jëfëndi ko dañu tay yalla ko so mu jubal sama dara ja ëlëk itam ko ko so mu jubal sama dara ja lool non ko ñun ñu ko bokkum suñu moy
3: jëlëjë suñu bi ci xam xam bu sell bi te matalé suñu modu ñu baali nga nuyo te ubbil ñu ay bëy ci xassida yi ngir mën ko jëglé nga xamanteni ñoo ñuy tew ci bis bi nga xamanteni ci lañuy fatali ko suñu waja suñu

0: ادي بنت باسل سالم
1: بكر سيمو سامتي قصدي ام سليمان سن عبد سن سالو مي وقتاني كان لا غنا عبدنا كان لا في بايكو
2: الحمد لله سن سي راه وقتاني ورتا ياغ موم لاخ ما لي ما سي ييك سي بانيخ اك اك اك جامو يالا موم lum neex neex do ci am bakkar way bu don aada yi dama yek ci banex kon bo moy tour man dama dugal tawara alayhis billah man ak banex fuma ci yek lepp diine la ak djubla ak yok la xam nga xale fatli ko dafa neex motax arabu buñ dan bindu tere ghazal buñ koy def senu ngone fiñ ko defé fiñ dekkon lata walay bobu picci la ñu dal deg muy way bo musique amut picci ngay deg lim lay jox cadeau gi yoyo dan dik ay nak lool nak sun lool moy li sun mo di jang
1: ko lo day melni bo deggo sun modou bi muy jang day melni do nek ci jotta bi
2: waaw xam nga laj ko li kene la ko makal ya gëna de yakarna ane bi baye faal yi don yok jumaaji yok ji señu blat wote won mo yok bimu don def ane bobu señ bi dama wor jere man do xam ak señ bada sall mi joge leg o señ mu sammi mu joge njappandal mo bolé ñukoy wetli ci kess gi may fatlé ko jamono bobu rek nga xamni dañ dan tek voiture di wote di yeglé ni keur señ sallu am na seuk ñu néway ñew ñi ci def duñu bobu da bari fuy ta way dañuy yor voiture yeglé ni keur señ bi am na seuk ñu néway ñew ñi ci def duñu ñew sun borom lu mbeugal bopam dafa am lu koy neubé ba kuy xol ci kaw dox gis wuruba si taqaddudin khadimtana khadimtala nuran wa sirran min ilayhi ta'ala wuruba si taqaddudin leg leg gis ko tanke dar yereetil khadimtala nuran mo fess dal ak leer wa sirran ak mbur yo xamni kuy xol ci kaw dox xam leg nak fa buy jang xesidi gi damay fatte jima yaxu xesidi mo damay fatte sama ndaw nga señ tuwa motax man de ko jangul gumoko mom ko xamut ñak xam man la xagn yiwu ne waye ki xam ba nopi nanguloko moma jaxal xam nga lim wax ni ben bay bi la selu rek nim tawhid lim ni badali anna allah la rabb khayruhu wa anna rasul allah faakhal wa rasul sunni dama lay leer la mo rasul allah badali moy leer na man nagni anna allah ismul isati li jefane ko moy allah waxut anna arrahman waxul anna nang waye anna allah la rabb khayruhu amul ben bour bu amul mom amna fo xamni sax dañi dani ku leni meuna indi khat fana da ku leni meuna indi benen yalla budut yalla day fen nga bal ma ci bal lu ko wax rek la wax dar ba khairu wa anna rasulullah ni imrat anna mo nofi ni yonentou yalla wa anna rasulullah fa khal wara husna manam wara nak ismu jamu la manam ni ni ihram bi jamu taksir lañ koy ihram bi donte ben la ñepp la wax mo len gëna kawé ñek ci lu bax yonent mum lo ko meuna mako alal alal leen man nako am ci lu bax am nako am ci tak
1: ñu won sa war
2: mako upp doole jiruñu dara ndax dak na non yep bi ram yi ci tibu suuf insha Allah ramayta islamet walakin Allah rama tay xet waxin yi nga xam ko diko jang motax man ki may wedd ñaar kep la ben da nga xamut wala nga xam ci soxor man na xagn lu ne ba nga ñew di fatte wat sax question bi ñu
1: ki ñu waxtane muy Seigne Sallou
2: wa kan mi kenn gane aduna asa nga bal ma 1915 la gane aduna ci ndiarim jëge fi 2007 bo sété 92 ans la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni khayrukum man tala humru wa asuna hamala ki gën ci yeen moy ki dundul yag ba nopi jëfëm rafet am ci bo dundul fukki at def lu bax mo dund 15 ans di def lu bax ma lepp tu yabal bu re ci liñ xam may yalla nak lo lax wala lo rax wala mom dañi ki ya may fatali wat ma delu wat na arrière tout way dana xéto ma li ñu wax ndono wirasa da nga deg ñu nit da dond nang dond gi nekku luñ la depp waye bi nga yaro la fa ne day yomb pour ko jot ko xam nga señ tuba ko dal ndé yaayam jangal ko manam famille bi bi nek ñoom am nañ lepp Seigne Touba non la demé nak Seigne Touba ci bopam mom am jangam non la demé manam ñiko jangal bayam di yaayam ñoo ñoko jangal parce que am nañ ko bo gisé teug kër yi tam da ngay gis koy way bala ki doom ju mëna fecc keneen nangam bu jitt bi nga juddoo taw wax gi fofu lay ñu ka tam mo ko dig ma lé lo way nak Cheikh Imso wërta yag mu wër wërta yag ndax
1: waaw waaw ku juddoo tay gën bal bi suñ ko mbokk yi gën
2: dal boy jang alcorane ni dendako mbake mbake wala buse bi ni xel yi ñuy waxtaan ak yow bu tara yote dañuy tari balafa nga bam dara ku ne na nga mel ku mel nono la dakk yakal yow mi sante njay wala juub nga xamni say mam leneen lañ won ñu bëgg def ci yow lu bes li berul boy jang leg la nga dem ci all ba leg la nga dem ci ron garab yi xalaat ñoom dañ leen di wax ñuy foba ki rek ñu tara ci mbikté ni ñuy andé ci xel mu dal li ñuy andé ci nangulanté ni ñuy andé man té ma may ben bis ñu waxtan ci walu gogu
1: lañu gëndé liñ ko tni ci li
2: xam légui nak 17 ans ko ko am ci jamono bobu nango samp daara gis nga ñun biñu nek xabandi señ modou ñun man bima ñëwé ci daara ji lima fi ñëk añé moy la xu sankal bo xamni sankal su yag nak sankal su yag mala ko xey moy dama li wayo li and ak lu sankal bu yag lepp day and ak mom mom lañ dan togg xam nga wala ci wala ko xam nga ba yam na fo yamal fof bobu wax buñ ko togge ci fayu sunguf lañuy xuyel def ko ci do am sugar pour mu mel dara ngi ci waye lolu mo dan doy war sur ci mo musuma ko def sonan da jaxale yalla nako yalla samuti arkuti guddal fanam motax dalima yende bi ngeen di ñew japp ndal 82 day melni musulene sour maneko soxna seligne sour xaban bari wut sour bu ñek pawé bu ne dañ ko def lek tok ni di tibbu diko wadal sa ki bi bo paré ba ñepp dem nga ki
1: gudula
2: amna sama xarit bo xam damaay wadal xamna ma xamni ma nga wadal gis na dama paré bo wara jël mu tibbu suuf sand ci way torok la xex xex bo xam ci xewum
1: wax ñu
2: ndiki mom amut lenn lo xalaata def legui la nak añ bi daan am waye li ëpp gober jess liñ daan def gober jess moy amna xéti bëssi bu reuy bo xamné dang ko daan tecc ci ci ñu tok ko heure bobu xewlako jamono bobu señ bi and ak ñun diñu gis di am bitt di am diñu yërum waye xam nañ li mo ñuy jariñ musta ñaan yalla bam gaaw ciir musta def len seigne touba ne wala su astan bitu ma ajalta wala aruddu dahra ma ajalta wani ci wasil rubo ne yow yalla lepp loma wara jox tay aj ko ba euleuk yakamti tax ma xecc ni ñew tay ndax xamna li nga aj xaar bo ma jot ka gën ci yow waye lepp loma jox itam nak duma ko dello comme ni yeur bu rafet ñu may la ko sol ko apna bëgg japp bëgg ñu tegg lu ko dëdd bu tax nga def ko dekk fu baax am yeur yu baax ñun dañu seigne bi jox yeur yu rafet tergal yam ñu doon jox ñaw yo la tambalé ñaw moy ñaw ñetti abdu rek ñu rafété yoy lañu daan jox jamono bo jaar jaar yi mu jaar ak ñun nak ak jamono bo ye ni melone señ bi sama wajur na neena bi muy ñew xaban xam xaban mi ngi ko 50 ana 50 34 la ci ko 50 plus 5 xaban 51 neena jamono bobu da naan dox wala ba mu juub dekk ñu alko fas moar bo waré fas ba ci dekk borom fas ba day depp borom dekk bobu bo re jallat fen koku ba amé fas jox ko moar mu dem sun borom lepp la dogal way nim ko pour nga jot ko ni ngay def néna nit bu wakilo day mel nim picc picc buy xey day xif bu ñibisé sour 17 ans ko yor xalaat man ma ngi yor dara fiñ tollu man sama dara mburu kep mburu rek problème la ci man faj mom mo raw gis nga ci beug diw problème téré kess téré da man koy jënd fi da rek te kay di li nga ci ñak ci xaliss te ñu yor dañ may fay de ñu liñ may fay lu tuti la ci limam ñun nak jamono bobu dañ ñu jox señ bi jamono bobu aduna bepp metti ndax ñun buñ daan xaarani ci kër yi gis dem ba gis kër gu lek ñal ak lu jafé la dexin nak wala ciép nga tekk bëtt lu jafé la dañ daan wër ci tour yu bari lo xam dañuy sacc di dem bobu señ bi ba lepp du ñaan yalla ndax ñom kilifa sakku ndimbal ci gaaw sakku ndimbal day indi bayit ñom yantu bi sallallahu alayhi wasallam sag nañ ko door nañ ko noy def nañ ko te bu ñaanal yalla mu tukal adina musu ko ñaan señ tuba mi lu ne daj nako lu ne waye taxut mu deltu ginnaw
1: mo señ abdou señ salu dina yi mu sant daara ji ban la mel ak njang mi ci bir daara ji ak ci yam lako teggo
2: njang
1: mi
2: lol nak mom nit ku ne war nga ci xam la tamay taxawal lim taxaw fim jaar ba am ko lol est ce ni nga def emission carré war xam nga sun borom nak nung ko waxe tani bu ngeen dim baab bimu jëfëliko day melni bu ngeen dimbulé yalla den len dimbulé wasbit ahdamukum te dana de len samp ba kenn doy mëna daane intantrullahi yansurukum wasbit ahdamukum bu ngeen tek limuy tek moy bu ngeen defé li ngeen wara def yalla mo ni yeen bu ngeen defé li ngeen wara def man dina def ci yeen lima wara def ci yeen te bu boba kenn doy mëna dara sabat rabbi qadami bil mustafa al muqaddami wa sana an nabiy wa jalib zaqna musin tu akhi way teru nak nit ni bi ñewé ci mom da dox ak ñom programme de bu japp ni dara je da bay won kum ñax nga dox de motax nit lepp loy def no sel ce mbir ni programme bi li la bëgg fi la bëgg ag fi la bëgg ag tek tel ko tek ay bari ci ñu ko japp ni amu doon programme hmm lan def ku ñew doon xalé mune nañ ko jangal alcorane hmm ñu nak bu xeb dara ndax seytan da lay diggal ni la lek mu jeex jeurta son motax man nga fa def ñaar fukki tak nangam bu muy tu ben isib dok am hmm ni seytan ko xay si mi dudé dala yé alcorane di la wax importance bi mo am jariñ lepp am u di la wax ngay jang tek fa ñu mëna jang ño xamni lepp nak mo koy gaddo di ñu jëk garantie moy barap mais señ bi man xumulum tabax lu dara kër gi ci Touba mo xam nga seen blat ko miré won neegi ci nek neeg bo ci dem neeg bu ne amna tour amna tour
1: gëna neeg nangam ko fukki
2: ah neeg seen blat ko tabax lu manam moy bo fété wo bo faré sa bop fi nga wara faré ci yalla yalla faré wo señ bi bu nopi tek na fa xamni kenn
1: kenn dum ci walu liggey bi ci bi daal señ bi yen la yen dan tek ci yen programme ci yen ci wa ci liggey bi tol yi ak yen ngeen wara def
2: xam nga nak manam ki yor daara ji yor lepp mom moy mujjigi mujjante gi lañ dem ba ndax bu ñeuk ñim former bopam rek ka nekkon
1: wa
2: ñim former bopam rek ka nekkon
1: mag ñu ñeuk
2: da na am ko yor jang mi señ sal tour ak señ sidi mi dañ nañ lu ne yalla ñu ci fatu yalla ni yalla yok leer barki señ tuba ñu liñ daj dañu ak soxna mi am ki gëna sonn ci aduna moy señ bi ak soxnaay bopam yek ñi jëk ci mom yaakar na la da bañu dugg mooy guddu yi ma da bañ ay da nga xamni da nañ liggey bu wër ci tool liggey bobu nak ñun ñi nekk ci tax yori dara xam nga luma wax wutul ñu barab yi entraînement te haraka bi yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ni baraka la do entraînement de ñi nga gis ñuy ki ñun nuru entraînement ku ci magat yaq way gis nga lan moy baraka ci yingu yi daan def ci tool xol ñun man ay temps sama lox yi motax ya xott yaram yi du dara dama daan foot sama yaram yi mel no xamni neeb bi daan na wacc nga wut porte net jamono bo mom ak keurute ak kobali di diiw ngir bëgg sey ci jeex wa yaram lo ci gisati dama dajé nit li bëgg na metti mëna ko la xamni dara ji da wuli
1: sey bu bu dugg fofu man dama daan téggi jàngi xam nga téggi jàngi ni setan day xawla mo teggi
2: jajj da ñu doone do nga tax wax jajj
1: legi sepp legi ci biñu dugg moy seen bi ginnaw bu mu jaay yow fofu mu jëm ci walu indi la ci daara gi war nun la yila war yi nga war lo sa kër waju yeb dekkal la tek la fu fiñ la wara tek fexé ba yoy yeb dajalo mu jangal la liggey lo la yaram bi nan la koy tagate ba nit ki bu genné du nekk ya fofu ndax da nga gis ni fimu tolli jamono yu ci ëpp ñu yor daara yi dawat na internet yu bëss problème biñu am ak ndaw ñi moy est ce que ndaw li buñ ko jàngalé bu nopp yaram yi dañ ko tagat ba mëna
2: atam
1: li ñu soxla ci société bi moy wara dem liggéey bu dé lu moy la wala lu dëgër bu mëna ko atam ci yaram bi yaram woowu
2: yaram woore mo raf yaram woo ma ngi fatlé ko señ cheikh mi yalla nañ ko yalla fayal da am at mo xamni dañoo dama dañoo wër tool yi ba noppi ñu japp xel kom gi ma tok ñu ni ma señ abdou de dongay ñi ngi bacc gaay ci tool ya ngi bacc ma wo jëwri ni daara yépp ñi ma ngi leen di nuyu señ cheikh gay señ lamine diop señ mu diop yalla ko yalla yokk leer waye señ goore jaxate ñi ngi koy siar señ abdou jité ñoo ñep ku ne ma wolé né dama dégg ñu ni yéne ngi tambalé bac mu ne wa tambal nañ dama né lu tax ñu ni señ beñ ko digal ah man tam gaay tambalé commentaire xam ngeen da ngay fi ngeen jappa sori nang ma né comme señ baangi fi té maangi fi na dem ba ci mom sét ko laaj ko waxtan ak mom ma dem ak takusan ci cheikh gay mi nek tuba xel ko mo fa dem way da yeglu señ bi di mëna ñew ma ñew ni kon dama gatt ni won na gaganté ko ci ndax dañ ma né daara ya dañ ma tambalé bac té yañu ko jox da seytane da bari pexé ndax digënté bi limuy gatt ku né yaangi wax nangam ak nangam mune ma ni nga def la nit wara def moy bo gagge da ngay ñew gaganté ci gaganté ko ci ay na ma nak du dara dé du ñaar fuk juroom ngeen jappon ci yar mané ko aw mune ma baxna bax ni ma li tax ma digël leen ñu liggéey daara kat bu dé jang képp daara jang rek lay tuddu waye da daaram jang am liggéey ni ma fa daahatan wara hatan lan yo sira saxtan arada an yakuna musira ñu nga jang señ salu mo ñu won boko boole liggey lay gëna deugër hmm ñu nga may fatte ko xabar alu ji ma dalé won ba hmm ba nga ni day melni mang koy gis ci bëru hmm ak bobo gop lañ daan baye gop bo xamni bobo lañ jambar di feñ hmm gop lañ daan baye bu baye lox hmm bu ñuy bacc tam ëleer lañ daan bacc bu for joté dañ lay sas bol bobo amna bolu ci rek sow am potu dag am nangam bo xam dañ nan la for ko ci gert boko indi wacc buñ dan xolé tam dañ lay natal bo naté gert bo agalé légui nga gas ko sul wala nga soti ko indi bosé mu tuti mujjigi ki jité nan buñ la sasé nangam ci xott nangam nga wori indi ci kemb bo ñëw indi mot lo ñun la foré ko lijeenti ko ndax xam nañ ni as jaar jaar yi ngay jaarale xam nga ñun ñëpp bo dan liggéey ci machine amon nakol am pompe am tire pneu yo xamni fu pneu bi péré da ngay taxaw rapidement démonté ko défar ko kol ko ci yadem
1: xamni do meul da ngay bolé ndo lepp
2: mécanique ngay bolé
1: pneumatique bi tol ya da meul yépp da
2: ngay lepp ngay bolé rouma mom dama dan jënd damay def ben tek kale nga yor day dem ba yaq way da ngay pontre rondel ko ci ba nga xamni bu jappé écrou bi dina mëna ki dama buma déggé lu yëngutu dina xamni li écrou bi la wala
1: rouba bi la wala lén
2: ci la ëppone xam ci njang nak yima yoron nak yi moma gëna lool ñëpp amon na naguma yoron ñu señ mbacké ñu dafa am xex way bi señ salu yabalé ni nañ tap nak yi xex nañ ko tap indi ben vétérinaire nga xam day tap nak yi bobu la suñu ko ni saw nak kën duko tap ñëpp wax da nga dof señ bi maniko sama nak kën duko tap ciolinu ko ay señ bi da mujju nañ ko baye ndax boba nak wa nim rafété ak nim jambaré ak nim nangu xam nga bo takko ngir da ngay xam dem na ba nak buma gisé tank bi dina xam nak wi gaaw na dina daw wala nak
1: nimuy sambé tank
2: bi nimuy sambé
1: ak ñoo dañay mujju ko doon ab jankat doon ab ko
2: def na gis nga peul yi xam nga li tax ñu bëgg nak man sama nak wa bu daan ya xataw fuma gisé lo xam ni luñu wara gor guy guñuy gor dina ko gor buñ may ray tam dina xex bro way sama nak dina sour parce que da ngay lo yor dang koy maîtriser ba nga xamni da nga na nir la am lepp lu non lon
1: aduna jamono ji ñu dund ak seigne salu est ce que dina amate ci ku jugge dakar xamo dara duggal la ci environnement bu melni nga mëna melni rek dañ la transformer budé sam nga dem def ci nga don ab sam budé yaani ci tole nga don ab baykat budé jankatu kurel nga nek ku melni ci mourid yu ñëk ye topal señ mag budé jankat alquran nga melni ñu jangal alquran te xam yépp yu balé nako ci ko xamanteni dañuy wax ni di jamono baxul mo na bañ xam lool wala bu don mo na bañ xam lool señ salu mom
2: xam nga señ cheikh ki défaré ni nga jangale kat yi bo demé xalé ñu bari xalé yi lañuy tektor waye du ñom jangale kat yi la xalé mom mënta xam mënta nangam ci ka ko yor la ñun suñu seul mustax ni ki mënta bax da lay jël jaar ak yow fi bu teemu yobbu la daara ji yobbu la nangam yobbu da ngay mujj jek rek bax tapale bu ne def nako man ci baña jang tapale bu ne def nako ci baña liggey xeyuma xey nangu de señ bi day jaar ak yow fi di jaar ak yow fi di jaar bu mako netti won ñepp ni xana li amut ba nga xexé ma ay nak señ bi nga joggé Dakar bitim rew yam fo meuna joggé señ bi bo ñëwé ba gis ko li nga yegg sa xol di nga xamni ki mo gën ci yow sa nday mo gën ci yow sa bay moy ki défaré da am lu mu wara yor señ bi yow la yor yalla xamni boko né jakk yow bi nga xamni ba tay ji nak fatale ko imam bima doone xale ni ma mel ak señ bi fim jaar dama wax di nak nekkul ni sama bokk lay wax di ñepp lay wax parce que man gatcha la ba neene ma ngi recc ni señ bi lima yene won lima jappandalo nak lima am nim touté man koy recc bu wéré wéré wéré ni buma sañon do la gëna bari ma ngi sant ci la ma am jam waye xamna ni lima yene won buma gor gor won kon kenn du ko xati te xamna lim dacc ci man di recc man motax lenn luma bëggamul soxari ko mo kenn way luma bëggamul xam nga yow manam adina ko xamul sax da nga nan dama sor parce que amut kuma jaral virgil dox jëm ci yow ngir nangam du ñaan du dayeril du nangam luma bëggam ko señ fiñu jaara tax man damay tim sama bolu ciep sante sama soxna mom seytane barna do lay dama nan luñu wara boole ci adina xom ndax lepp man nak señ bi jaar baxna de jaar baxna lol motax luñ sant do yit di continue rek di gëna
1: yow bu jëlëf ci fofu dañu delu ci wat ci yow ci point yi dess
2: nga nan nga dafa bu ki rek ñu
1: dafa man dama sama xass deug yo xamni mom sama xass deug bop lo muy jëss waaw doon ci mëna ki rek ñu may ko ñi nga xamanteni ñoy top émission bi den fatali rek yeneñ ci Asamadia TV di amal jotaay bo xamanteni dañ koy def ngir fataliko Serigne Touba Cheikh Salif Mbake ci dundam ci liggéey bi nga xamanteni mom la liggéey l'islam ci liggéey bi nga xamanteni mom la liggéey yoonu murid ba tay ji njariñ li fu nit nek ak lu mu sori ci réew mi ak ci bitim réew mëna jot lolu mom lañu fataliko tay diko waxtane diko ñaanal di ñaan suñu borom yok ay leeram te tassum ci barkem te tek ci njabot gi mu fi bayyi loxo te may len katan bañu agale yene yi ñu am te ñu and ko ak ñom seigne moussa
0: bismillah

0: Dëgg Serigne Moussa Mbow, dinañ jël suwat ci yow. Day mel ni am na loo bëggoon a leeral, waaye bu ñu jugee Serigne Abdou rek, bu ñuy tëccee rek ñu. Ablaaj bisimilah kon daa mel ni Serigne Abdou.
1: Waaw. Serigne Abdou laa waroon laaj.
0: Mooy
1: maa ngi jégalu baax nag. Maanaam Serigne Saliou moom. Daa nekk loo xam ni daa jar ñun ñëpp ñu di ci taataan te di déglu kàddu yi ñu ciy wax. Te tamit ñu mel ni Serigne Abdou Ndiaye mii dañ lay wax taarix. Xam nga taarix moom. Damay jàpp ne bu dee ñi nga xam ne li nga xam da koo sëñ da koo jàng ci téere xam-xam yi bokkut ak li nga xam ne da koo dund ak sëriñ bi mu mel nag sëriñ bi ñun biñ nekkee ci daara ji ñëpp rek ak jamono ji sax ni mu mel nii sëñ bi dañuy faral dégg ñu baree bari dañ naan sëñ bi nee na ma baatub sëñ bi nee na ma dafa for lool ku mel ne jëmu ju mel ne Serigne Saliou radiyallahu anhu yàlla ko yàlla yokk ay leer nga taxaw ne moom nee na ma ak lam la wax ba xam yow ci jamono ji nan nga war a dunde bu dee ñun ñi nga xam dañoo nekkoon ci daara ji tamit Serigne Abdou maa ngi laaj ba xam ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci daara ji sëñ bi dañu daan tere lu mel ne bi ñuy nekk ci daara ji njariñ loolu laa bëgg ñu xam lan la ci sëñ bi jublu woon xawma nag ba xam da nga ci mën a leeral daraan déet lu mel ne li ñu daan tere xam ne jeexaat jaay di lekk ndax suma juumut mas nay wax ba ne daara yi waa kër sëñ ma ndumbe di ca nettali ay xissa ci wàllu mbay mi ñu daan bay yooyu tamit dama bëgg tamit nga feeñal njariñ loolu ngir ñun ñëpp mën cee jàjjuwaat mën a delluwaat ak tamit ñi nga xam ni jamono ji kenn ku nekk mi ngi génn naan Serigne Saliou nee na ma loolu tamit jar na ci leeralaat ci jataay yu mel nii nit ñi tamit di ko dégg di xam li sëñ bi wax ak li sëñ bi waxut maa ngi si jégg lu baax jërëjëf.
0: Jërëjëf Serigne Moussa Mbow Serigne Abdou kon ñu dem direct rek ci laaj Serigne Moussa Mbow yu am solo yooyu nga xamante ni.
2: wallaahi dëgg de Serigne Moussa Mbow daa baax. waaye daal ku am ndimbal la te maa ngi ñaan ku ñuy bàyyi xel rek ñu xam ni ku jar a jàpp la te maanaam sëñ bi xasida da cee def taraanga ju ne nag defal ñu ci lu ne dañu ma defal ñu ko ci boo xoolee. ñu fi mu tàmbalee kitaabu rabbi yal kitaab bi nazi zalika al kitaab bi onsim min xitaab wa jaali baati saqa mi suñ tubaa laa kenn xamul lu mu waxe ni muy waxe dafa raar kitaabu rabbi téeréb sama borom bi ma lay wax nag mooy bi nazi zalika al kitaab mooy bi nga xam ne yax bi mi ngi tàmbalee zalika al kitaab moom mu ne aliou lamin zalika al kitaab laa rëy ba fii hudan li mu taxin bi onsim min xitaab lépp lu tax ba kenn mënuma sikkal ci dara maa ngi ko amee ci dara ci alquran li ma joxug wér itam ba benn wopp bu may sonal du ma dal maa ngi ko amee ci alxuraan alxuraan mën na lu ne sëñ Modou nag daa wax lu am solo man bi may jëkkee rek mooy sama classe gii nga xam ne dañuy wut ëddina bëkkoo làq ci sëñ bi loolu yàlla nangu ko sëñ bi du ko nangu sëñ moom li mu gën a bañ mooy ko wut ëddina di ko làqatoo ku koy gis nag kooy def moom fokk gàcc di leen dal fii boo xam ne ëllëg lay jur nangu ko booy wut adduna wutal adduna bàyyil fee sëñ bi adduna ma mën koo am ci fenn mën koo am ci tappale mën ko waaye bëgg a jëli sëñ bi làqatu koo ko ngir wut ko adduna loolu ko nag ma leeral la tuuti gis nga Serigne Saliou.

0: bobu sekk masna ma wax ni man li tax ma bañ ko moy bop bu sekké bokoy peñe da ngay nuru ko bëgg aduna te boko defu da ngay nuru dof aduna bëgg ko baxut te nuru dof baxut legi dang koy wat bu ko defé da nga serviser sa karam gis nga goor ak jigen dañu wote moy jigen lum gëna bari kawar kanamum gëna leer bu dé goor nak lum gëna bari kawar kanamum gëna lëndam ben ngok lu bari nak man na li ci limu yu bari bari yo xamni da lay wax ni li ak li ak li ak li lepp lo xamni day nuru jigene musu ci d'accord xam nga gor jigene ñun dañ koy firé gor guy sé ak jigene way jigene gor jigene moy gor go xamni day solo wala mel melukan go xamni jigene mel lay mel
1: mo wala muy tak tak tak yo xamanteni bu ko na dugg ci point bobu non mais par exemple dañ ko ñoo xamanteni tay gi day melni liñu li len dal ci li nek actuel tay ci Sénégal dem li yag na fën ci ñom ci ay melukan xana jëf ji liñu fogu xam
0: ferne ji la lay wax amna sama ben xarit bo xam nena ben bis day beus señ bi ba yag xam nga señ bi beus dara rek lu ba amé sa dom jo bëgg wala xarit nga koy beus di focci mom di ray nena day ray señ bi nena dakoy ray rek far gis ni tak nak sen señ bi ngi dajé dafa mer juk niko li lan la tal lamp ba xol ko niko yow ma tegon la mouride sarax da kay goor jigen goor jigen ko yama bet ma tegon la mouride sarax da kay goor jigen do
1: nga xam ci lam bu tak rek
0: ci lako ci la dal ci kaw nonu musuko muñ señ modou nak kon señ bi mom dal na la wax ni la yi sax da koy téré waye nekul ni sarax da ko bañ waye nak ku bëgg gën sax mass ëlëk yi dang koy ba xam nga tay julé ak yoy day tax mom ñepp way ñak jom war ngay def yoy ay pour gën sax mass da ngay bayyi lu melni football xam nga ñu grawlé won da wax na koy def do am ngeerum señ tuba amna yeren melokan yo xam dañ la li seytane ni li seytane mom la doon lour lour bu ñew señ motax bëgguma ko fi sol ay waxin ni la li bëgguma ko yoy nak ni la tax ma leen koy téré bëgg ngeen gën seen massa tax ëlëk ko ko ci doon moytu xam nga limay jariñ kanta nak ñun ñi di wax naan señ bi neena nangam di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kuma fenal na wacc ab dëkk wayam ci ëlëk ci digg sawara señ bi ku ñepp yi dégglu diko xaar lo wax ñu ni waaw japp ni non la nga nekk ci chaahan ba nopp ni moko wax ya nga jumlo ñu bare bare waxuma la ko jaar ci daara ji té nak biographe manam xam nga ni liñ woyfal moy diiné niñ ko joté nañ xamni hadith bala ñu koy japp day am fu muy jaar yow mi koy nit dañuy chamber ci mbir xol yow no nekké no def no def am nak kabayri bakkar yo xamni bokoy def lo wax luñ jup dañ koy sanni duñ ko japp dañ nan taif la li ngay foko jëlé foko tek yépp dañ koy saytu mais jëmëna ji mom boy xol internet ba gënam di wax té señ bi ma la wax na bu daan tok bu ñeu ag ci mom lu leer la fa yeb ndax bo agge dina laaj fo tollu ci alcorane dina xol sa melokan lu mel amna seen dama ko gadi net li sax ay liggey bu daan jot no net bu feugé nga ñeu donte da soxla bo ñewé lim lay ñëk laaj lu té dem tok mu leer bi ngi ko tek boko tegut xam nga la cey fek ku mel non nak buñ démé ba jëmono ji nga xamni jaamu yalla ak bëgg señ bi bëgg go xamni kenn mënu ko misal mana jaamu yalla sonu ci li won ñepp ginaaw bërang ñun ngir def ñun loolu ñu am ci sleuf def so suñu am lañu waran def moy rouge te gëna gor gor lu dabatal li ci señ jabot geeg leen fi ba waye diko nosé nan yaay nangam nit ñi di la jox ngay lek lool alcorane neena ñi koy lek nañ xamni ëlëk sawara lañu duggal seen biir seygu ñuko dara ad niñu
1: ñu señ abdou mom de amna sama xeyet bu neema xana ki ñi ma dégg ñu am señ saliw neena ma señ saliw da am neen señ saliw bokk tok ñi nga xamanteni mo na tok bis bo xamanteni du wax hay ba mel ñi netali bo dem
0: señ bi mo ma ñëkke laaj fo toll man ko tassor ci xaar mu ñuma fo ci toll mané xajal ngoko xajal nako mané ma fan mané ko indal ci dakhala fi salati mané ma ponk l'islam ñaata la ma teel xomu ci dara ni mako laajé mu ñuma zikrul ilahi ak lan taxul ma xam wa salatu gis nga bama démé sama itti jep moy luma jangati duma gis ak señ boko laaje lumay wax anda ak sama ben xarit bo xamni dañ ma say ni señ ba bari na yar de mané ko ban munu mané señ xam nga neeg lu ndoga neeg bi am ñaari buntu yi sare da am yar señ bi dañ ko bindu ñu di dang alcorane yep muti wala ni ñew ala ni ma da nga bay jang alcorane da baxul lu djiblu nga tambale lay mané ko gantu la ñeek do nangul la ci top bu seugé rek day tej buntu bele bu tej bi ji des di duma sama ben xarit nak neena neena dama ñew gis yar yi señ bi tej buntu bele mané ko no def mune yar yi la jël duggal ko ci rondal pouce bu ni fi ñu dund fa tok lamb lamb gisu diar mu ne

0: ana yar yam ni
1: ko rek war da gal ana ñu ñu bu da mujj japp nopp yi fa lu mujj mo li pa so la ñam
2: touba la nga señ bu la yal duma bo touba ndaysan tra nga ñi tour xewale li muy def
0: do mu ñu tejé question yi yeuma ndey señ bi waye ci biir sa wax yi dafa am luma dikkat moy señ bi ki mu doon ak fi mu toll ak li ngay nettal ni am day mel nit dama mom dal do xam rek dama jaxaso gëna soufé ba def ci mom bu bëgg def ci mom katam gogou force bobu est ce que nekul ni ñi ñi tuddé ay kilifa mo xam moy diiné wala aada yoy lañu wara jëfëndiko ngir mëna aidé ndaw ñi ndax sëriñ bi day melni ñu bari ñu mu dimbali ci lu mel non rek la ko jaar
2: bu ma tonto ki rek dañuy taggo xam nga alcorane dañi yalla dañi wa rahmati sama yermane washat kul shay'in manam sama yermane mo upp lepp sun borom la ni sun borom dani wala yuwaqitu llahu nas bi sunni ma taraka alayha min daba bu don kuko togn ni def len tek yow ken du fi dess ku ne ci ñun def nga lum la wara raye def nga lum la wara topé te yegul sax ni def nga kilifa gu mat kilifa ndimbal nga bok ci lila li ndimbal li moy du jef len tek yow fi nga toll way mom fam toll lay jef len tek yow insal yermane jey la man xamna ni xale bi mënut xamna ni xamut xamna nu wayjuri liñ ko yene mënuñ ko bu ñëwé lott gi nga lott sun borom ci bopam mom miñu bind xamna ni moñu bindale doyo de yi motax xaduko top xol bi rek lay xol nangu ba xese bam nangu paré na sun bi nak nangu gogu rek mu nangu motax da yu bëgg xale bi am ben jafé jafé biñu jang bi di yalla bi lay bu kay ci sun selsi ala ko yalla yok leer sun bay sun selsi manam bobu xamuñu lu muy tekki ay mu ni sun selu mo ni Seigne Touba lum ñaan la tam koy ñaan sun borom may nako te mo ni sama njabot gi nañ juptu bu len ken duma mo taxon ni yoon wiñu tan mom la état yi di jëm fiñ tok moy te xalé yi ci yoon te fitna bu ma lu Seigne Salou bu yak la ba lola xewugul la xamone ni nit ken ko yar ci fitna ndax bo ñewé mo laaj ndax am nga yire yete ak yow ak yalla ngi ko nitu mo indi yire jox la ya dak bok ak yow fanan eud mu wooral ni biti bi ngi fess del ke nit parisa da ko re mu toog yow fanan xewlu ba nopi jox la ni la xewlu jël tangal jox la ni la xewlu nga gis ko fi muy fanan yow fofu mënu fa fanan ngirum netti daan na ma wax daan na wax te wax na ko ñu bari xolam añ ba fu mu tollu nga ñew ni ko ñu ngay taal xolaatal dila soñi nga ni mo lay nangam nga xol bañ yak mu ñew tek melni ko fatte manam mom jeuflante ku am yermane te yaatu li tax mu am jariñ moy fokk di gam waye nit ko xamni day xol mënu bayyi amo nangam bu doon lolou ñun non lay señ bi jeuflante ñun duñ am dara señ mo dum ni lolou rahmatul muhtadi rahmatul muhtadi moy ñu jup ñep moy seen yermane manam yermane nak limuy bari yermane ci ñu jup
0: jub
2: ay ko jubut
0: do gis yermane
2: lolou du gis yermane
0: wa ku jubut day melni mëno feñal ci mom luddut
2: ko yermane ya ko encourage ako encourage lolou man gis na xam nga daara ji bu ñëk du gis anem daan def amna kilifa go xamni man dama santam sax ndax ci kilifa yu magi la da am xalé bu mu doon ki xalé bi xam buñ bi la xuma mu ki ko rek buñ bodd mu dem bokk ko señ bi buñ bi gis mu odd la mënta muñ dani ko du lepp lo am nang ko jox te ram toubal ko boko def ni duma la ndax liñ wax qisas da ñew ci alcorane muy awsar asiru bi zinne wax na beñ ko beñ dañu wara fax sa beñ ni ko boko defete ëlëk dañ lay duma gis nga koka dafa ñew jël yërem yaak lam am yépp ram toubal waaji xalé bi jox ko te mon te xalé bi mu jëntal gi da daw de mo tax li muy def ni yalla def la mom bu lay def da lay defal sentu ci dara
0: ci ñu fi abdou ñay ci waxtan wu am solo wi da bari ndariñ xana rek di la bayyi nga tagato ak yeen kaddu ngay soñé rawat na mbokk talibé nga xamanteni yow la serigne cheikh mou serigne sallou def nga nek seen jëwël ñi nek ci biir ak ñi nek ci biti yeen kaddu nga di leen denk rek ak jëmmal ñu jaxaso rek ñu mu bindu ban kaddu soñé
2: ñu xamni wa kër serigne bi li leen taxa nopi du ñaka xam xam nañ man nañ waye ñoom li ñuy sét ci ñun nañ ko xol ci ñoom njabotu seigne saliw gep ku ñu ci gis seigne bi lay xol ci ñom jappu wuñ ñi jam jappu wuñ ñi donga jappu wuñ ñi doxal ku ñu ci gis dañuy alawti ko ku ci am buñu amé problème duñ noppalu te ñom lijeenti wuñ li ñuy xol ci seigne bi lu ko raw nañ ko xol ci ñom ñaari baat rek lay nat xam nga seigne cheikh oudiouf yalla nañ ko yalla seigne oudiouf lambay ñi ngi nuyu doom yépp nak ñom seigne abdou samad ñom seigne mustapha ñom seigne modou cheikh ñom seigne bara seigne basirou diouf ñom ñepp xam nga wa kërëm gëpp ko joxon seigne da ñew seigne bi nako papa peug la bëgg firil mako papa peug seigne bi moñ xam nga ni ñimé won seigne bi papa peug na xana moy ngay sédel biir bam jeex té ña ngay jox dess mu ré japp ci gi ni ko yow dal lo mbacké lol dal la mo sédel ñepp ay am dama ni ku nekk ci ko xamni mën na sédd ñepp am lolu du luñuy xëccio du luñuy siis du luñuy bondante su mborom inna allah washun halim yalla dafa xam lepp yaat nit kep lu bax ya ci def ba dé sa mam def ci ba dé way du jeex comme señ bi liñ sekk du jeex nañ ko ubbi yaatalante ci ñepp bokk ñaar benen bi daniko mbacke de ajna mak dem na ba ca gën ji mindeef ma tim ko xam nga lu mako wax lu mako wax mané dama niko nenañ ma yaay gën ji mi def de waye ka nefa Touba mo gën fi man mune ko lu tax mune ko ndax ma ñëwé fi luma def makoy defal sama bop ma nekké Touba lepp dañ makoy defal ñaar ñu ngi seen bi da yor lepp té nango joxé lepp tata na wul rek ci dess war nañu am ngortu lu rafet ni xam ko di torox mën ta nek ay nañu war nañu am warma ju rafet ni lepp lu nit wara mel ngir jey ko bax te diko xej nga melni amna man ni de man amna xarit yo xamne tay xam dafa am ben juge bo xamne dafa am dong yiko amone jafé jafé ma wako diko ñaan munima seigne abdou de na la xelal nak maniko bismillah munima xam nga yeen seigne sharif len yar maniko waw munima amna lo xamne du kintiru ko seigne sharif yar ben nima yow mi jewri nga te xam nga lem tribunal maniko waw munima gis nga tribunal bu ñew da ngay wëndelu nga ñu ñu ni jëwrin mu nga ne lay wëndelu dañuy japp ni ki complexe nga ci dama lay xéral nak bu la nexé nga def xam nga amna lo xamni ñak aduna bëpp am loola ko gën ndax señ bi tok nañ ba tayi gis lim def wa kërëm daj lu ne bu day ñak xewlu yow soona mati jaxate soona xadim seen neegi gën am courant seen neegi won fi ci kër señ boy duggu à droite kenn ko nekk ci benn seungal bo xamni barak la bo xamni yaang ci teudeug lum tout touti fanwer nit mom muy soxna matek soxna xabi courant dem na am ci dekk bepp ñom am courant baña netali ndax dañ koy def benen fan benen ki rek buma ko sañon muy soxna ante mi wala soxna savetu mi joge dakaro wala soxna fadjo mi liñ daj ci kër gi señ bi ni len buma kenn boole kenn jarign len rek ma ñor ku mel nonu xalaat ciono yoyu ak fiñ jaar ñu jema sonu jaar fofu bañu yobutul señ bi fenn man nga lijeent li ngay lijeent doone daara jara nekkon doon nang loolu wax ko nit lan lay jariñ xam nga señ saliw mus man de musuma gis mu def miracle ndax ab yonent dañ ni tagarut muy def benn mu'jiza ludul bu dañ la yoni ci nit li tax ma gëm ni yalla la yoni bitel bi daf ko muraki bo am fokk da koy def miracle waye tok ni jek jek diko def ab yonent señu te señ touba ne nit yalla yi di def ay karama day melni regal ci jigen señ saliw motax gis nga nim dan def ding ko gis mu teddi nelaw leg la ngay gis ko xir benen señ bi du nelaw ci señ wa ayno kana tanam waxal bu holam yanami gis nga nelaw day dam lu muy dundal ci yaram imam al-ghazali ne li gën sax moy 8 heures tang nelaw ko sa xel day ñew sa yaram di dundu ak nelaw lool yeen te salaas da nga mu xum xol mom da nelaw way beut bi da nelaw señ bi daan ko beus mën la bu heure joté nangam nak maye mais nelaw dañoy yakkan ni
3: manque de la
2: nat la yeen te la neena damay wor di dog di nelaw di yow ay rek ku reel nit ba bir reel bobu day far toutal ko ñi ngi leen di yeegal di nuyu dong yep seigne sidi nak mom mo ci jitu ndax biñ doone xalé mom la seigne bi nan yabal ñun ak bay seigne saltre seigne sidi mbacke yalla nako yalla yof ko wir guddal fanam sam ko dañ na lu ne ci keur yi seigne Saliou Ndourou yalla nako yalla fay seigne bi dako téla jox seigne Saliou seigne Saliou Touré seigne Saliou Touré mi lu ne dañ man bi may dem daara moma jël ci sama kër do seigne bi may soxna moma indi soxna wa seigne Saliou mom est ce que top ko aduna jël won top ko waye ni génération bi ma gis xamuñu ko ñu tambali ko fessel lima gëna metti ma ngi gis ay photo yo xamni dañ koy monté ay photo yo xamni dañ koy monté diko solo la yeneen bu xam nga alcorane li wax surno adasra wadan wala suwan wala yaqus wa yakh wa nasra wa khat adlu kaseera gis nga juroomi estate yoy seen ciosan nit ñu bax lañ won waye dañu dem ba joge fi ñu xamni nit ñi ñepp bëggoon lañ leen seytane ñew laxas ci nit ñi di leen won ni leen ki comme tan la won ki comme aw nak la won leen ba defal leen estate bañ koy jaam gis nga nit li tax ñuy bañ photo photo wañu dara waye ki gëmut fekki wut nim koy gisé lim koy jangal rek la koy japp
0: jeexatal bi mi da
2: ma bëgg ñun ñi nga xamni fekk nañ señ bi da jigé di fen wala doxlu du yoon ngir tuddé wako tari at ni jor nañ ko baye ngir yalla jëmi señ bi ñi ngi sant nak rawante et nak muy ni ko waxé muy señ Moustapha Diouf señ Moustapha Sallou Diouf biñu señ Abdou Samad di wo fi ci mom la jaar té ñoo bokk ne ci dara ñi ngi koy siar di siar señ Chouaï bu nekk fi señ Cheikh Jerna ñi ngi koy siar bax señ Mor Fall señ Modou Diop señ Khadim Sek di siar di siar señ Mout Sambou señ Cheikh Mbacke ñi ngi lay siar di siar señ Mor Ndiaye tamit ak mbolam kurel yi ngank xassida yi ni kep ngeen di doxala man de neex na ma te man na ma wat ni li nit di am lepp di ngeen ko am bu re adina kep di ngeen ko am ndax sun borom am na ci yo xamni kum ne ci yow lim koy muure rek ka bax bo mané jang xassida am xaalit am auto yu rafet lolou ko leni sa fan dina gudd do woro ko gem te sun borom lim wara def rek lay def señ keur señ bi yeex na am jëllu sax de te bo mi ngi lijeenti million di joxe waye la nafa yalla da ko gënal la nafi nit ni bu demé nak ba aduna mom lim bañ moy ko songu won ko ginaaw rek boko woné ginaaw bu ñëwé ci nduk fi jëlati waye boko woné ginaaw ben doko jot wala nang koy jot boko woné karam ben doko jot wala nang koy joté du rafet nañ jital jamm yalla gi te xamni señ bi néwon na ni wut aduna amudu ci gëna gaaw wut yalla bo amé yalla aduna aduna ñu waye boy wut aduna baye yalla ben aduna duñu wala bo ñëwé day and ak ay jafé jafé ñi ngi siyar ñu nek ci daara ñi tedd leen siyar di ñaan suñu borom yok leen dimbal bu ngeen amé dimbal ma am dimbal ark señ Touba man wërna ma ni man de defal la wala defa mut sammi kumay deg moma gënal nga defal ma assalamu alaykum rahmatullah
0: jëjëf señ Abdou Ndiaye jëwrin diko ñaanal momit suñu borom sam ko may ko katan ba yene ji serigne cheikh am ci mom ba tek ko suñu kanam lepp mat te momit serigne bi mu fekke ko ak katan ak wër ak mbollem jabotuk serigne bi serigne Moussa Mbou dila bayyi nga tagato ak mbokki talib yi nga xamanteni ño doon safo khassida yu am solo yi
3: waaw mom di ziarwa tay jeglu rek ci bat bu xawa ki bi tuti waye di santat baana ki jotaay bi ndax mbekté la ndax niko serigne bi waxe ci biñuy dor rek day melni biñuy bayiko sow li bokulon ci yitté yi waye nak day melni and bi dal xamna lu yalla defar la bamu normal mo boole ko ju def ko ndax yaakar na waxtu wi dembu barki dembu bi may jokk serigne bi da melni li nekulon sax oraw bi makay wo waye bima ko waxe da melni damay ta daali ki rek ta tamit yeg na ci tan tamit ci digënté bi
0: alhamdullilah
3: ba yalla dogal li mu dogal waye nak kon sant nañ ci baax nak tay ñaan yalla suñu borom defal ci lu kawé suñu jot jotaay bi te lepp luñ fi jëmit ci wiiw yalla suñu borom nangu te jëbël ko serigne Saliou Mbacke ci barta muhammadiyya di ziaré mbokk talib yépp tay ñaan nak ëtt fi tok ni di assamadiyya suñu borom gën leen ak yok ak kawé leen bam nekk télévision bu maga ci diwanu Sénégal gi jër ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jërëjëf suñu Modou Sambou jërëjëf ñi doon top fi ci assamadiyya tv xamna di wax ak ni li tax ñu ñuy jiñ ñun ñi nga xamanteni yalla dogal nañu jaar ci Seigne Saliou nañu gëmuñu ku dul Seigne Saliou day melni aduna bo ci duggé bay jéma ndam na bi ci aduna mu may la nga am xalaatu xol la serigne bi daan da ci yow lu jëm ci walu dekkuway lu jëm ci walu dund lu jëm ci walu njang lu jëm ci walu noddanti la ngey nga xam aduna bo duggé ci aduna da ngay xam ni serigne bi agon na ci katan fo xamanteni asaka ji mëno fa ag lolou day mel de lu yobbu ci ngay gëna ñak sago ci mom budé aduna képpa tax kon nak ëlëk waxalé wuñ ko lañu fa dëncal di ñaan suñu borom samal ñuko bañ jot ko ci barki Seigne Saliou di sant wa kër gi di ci jital kilifa gi Seigne Abdou Samad mu Serigne Soye suñu borom may ko katan may ko wër di rafetlu taxawayam ci yoon wi sagu bu yoon wi la sagu mourid yépp la ci ni mu gis ni ci la wara liggéeyale Serigne Touba wala ci yenn pàcc yi mu gis ni ci la wara liggéeyale Serigne Touba te lii bokk ci di sant ñu mu àndal liggéey bi di si jiital Serigne Mor di suñu wëllëre bu yàgg ak mboolem ñi nekk ci réseau bi Serigne Ndiaye ci technicien yi di ziar tamit suñu soxna su baax suñu àndal di ko ñaanal moom suñu borom defal ko kàttan may ko tawfiix ci Bakib Serigne Sallow di wax mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: وطابت قربي نزع للإسلام عند غربتي لدى الجزائر منير تربتي نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تذيل ما ثبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفع هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذ المعين هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذ المعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Cherche ba dal di tapi Google ba duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki mouride yi bokki sun tawbi mouride yi bëkki julit yi dellu siwaat naa fii tey ci tawfiix suñu borom ak ndimbalul ak ndimbalam ak barke Serigne Touba ci fas yéene joxe kàddu yi ndigal yama bàyyikoo fi ma daa bàyyikoo ci waxtu wu ne may sant yàlla ci loolu di jëkk a tuubal yàlla saa borom ci biir ak biti ci lu ma xam ak lu ma xamut ak loo xam ne xamam nga rek a ci àgg di dentalu ci sama pexe ak sama kattan di sàkku ndimbalul Serigne Touba ci biir ak biti ak barkem ak di ko sant itam ci xiwalu l'islam gimnu dugal gimnu may ci yërmandem ak ngëneelam ak jëmbat gimnu jëmbat ci yoonu murid ba xamuñu lu dul moom amuñu lu dul moom di ko ñaan tawfiix yi sax ci loolu dama ànd ak mujj gu rafet Serigne Touba nangul na di ko yéene sant itam cant biir ak gug biti moom Serigne Touba gannaaw loolu noo ngi ñaanal Serigne Moustapha mu yàgg fi te wér te dara bañ koo gàllankoor dam fekke ta tal te sumbam yépp rawatina bu mujj bii di mbirum jumaa ji yàlla àggalee ko ko bam sotti coleet ci ak fekkeem ak talam ak manam moog rakkam yépp ñoo bokk ñaan googu ku ci góor ak ku ci jigéen noonu dongay Serigne Touba yi yàlla may nu tawfiixe laxasaa yoo ànd ak ñoom te bañ leen a fakastal bañ leen a jiitu yem képp ci la ñu nu tànnal te yàlla yërëm julit yi ñëpp ak réew julit yi yëpp te dolli lu ndimbal ci l'islam ji ak taalibe gi maa ngi yéen a jokk bokk mu rëdd gépp nag bokk iraadatu gi ak bokk islam gi ak ak bokk qurba gi gannaaw gu lolou wé dafa melni ñi ngi wajal bis bi serigne salihu gane won adina di fukk fa nak ñent ci wéru digiw tebeski wi nu ne di wara tolok ren bisub gaaw ci 2026 bi ci 1447 samtu sin hijriya serigne abdou samad nak ciowere won ci yermane ma ngeneelam ak beugal nu aw yiw ci nu ñew fi oral fi len rek ci ay cadeau kam li ci jappale nu delu nak kon di ñaanal khalifa bi di serigne cheikh ak rakam yep goor ñi ak jigen ñi seen liggey bay bobu ak num donga yi seigne touba maynu na and taw tem ci lu koy jëme kanam ak lu koy baxal ak lu koy ñool ba ban koy fekke diko ñaanal itam lam bëgg ak dolle kom ci biir ak bitum seigne salihu yalla defal ko ko famne seigne touba it wudu ko ci ñewotam gep moy donga yi moy doom gi moy l'islam ji moy talib moy yoon murid bi gannaaw buma leralé lolou ba nepp nak day melni ni ma japp ni moy gën ci waxtan wi ni damay rafet damay ragal ni ay waxtan kat yenen dana ci ñew tak ku ci nek ak nam japp ni mo gën kon nak man dama japp ni rek li ci jëk ci li ma wara wax ak bokk yi tay moy nu nafar lenn ci ay ndinkandem buma ci joge ndinkan yoy nak khas ak ham amna ci amna ci lo xamni terbi gi lako da denk am lo xamni bokk gi lako da denk am lo xamni ki jul yep lako da denk ma leral ci dara bu lolou jalle yitte ne ko serigne salihu amé waxuma nak yitte ju jëm ci sun borom lu melni himma lolou mom makaramu ci makaramu akhlaq yi la ñom ñepp ko bokk ñom doomi sun jaw yep waye manam nit ni manam may nit ni yitte la jub lo wax aku manam yitte wo mbirum ñiko yalla bolel muy donga yi ak lim responsabilité yitte wo mbirum ñoo lol la jub lo wax aku yek nim ko amé ci doomu adama yek niko serigne salihu amé ci doomu adama ak liggéey gi liggéey serigne touba ci jeriñ mindeef yi lalu dafa na bu mako detaay yi dana wara doy yoy yi mo wax yépp nak ci makaramu lakhlakh la bokk doomi serigne touba yépp dañ leen ca moñ waaye serigne salihu mi tax ñu ñëw tey ñent yooyu mu wax bu ma ko bu leeree defe naa dana doy bind mën naa am dana fekk waxtu yi li ma tollul ci minute war a jegee jeex loolu nag lépp waxtaane gi muy lii may def ak keneen ko ci ku mën a wax ak kubet gu mën a wax ci mbirum l'islam ak yoonu murid te mel ni dafay tudd turu nit dale ko ci sayidina mohammed jaar ci saaba yi ba ci sun jamono tey jii lu weesuwul li sun borom wax rek wala yatasakkara wala liyadabbaru ayaati yi wala yatasakkara ulul albab ayatullahi moom du alquran rek lépp lu mën a waaroo ci sun borom rek ba dolli ci ak gëm yàlla wala dolli ci xanam yàlla wala dolli ci ku ci ragal yàlla loola ci ayatullahi la bokk liyet de buru ayati yi mooy loolu wala yet sakkar ulul albab yi mooy ñi am xel buñ dee fàttaliko ki ñuy waxtaane fi mu jaar ak ni mu doon dundee ak résultat bi mu fi bax buñ ko comparer ak ñiñ jamonontel tañ nekku ñu won ci lu melni lam ne na seenu dundu sanko ak nam ñaké ak mucc dinañ ci jëlé itam haqida bu deur bo xamni du solo wa ken di len warate lool moy wali yata zakar ulul albabi nafar gi ak dundum nak man loolu la japp ni nela wara doxé mbabo moy bokkol ci ye ci gën waye buñ waxtane ak bax yenen yi yit dana bax ndax xamam teef dana ci mëna bayiko naw ki ngay waxal dana ci mëna bayiko waye do mëna japp ci loolu ngëp ni fi lay jaar kon bo joge motax tayit sin salihu dafa melni wo yon la xal la ci la moko gëna leen ci la jaaral jaar ci lu xel mëna nangu nit ñi man ko ta roy mom la defan hedef denkan yi nak ma ngi koy tambale ci lim waxal ni sayyidina muhammad waxna ni huffatil jannatu bil makarihi wa huffatil naru bi sahawati dañu ñak sawara ci banex yi ñaga aljene makarihi moy yu nga xamni xex ak sama kanay tax nga man ca dem ba mo ci may dara mu wax ni tet sahawat yi bu mu ci sawara xex ak makarihi bu wi aljana yoy yar doyna sala do talo lan ci jamonom kenn ku ci ne war nga ci war nga koy yem sa kam katan waxit ni taqwallahi sun borom duko sidile ci ñaar bu ne taqullaha haqqa tuqitihi amna ño xamne xeyna man nañ ko waye lottu do ma dama ak neew dolem ak cagganam ak fatem da tax mu tek ci yermaneem taqullaha mastatantu seigneur salihu nak dana wax ni tele haqatu qiti tele mastatantum kum dal ya tax so pay sun borom teggo ko ken lolou itam da fay melni ken ko ci ne bo weti ak bo wetiliko bo de bo lo manane war nga ci sedd halimun khabirun joju ak halimun hakimun lo man ci ragal ko ak watandiko ko ci goga wala nga diko baye xal lolu ci ndenkanam la dana wax itam ni ci ndenkan yi may wax ñepp ko bokkal ndax ci radio bi la ko da wax mu da wax itam ni bakkan dañ ko mool ci bañ ak top di top di noppale ak li ak neen di sonle bari na kuy teub di dal amana sax mu ñak alalam ci lamuy setan yi ta amna xam xam sax mom nakoy def ni li kat dara diko ci topé lurut bakkar ma ak neen te lola mu bakkan diko ci jëme tok fi bar wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam moko gëna yomb julli ñaari rakka kep ko gëna yomb waye lam ta moko upp njariñ fuf ndax lewam dara ci njariñ niwu ci waye lamay am njariñ ak lamay yomb ci lammi bakkanang fa ko wésu jëm ci le nga xamni ciop kessa la ak ngeen ak bakkar lolou ban gi ak top gi ñu mool bakkan moko def lolou itam ñu xamni kon nun ñi nek ci jamono ji te debaguñu xeyna tawaj nañ ba nga xamni dem rek kanu dese ta waxtu wona mëna bété ñuy fuglu lolou ci sun mbiri bop xamni top internet bi ak top yi di xew ak hada ci samani nga xamni lu jamono ji indi rek la ak press yak yoyu lu ci nit top itam bu wen kater yi jexé du ko dolli aw yaram du ko dolli tiyaba kon nak ta day ci ñakaralam yak ci tam te jikko ju bon man nako ja topé diko contrôler te diko xam te di ci toqi golé yi té di len ko xam xamlo té di len xamnam lo top gi ma tay def yo nak dafa bari buñu ko tay top danaka duñu fi jogé bo fatali won na itam ni serigne bu mag bi bimu nekké ndjarim ci ata ko fa massa fekk jox ko doom dalay wax ni la bo demé nang ko jangulo fi liggéeloko tayar ko daldi ni nangi taxaw nangi fa yene yassalat yoonu murug bi nak donte yeyewun ko ni barkelo ci waxam joju ta di cey wo sama dom yi sama dongay bay yep ta sama souci ta xel ko non la ko waxe won lolé itam ginaaw ndigalol seigne touba la mom fatali nanako ah ta goné milut nen ndax dañ koy yilif mahjor lay don baba am fukata djuroom net kala fi wala musayi digënté bobu fu mëna né mom la mom ngorsi mom goné gi bayam biko djur lako yalla laaj bayam bobu ko djur nak moko wara tanal gina boko tanal le nday ju bax ba nopi diko tokkal bopam ci kërëm ci makarmu lakhlak moytu ciaganté moytu ak neen moytu tolmu bon yor kiltiru murid babay mata dem dara bu matay dem dara ta baye man ko yoral bopam baxna bu ko munu monsieur serigne bu ko doy mu jox ko ko mu boole yoyu mu wax jang ak liggey ak yar lol itam tol nañ ci jamonam lol lolou defena warna jégué warna doy ci ndenkan yi ba ca kanam ci ndenkan lu ñepp buma ñëwé nak ci limu yitté woon mbirum ñam jaboté xeyna man fatali dara ki ñu lim da denk wa terbi yegi bokku na ci li ñu wara roy Seigne Salihu ndax ñom doomi Seigne Touba yépp lakhat kan lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun waye khat kan lakum iswatun hasanatun fi ibrahima iswatun hasanatun bobu moy lim li Seigne Touba yar bopam li Seigne Touba tanal murdi yar ci doomi yar ci cherche lool rek moy siratu bi ñun ñepp itam dañu wara gaw loolu ndax li ci dud loolu kile kasra bin bi xeyatin lay doon yasi usman man hatta sa jaa wala mi gi husayn o wajada la hindo fo fi hisabu wala hu sarihun hisabi su baba mom lepp rek bu ko sun borom detaillé pend ak setor ak lu amul bari lu amul ben ngariñ lay doon wala sax nit ki def ko ci lu contrôler wala pass bam ñem ak wala mu duggal ci ay murayi wala yoyu ba li seen mu lu wax nak khatba am kono xom yama bi alfi la stad do fi joju wax ci am kono ci masalit lay jural nit ki legi nak kon day melni doomi Seigne Touba yi fuñu jaar rek ñu man leen ci royé tax waye jëfëndiko ab san ci kaw dooma adama yi man xawma ci kenn ci ñom ko xamni daana ci dox mbirum yi amu yëk ci dooma adama ki ma waxan ci Seigne Salihu tan war ko royé Seigne Salihu mbolo bimu doon gul khalifa ñim yar ñepp ak ñim jaboté kenn ko jéré da nga japp ni ya nga ëpp xaas sama rom ci Seigne Salihu ci may gum la may jamm yeggum la yegg fonk gum la fonk baye gum la baye ak nga jëmum ji fu la neex jaarale ko gan ñi fi faral di ñew digënté topoto leen may leen afiya bañ leen japp seenu doye di fiñ koy jaar te jubu ko itam mu susural leen di set namay def ba mana xam mom nim mana nekké ta ñoñu duñ ko gadul dara nga xamni bu la doon wuññi itam dalay wiññi ci wiññi nu sutura bo defé lo xamni bi wuro ko def itam danaka day jog defal bopam lañ wara def nga xamni kon yow da nga juwon waye dula ni li kenn duko def wala yu mel non yeg gogu day lo xamni lu ko matan royé la waye nak lu ko matan nawé la itam ndax loy yoyu mo wax dafa jafé ba nga xamni donga yim yar yep kenn ko ci ne amal nga sa bop xam xam ki ni amna fula señ bi tek amna lu waxa yow lu so morom fekke wut amna lum la digalal bopam lo xamni mo la donte da ko wax ñepp deggu ko ber na la wax na la ko ba nga deggu ko ñepp itam muy julit yi muy murid yi mu and ak ñom ki nonu nga xamni masla gi nemnu ko gi seti gi yep ak yegle go xamni da ko lal taye demam ji ba ñepp maasé xam lolu ci mom ba nepi mo boole ko nak nango am kilifa go xamni loko meuna wax ma nga bëgg ko def lo ci kaw bi fi kilifa mi ne bu dé lo xamni lu mu wara defal bopam na dana wax xamna lolu suma ko taggo seen bi ba am ci ndigalam nga rek lu ma ci wax dang ko deg buma ci bo ci degu sabar rek wala gisoy sama ndaw kon nga xamni lolou day djublu seen bi bayiliko lol nga xamni mom lepp lu seen bi meuna atté boko tamale wax dana hi mom dum danaka fum jaar rek nonal la lum def nonal la nga xamni yeggogo waxuma la nek gim nek ci mom waye bula yare sax da nga ci jangewat ay teggine amna yoon wo xamne ci murtura dafa ñew xel ko te baba muy sanc ba rek ay neeg ak yoy taxum am fa waye limu jublo wax rek dafa melni ci murtura dafa xawa ngone ñew ba taxna lolam may nak yu waral na mu fanan fa yendu wat fa waye bima koy wax ak seen bi ci lu melni xamna day melni fim jaar mo xawa bari day melni bam joge da jaar ndak keur suñu dam am fum jaarat ci boy koloban gogou ak yu mel non wax da melni ñiko yor dañ koy kal kalé rek fu leen neex jaarale ko sey bi dañi la leum nak bu fekke sa xel da nekkan ci japp ni lolu amna lu ko gëna gaaw wala amna lu ko gën nang ko day tuuf fi saasi mom seigne touba bayam fum jaar xaw yoon la num def nona la sañ na yebbi lolou lañu ko wax sañ na yebbi sañ na nit ma ngi ñew ba nepp yebbi sañ na gudde ñew sañ na naye sañ na nit ba benene aw nga xamni kon ruyutu ahsarin gogu seen bi wax ci musalik moy jitu ci leppam amna donga yu mag yim da andal bami da dox ab tukki di dem ni ci lu melni rek bu xaar ji wala muy dem fenn amna ci ko meuna andal mu seeti seigne basirou tip seigne basirou diko tangalal ataya mok ñim andal waye ki mag mom man dama fatte tour yi teelot mako waye neena liko gëna jaxal ci seigne saliw mom ni seigne saliw sawari ci bu seigne basirou bu balaay baxé mu diko teggé jox seigne basirou ak ne wop bank tankam ak yemu gi mi yemu ci li seigne basirou wax ni kel nga xamni mom dugalul ci kitab bi ay waxam mom da japp ni ñaar ñu bokk bay rek li ëpp na ci te mom sax serignam bi mu jeblu japp na ni li sax mom meñagu ko am ci mom manam nanguk seigne saliw gi ak noy gi ak japp ke bopam ab donga ne bam agé ko seigne saliw Seigne Saliw ne ko man de da melni kon dama wouté yeen man de waxuma la ko Seigne Touba jur waye kum mo woor ni Seigne Touba ko yar ba geureum ko man na ma laxasaayu bu ma ca baye dal ci ab toram bu ma na don bu ma de sam loy ginar mo de sam loy xar mo de sam loy nak bu ba am ci deug ngeureumam bu mo woor ma ni geureum na ma ci lawla yamu jele ci Seigne Touba ma am ci dara lol nak mo taxane yeg gogu mu am ci donga yi kenn ko ci ne muy son ci yow ngir am ci yow Seigne Touba mbirum yittewogi itam yittewogi ñi ngi tambalé ci mom li nga xamni moy tolu bopam bi seigne touba digel ko moy tribiyé talibé yi tay ta digelal ko doom yépp itam xamlé wor itam ni li da ci liggéey moy yité wo mirum mourid yi ak wululeen mo waralan bim gëné yor kawr bu ñuul gëna sawar bari na dongal yo xamni ñi nga ci daara gi rawata ñi dëkke tundu jabaas wé ci kess ño xamni kenn ko kenn seigne salih wo dox ci tankam dem ci sa kër bayyi ne ko donga bi nga waxan mom lay jël ci buy dem day dox ak tankam bu jëlé donga bari dox ak tankam fekk ko tundu wowe digënté xaban ak got bari na fa donga yu nekk ci daara ji xamna ni li ma wax deug la bari na fa kër yo xamni seigne salih wo tundu na fa dom mbamu yandu fa mbamu faran fa bimi am bi donga yi beregut mok dangam yep ñora bokum neet bim fu donga yi mësa tollu mok ñoma fa and tollu ba ci santum xel kom bi no digelo won ay neek musta nango dekk ci fu donga yi dekk lu melni neegi bopam yo xamni bi mom ngay xamni ne yi li gëna fonk ci neegi donga yi am ko won ci gene ñom dama leni jël li ay soxna xarit soxna mati wam danaka ay ndon ak lu ne lañ da tek seen ki ak talib biñ war bu de taw ci seen lal yi bu nopé ñu touré ba nopi itam wakil ni du won mbiram manam melni joxe gone yi genn ci du won mbiram waxtu wone da ci top di laaj danti di set ñaar ni dafa manki ana diw walu barap sangam lu ko fa ba teñ ko seti ba xam ba kéraw donga bay genn loxo mari di teli dana ca sonu di ca sonu ba jaarutu na nga setlu nit ño xamni defena domi kilifa lañ sax ay cheikh lañ man de manam waxuma cheikh lañ sax ci tisane waye ñaar ñu cheikho lañ la jublo wax dañu nekkan ci dara ji jëmone ñaaru ji man ji ba ci yag ñu magal ci melni dañu mënta ñibi ci serign bi fekk bobay jeurign ju ci ne may jeurign general yi yor daal yi bu magal gi jalle da ngay ligënté say gone ba xam ñu ci magal ci won te wuru ñoo magal ci ak ñu magal ci te ñangu ñoo ñibi ak lu leen fa ba legi mbañ demé ba ñoo ñaar dess ci ma laaj leen ñu ni da mel ni ñum dal li len fi tey da melni ci seen bay la ba bok seen leneen la waye da melni ñom bañ ñoo dello mo wax ko señ bi dama tok ay fan yu neew rek gone ñi bisi leen yeen leen taxa ñew ñu ne señ bi dal mo xey ci ba nga joge ci suba sa nana ci café sacr bay ba ñëwé mu ni sun bay dal gone yi dañu mané dama yëgni yaa leen fi téyé ma li leen fi téyé du seen ciobay man nak ab donga momo mëna xañ bopam ma di sa son waye kenn mënu ma xañ ab donga ba koko mëna jox ma ci gëna yey kenn gënu ma yey ci donga yi seen tuwaye nañ may gis gone ya bayam dari joy tak bagage yi gone ya joxar ko ñu indi leen loolu la nekk ñepp yité wo gogu yi tamit digënté ay téré ak lek ak nawu bax ak lepp lu mu am rek daari ja ko mom ta da ko da bolé gi ubbi bop nit ñi ndax man amna gone yo xani defena am ñu fat lu ko wax joju bimu leen di wo di waxtaan ak ñom da leen ni yi ñu ma leen di jox defé wu mako ak fiir melni ku leen di kepital bañ ngeen dem ndax lolu mënu fe bayyi kenn nit ñi ko fi indi ma xamni yene ci gëna yeey ñeneen ndax yene tax ñu diko fi indi ñu ko fi indi ab lax wala mu difi ay indi ay añ yene tax ñu diko fi indi legi nak ma di len ko joxat waye defuma ko ngir bëgg len ko kepputeli ndax bu fi amul woni dem dawuma ko wuti damay tok rek lu fi seigne touba indi rek ma jox len lu indi ma xamni da jodogul dal di murut bu ne war na jël walam taxuma ak dal na xuma jox kuko fekke wuten deg nga ko ndax amna murut yu nek fi bañalal len ak tobranke tax ñu la toggu ay ay baray yu baxa baxa bax ak di def ay sel ak li nga def sum ñuy waja ñor lepp ngir fegal len ak tobranke waye suñu pla dara fop lolé la ci gëna bari diko joxat nar ya fay ñew di laaj ñam ñam fa indi nek mu di len wax di ngeen di wey ci limay wey ndax yene wut ci lima am dara dal ni lola na kon sart la ci dongay terbiye amud wenn waxtu ci wenn keterier yi wo xamni bi ab dongam man na wéré di fi barab te mënu ñu gis sin sari wu lol mustam lol itam di lo xamni dañ ko ci wara roy ci kilifa bu ne xamni lo ñak ñak ak gët amna ko la wara gis bu teug de setu ci guyi ndax na nga fatale ko guddigi soxna magat gay laqo bisub alterne lay ci guddii beurse di trata boba señ bi ñap ñap nal la ko fekk ma joge lagan doon indi gole gu wéré di ñun ma señ daga ñap dal ma rabiko biñu ligënté la ñuy ligënté ban señ bi ni ma da ngay fanan fara yalla dogal ma fanané bañ joxé rër ba suuf ci sedd am gone go xamni dafa dam ci mocha saretum nak tak jëli ko ndoka indi ko bimu accé gone wayu sipiko sinu sa yow dal li de ëpp da faranal ni ni ciel basar set kon señ bi dañ yedd dal dem fekk señ bi famne señ bi da gennal bopam andat ak sinu sa yow ba tim gone gi dal ni anam ñu ko mi ngi ni mu laaj ki ko indi luko dal mu wax ko mu laaj ko num ko dalé mu wax señ bi ñaanal ko dal delu wat ci bir wo goor ji xom lu wax ak goor waye goor da dal talwata bi top guddigi yobu ko jarim and ak may jaxate bañ fajj goné ga goor france wat lolo buñ mënu wona gis señ salew ci guddigi musibam ta lolo man waxuma sama jëm bop yi waye ay ñeen fukk nit wala juroom fukk nit yu kaan yu mel nonu dal yo xamni waxtu wañu gis señ salew gis ko kep tax jam manam ci goné yi ma yoron da ci daam waxuma la yeneen daara yi lolu yitté wo seen mbir ci la dafa melni fay nafil hilal turqan lil jil joju suñu bi doon wax bo topé bayit yoyu yépp dafa dajé wat seen salew yépp rek waxtu bi dafa gatt motax mënu ci top dé détaillé mu melé tamni nonu mu yitté wo mbirum dongay terbiyé yi ñala sonné wan ci yar leen yar bu rafet ci ñu bañ ko jaxase ak dara bira wax ni jaayus ngoñ ne ci daara ji yorom xar may sa sey bokk gerte may leen am ngoñ may leen nangam tukki demu xew yoy yep mi nga melni ginar guy nen duñ ko adina nen ya dal di ni señ mënd mi mbacke day appuma yene ci señ tuba ta man la señ tuba jur lolu señ sali wax appuma yene ci terbiya gëruma ko xam tamane la señ tuba ju waye donga yam da terbiye ku ca mësa na gis xottu gerté

0: dayre koy diglu ci man doko deg lima sekk ñom dal moy buñ ma joxe ma gis buñ waxe ma deg di len digal digali serigne touba yi ba nepp jëm ci te jëme len ci ku def leen nak yaax non ma ci def gouvernement yi itam mustu wax ak ñom dara ci lu amal ndariñ session bi lu la amal ndariñ ñep waye soxlay bop musu ko wax ken yitté wogi waxnako tay gi lu rafet ci lu ñaaw dafa am ay jamono yagu dara sax bimu doone khalifa rek ci 1992 ñi da top Seyd Sall wu leg diko set ci daara yi buñ démé fu melni ndoka dañuy rir ndoka goge bari nak ñu fa da set ci Seyd Sall wu jaar ci benen yoon ba génné ji gossas Seyd Sall wu day wax Seyd Mawoud na mawutal ab katrafana bu mëna xal digënté ndoka ak gossas defé na am ni nga wara tollu ci 5 km ñu xal ko mu mel nak ni xalawa da jaar ci tol yo xamni sun bokki tiyan yi dañoo mom xalawa dañoo mom tol yi xamna nak ñoñe faji wuñ ko dara lu yoss dim ci Aladji Abdou Cisse waxi ko manam histoire bi lima ci jublu moy liñ ci wara jang ci Seyd Sall waye man nduma nek li yan yi rawati na and ak lepp lu bax la Aladji Abdou Cisse bindal leen ab lettre ba nak man gisumako waye da leen bindal lettre tampé ko def ci tampem jox ko Yilimani Goussas ne ko da ngay dem ci Seyd Sall nga dox ko lettre bi waxnako mu ligenti len gan goge nak dafa ñew bisub gaaw ak suba tel yorop mbar fekk Seyd Sall wu wajj bay wajja dem nga xane bagage yi ñing ko tambalé fa duggal ci wata bi am gona gu ñew nima kéré da melni yow lay sét manako man ko mo meuna sét na dem tok ba Seyd bi dem ndax Seyd bi daf ma da tollu ci wajja dem te li fekk Seyd bi neppi wut ba dem dama dul meuna waxate kenn kima andal dab man ni man da melni dañ ni ya yor keur gi manako waw munuma ki bayiko mo wax ak yow ndax ki kilifa la dal di wax liko tax di jog manako kon da ngay dem ca njowalo señ ba nekko fa yaakaara señ bi buy dem dana fa jaar man dana fexé no señ bi yegé lolou bu fekké xañ na fi mo muy wuti njowan ga ma wax ak benen goné niko demal ni señ Sallou ci nañu wax ak gan gi ndax señ bi man ko ligënté bala dem Touba ndax ci Aladji Abdou Cisse la jogé xawma nak man limi dox mom waja bima ñëwé dama fekk Seyd Sall wu tok ci ki bi lolu campagne bi bay bind yi mi bind ci suuf ma ñëw ba señ bi bind bagal man ma garal ko lolu ne ko da melni Aladji Abdou Cisse ay ndawam ci buntu bi ta da melni lettre la bu bayiko ci mom xamna day melni boko yegudde ba dem Touba man na am seen man la gis señ bi ne man lañuy dox de xamna ko waye na yow na la fekk ci ñowan nga dañu mëni wol Seyd Sall ci nekati Seyd Sall ci bo ñu na bu ñëwé na ma fekk señ bi ay dik tok ci ñowan nga ñoy ra di joxe lettre bi señ bi jang ko bagal dal di ko ni dal di ndaw la limu bind ci lettre bi dal di wax limu ñëk wax moy dañ ni man dama gënd soofu ay dongam man bëgg mu xam ni man musuma gënd soofu ken mustam talibé Seyd Touba yi dem nak man nak ñaari leg ëb dëkk toxu ci jox ma tollé ma ci liggéey Seyd Touba yi musuma gënd soofu ba wax xam kom ji geureguñ ko legi muy nak yeen ñi ay dongam la lola am dama yaakar rek xal woowé ma fa def mo metti ci ñoom te dikku ñu fi man laaj nako ni ko itam du jar ñi di fa dem ndax man limay bay sax agut gusas waye nak dama yaakar rek xal woowé di ci am tol yum jar te lola naqari leen daal ni Seyd Sall ci so demé Touba yow na nga jawali ci Seyd Mawoud ne ko katarafana bam ma abalan mu xal xalwa nako wutat mu masere wat ko ba melat na melen ko mu nta ñak gis namuy def ba gis ma dana ko def babum ba daal ko nak kon yow na nga xamni loolu ligënti ko na mu ne ma waaw waye ne ko waaw señ bi am lu ma wax ne ma joxal mako ko mom mi ma may ko ko ndax dama buma deme Touba xat xat day bari tan ne ko mom yewina ko na dem daal ni waaje ci Yilimani Tiane jojé yalla xamna ne mi ngi tok Seyd Sall ci ngi tok na ngi tok dal ko ne Aladji Abdou Cisse di ne ko man dama faral di bind ay lettre ñima yar sax xam nañ ko dama yar nit ba bu waxe rek ñu xani mako yoni waye man ba xawuma bind ay lettre gëm na nak ni fa mom nga bayiko ndax lettre bi ak kasse bi ak waxine wi waye ne ko njurul gi nga ma fekk tay tay ma mom ko tabax ko ay do nga ne fi suma non njurul gogu la bëgg mok do ngay lay bolé jox ko te suma demay do fi jël ci te lolou soko ko waxe dana xamni say wax bay cey jojo bay lolou moy mbir mi teewogi legi nak fimay jéxalé moy limu liggéeyal Seigne Touba ci jariñ minde fi mom da xolum asman da amu topal na xol wet bu ne liggéeyal lako ci gi ci jëk moy tribier gi mu tribier goné yi deug la Sénégal barina ay tour manam barina ay ki ay reung fu nek ñang fa na goné yi de mom nangam goné yi de mom nangam wa légui bu yalla dogal na Seigne Sallou ñimu yar jarul leen kon tension bi fim ag ci dégaré bu daan fanwer dana ag ci juroom ñaar ndax ñim yar lu bon bon amna ci ñu yar ñen tak ñoña buñ baxut gep bu baxé tam ci ñatané lañ bok takara ba Seigne Sallou ubbi sé xel kom and ak Seigne Bassirou Sarr ak Seigne Cheikh Diakhaté Seigne Bassirou Seigne Sallou da ko wax jaxlé gim jaxlé ci goné yi ci naqaré téyé gi ak naqaré yar gi ak bëggum bëgg ko ci ñaanal Seigne Bassirou Sarr da ko ni téyel rek mbacké sa wa kër téyel kenn gën li wala li nga baxa tax nga défé ni ko bëna amul li nga baxit motax ko def lu nona ga wëré fi yow waye sa dong yi de ñëla ci gëna jaxal gëna upp sa bop ba xamoo no leen def buñu demal Dakaro ay wali yu lañ fay doon ay yiniman lañ fay doon ta ay royu kay lañ fay doon Seigne Sall niko ah la yëre dal nga sama xel mi lool bu fekke non la demé Seigne Bassirou Sall niko sikku wut légui nak loolu ni limu jariñ réew mi ci la bok and ak na mom yalla ko taxana def ko samonté niko teggina sun borom yi la ndax fiko yalla yobbu ci daraja yobbu fa ñim bokal bay kenn ci ñom doxew ndax bu ci bu ko kenn doxé man ci ñom kenn ci luñu ca jot waye dañu délé ci seen tanki ba tolok ñun di wax ak ñun waxi nit di jëflenté ak ñun jëflenté ñu nit ba man no nampal ba dara ba melni no dara topé nañu ci ñom lolu lu mu liggéeyal réew mi la ndax Seigne Sallou yag na wax ni sa bu ñetti nit ñuma yar dajé fi ben barap tam wër leen ñetti ñima leen yar ba nopi ci ñom ñu ni Seigne Sallou neena nangam ñetti ñep wax jogé dëng fi ñom bay woñu xal waxumako ndax duma nak nit ci kër kër ak señu leena bañ ak ma leen yirif lu xal nangu ta jaaru tank di ca jaar ci la andé nit ñi man la def nga xamni bu ngeen setlo lepp luma sa xew ci rew mi bayna ci walam amna gas bu exposé fe ci Dakaro ken jidou ko ci solidarité ci amna grève générale buñu mësana def ci 1993 wala 14 da xey taman baba dama indi ko wéré di sax ci dëkk bi yemalé ko mbacké dik wax ko waye dañi nañ ma wol ko wéré ji mu ñew señ bi ne ko demal xol dëkk bi ba xam wata yaangi daw wala dewuñu goor abbu benen wata bu kenn xamut dawal ba ñewat xol dëkk bi dal nim mel mu ne ko yow de xamna bo dawale bu sawata mom ko ko xam dana jur jam waye wata nit ni dewuñu ni ta da mel ni ku dem ba mbacké da nga fa fekk fitna señ bi ne ko sama wata yi bu ci benn genn doon def te doon ak ta ñaké tegin am réew te ñak xam sa waru gar mi nga tam legi dëkk ci réew wa réew mi bo dagelo di bañ dara yow nga ni man du ko bañ li wa réew mi bañ nañ ko bañ ni ñoom wax nak duma ci fekk waye sama wata bu dem kérok la wax o watay ni ak yépitam ci ni ko réew mi bëggé rek ci la da dox donte amna lu ko ko gënal ci biir nit ñepp itam mu boot leen ci sutura akop sak loko mëna yakal lu mu reuy mëna fexé ba xam ko ci karam Seigne Sallou loko bañ ak lo yak programme am ak lum loku nono mom du té lu bax lim am ci lay fab jox la ci yaatal la ligënti la ba bo démé bu dé dañ la jaxassé nak mom sax da nga man sincère yoon muñ may wax ni amul jenn du bour du ba do la kenn ku man ni sincère wu mësna fay ci man walla lama ko defan lol la fatlikou ba bam jeflinte ak man ci mbir sangam sama xol tangal ci amut ci bir mon bi ni yalla sak ñepp la kenn mënu ci gis lool kenn ko man ni dama ñak ndariñ ba tax man sincère wu fété wu mako fenn wala sama soxla sakat da melni da top xet manam amna ño xam dal xeyna bañ ko waxé def na way man dal yeguma man dal bobu té nang koy top ay nangam du mbirum kum gis ëmbël na la ñariñ ëmbël na la jamm ëmbël na la sutura ëmbël na la yërmëne yalla ñaanal na la tawfiixi sun tuba jubal kenn mësu tok fi mom ba naaw yërmëne yalla lu nit ñang lu mu sik bu xeyal na nga wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sun sa yo japp nañ di horu wess ci mom li fek waxu ko itam day japp ne bu ko yalla neere di mbil dana ko wax lol nak ci lim jariñ fi mi la bok kureel qasidi yi nga xamne dañuy jang ngono al khamis ak dar yi ma samba yi niko sin salewu soqule niko sin salewu soqule yalla rek ko xam man damay ko xam ni kuma djublo joxe exemple dess na xamne yalla tax ak seigne touba seigne muntaha kuko gëna amu ci kaw soosi ko toll ni mom amu ci kaw soosi kuko gëna dundu mag ñi amu ci kaw soosi kuko gëna xam yalla gën ëpp ko yërmëlé ci mindeef yi amu ci kaw soosi lolu yalla rek tax wax ko te kuma ko xam ci muntaha xam nga lolu kon buma ci joxe exemple dana jaadu ci muntaha bim tam légut yor ay donga yu jang xasside ni ci kërëm sin salewu mi la da laaj ay donga la ñaan abbu ay donga sin salewu ne ko may na la ndoka wax ji sa tango sa bo soxlaate sama daadi yep nanguma kenn dem jilifa ay jangkat ci lu mu taguma taw du tagenu kuma tagu sax ma may ko waye yow nangul na la sa bo soxlaate kuma na jang budé ben cour jeli ko ndoka budé ñaari cour jeli ko jeli ko ndoka budé ñetti cour jele ko ndoka nak at na fa sun la ngay def lu uppe ñetti cour nak day jar nga dil siwat fi man ma wut ñeneen ñu bok ak wa ndoka waye ndoka mom tanal na ci de nan ko jamon hama jaltasi ki jeytasi moy tolok temere atu geejgi ci ati wolof ci muntaha du ko dundal lol moy tolok temere ati señ bisiru boba nak dundaluk diko woté ndax ci mustafa muntaha dafa xam yoon wi dafa xam tusan manam lamay def rek ci kërëm la ko doon defé ak fam dëkk famul wayé ci muntaha bobé la ni sin salu mi dal dajjinama soññinama ndax da sonni ci lu bax ba am aw nit kenn wuur ma gëna sonni ci lu bax dagalé doomi doomi jamur di leen joxé ñu leen di jàngal alcorane ni lepp bana ko dama taxaw tém ci def nim def te diko roy te tass ci barkem sin salu dal koy may fefa daru tan sin mo dal fay def dara alquran nam ji boy dari terbiyam ba fi ma tok lepp lu sin salu da def sin muntaha ngi koy def tong sin salu yi dakatu ñu jang ba kërëm na ngay boy jang alquran ak jang khassida kon sin salu serinal na rew mi ci jang khassida ak laxasayu ak jang ak tegu ci yoon dafa melni kon lolu warna doy bu ko defé nak kon day melni digënté mak yeneen liggéey xeyna sun bokk yi wara ñew da lañ ci jaar waxtu itam dafa taxu ma xam fu mu tollu waye defé na warna ji bu ko defé ñu bal lu rek ñu bal xamni seigne saliw wax jo xamni taxut ñu nas ko lool te itam muy bis bo xamni bi dañ ko jaglel ñu bari war ci wax seddi gi loolu da ci dul mëna ñak nak nunu muy yele dongam yi ci ñu mëna jàng alcorane nak ne la seigne saliw taxawé won ci ñu mat lañ doon manam ñi jogé ci daram ta mëna way jogé ci daram bo la séré hak hak jogé ci daram doon ay yéman sun ma sax seigne bass abdou karim gi ak sa mas gi ak ko demé ay seigne sal touré ak nit ñi xawa di dégg rek yalla leen natto xeyna mënu ñu ñak nek ci luñu leen di déggé ma yu mel non waye ñi ni fess del matnu ay serigne nit ñi te seigne sal wu yer leen te mu wuur nu ni ñoñé ñagay dox bu wuur kenn xamul ñaata da département bo dugg awli tax ma fa dekk bi bo guéné won daara yi ci seigne sal wu jangal seeni worom ñu wiñu ko wat di jema jangalé mo xam internat lañu def mo xam daara yi ci san kenn xamul ñaata da kon ya test yeesal gi mu doon yeesal yoonu rek fegn na fa digënté ñi dawal tracteur yi ak xol kété gerté yi manam gëna yak technique yi am ci ñom digënté ku mëna défar machine mbojj ku mëna défar machine ki ñu koy waxé té sox kenn xamul ñaata la kenn xamul ñaata la wet go duggu tammi wet gu l'islam gërem dongam yi ay santiyan lañ ci loola lool nak dafa ma tété tabañ ni gor lo rek dama na ci dara ja ku joggi ci dara ja ku ne war nga fexé ba ku jaxaso yow mu feñ ci loola ci sa ngor sa talibi sa nité sa xam sa doylo li nga am gëna loolu seen salu dafa waxan lo xamni ci walu solidarité ak li ñuy wax social mu ripp ci war di dundu waye dafa waxon ni cheikh sédé li seigne touba def ci ñom ba nit ñi top leen bu ñu yoron adina bëpp it du tax lool ak jeex ndax seigne touba tol non ndax fa loolay joggé la mo ru jeex serigne bu ci na mat na royu kay tor na ndeur day na ndeur lay waye ci walu num sam surabali si war nañu roy ñaari kër yi ci li may wadi wax muy cheikh talibé yi dëkk kër ci mourou moustapha muy daru khudus ak talibé yi dëkk kër cheikh issa genn muy ñenné talibé ñenné ak talibé daru khudus yi la waxan daldi ni talibé daru khudus yi di manam ben gaawa benno ak gaawa dayolo ak lañu né ñor gam leen di ñor nga xamni bu doon wén sakket wuñu joyanti kep dana leen ñor di leen ñor ba nga xamni bo fa rombe da ngay defé ni ñi dañuy waja tambali lu yes lu reere ta ñepp marché mang ko ci lola neena lola murid bu ne war leen ko roy murid bu ne war leen ko roy ci bo dé dajlu ko bokkal kër di mëna daj te yeen xamanté lola fënci bo dé ñawlu lola fënci ngay tabaxlu lola fënci ngir gindiku mbolam mi lola ci gëna gaaw manam gindiku sayir ni ginaaw yeen bokku kër yeen bokku kulen wara ligënti bu gën laje ndax légui ci rek la préfet yi ligënté ak gouvernement yi waye bu jëk sëñ ci da ligënti lola ci gëna gaaw mu ni ci talu bi ñan itam liko gëna mata royé ñom yalla leen yalla dogal ci ñom bëgg seenu sëriñ ba amuñu ci sawo dal ni sallahu man mi di wax ak yendi bu ma wakken pencum ñane luma nit ñi xam bu serigne bu sante jenn nuyo bañ ne serigne bi naam jenn talibé yow duñu xol duñu la xol mom kay serigne ba rek serigne ba dal ci lañuy am soxla lam wax mom seen bakkan nañ cey gal serigne ba nak mom moy xamni ab serigne ñew na fi muy top doxaba muy loolu itam bëgg sa serigne lu muñta may nit am loolu itam war nañ ko war ngeen ko royé wa ngeen limu wax itam du waxi sék rek dara ndax lu ci ne ay mbolo ko da fekk ay mbolo moko da fekke lolou itam kon ñu xamni non rek la démé wa social dal ci walu ndax yoonu mo defa reuy waye kër gu ci né wala daayire bu ci né wala kon bu né war nañu dayalo di déma dundal lolou Seigne Saliw da wax ndax Seigne Saliw digëlal nañu fonkanté digëlal nañu taxawonté digëlal nañu dimbilenté biran gi ni mas na ñew kër Seigne Saliw bisul allah ma la defena ak suba tel señ bi ni ko da nga ñew ci ngintal tudum kiene tudum Serigne Bandji bi ran gene ak Serigne Bandji xam na nga jégué yat Serigne bi ne ko amane bi ran ne ko man di lolou yeguma ko won Serigne bi ne ko bo fa mané jall de matna dem néna da ngum tuddu waye day bu ma sangen da ngeen taxawante bu baax ndax da ngeen bokku lu ngeen munta seddo te munu dal ni man mi munu ma nek fune bu ngeen de wetti lenté nak tay nemi konté lolé dana waral lu tek nit ki xalaatu xalam ke ci def xalaat ko lu ke nit ki munut ka ci def manal ko waye ko ci nek tok fi baram rek day man na indi kumpa te kumpa lu neex na ci da na wax itam ni bu ngeen ma sonalé da ngeen topanté di len topanté dal ni yoonu murid day ba ko Serigne Touba indé gut ñara dox doxéenu murid siddi xol ak siddi xolal mutaahona lañ da tuddé dal tri bayit yoy wa taxasu na dabu yoy ci mën dul fossé dal ni lolé nak hatta nasira muslimina khasin wo ñu wax la na salih lay jur légui nak hatta nasira muslimina khasin nga xiki te lay diñu ci yow mu mënu fa nek ndax señ bi bimu da taw hatta nasira muslimina khasin wo ñu wax la na khasin wo ñu wax la na salih da fekk mu ñëk dindilu wa ta dabu yoy ci sa ginaaw ak wa ta nafri lolé itam do ngay terbiye yi war nañ koy xam ta xam ni solidarité ak social ni nga tambalé ci li Serigne Sall yu yar ci mbolo lim yar ci mbolo dara jo ci massa na dem ñetti téméri nit ak fuk ak ñett lay nationalité yu dem tol ñu leen di jangal ta du ak di leen yar tam wala ñu doon ño xamni dañu liggéey ba tol ci noppulu ci yenn walé yi buñ bokku ci bobalim ta lég lég café dana manki ben cafetière café lañuy tangal ci dara ji te dañ koy bolaté lu ay am indi te ñepp tay nan lola boré suñu xol ak boré suñu bop moko da def matériel bi da nga la gis ko xamni day fekk moromam ay ki ñu koy waxati defar ab brigo def ci ay lamam ak ëlëram ak diksem ak yu mel nonu keneen dem ci Allah ba pan fa dikki dajji xombula jël ci lam ci soxla dem bu neppé ne ko ma dajji won soxombulé lool lepp dundu la go xamni buñu jëgé ci dara ji dañu wëra continuer wat dak diko dundu dañu wëra continuer wat diko dundu deug la nit ñi soré nañ ay kër soré nañ fuñ né waye kenn ku ci né man nga di lo man ci défar ak défaral sama rom défar ak défaral sama rom nga diko def ndax Serigne Sall limu défar ci l'islam defar ko ci yoonum manam liggeey ko Serigne Touba ki defar goné ci yoonum rek jaaru na wa keureum lepp luñu djiblo taxawal man ko taxawal wa kon nak man ni xala li la doon indi tay di len ñaanal tam ngeen djegal lu bu baax na nga djeglu goor ñi ak jigeen ñi mag ñak ndaw ñi sama ñewatu bop gi sama doom sama ñi may yilifan ñom nga xamni ñoma yilifan naka jek ci moma juddo ba legi ak ñaxa ni ma len yilifan té lepp di ndigal nga xamné lu ci né man ko xamné ma la top ndigal ma bolé man ak yow ko xamné dag ma top ndigal ma bolé ak yow recc yek tayef yek yep ma ngi len koy jéglu bu baax di xamal ñepp itam ni ala li Serigne Touba lay don faw duma don ala li keneen duma don leneen bu soobé yalla yalla no yalla way mujj rafet ah te Serigne Touba nangul lu bañ del soati fek jam té lu ci dut nona ngeen xamné Serigne Abdou Samad day wacc na ndax def lo na ma lo xamni suma ko mënut itam ah xana yalla ma to lolou tama bon way war na ko man de ndax nit de lum jaxalu ak dundum ba bi jaw ci am ci seut war na ca xam dara wa ñen bal na ko ke ne ko nañu wax takki bi
1: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalé Cheikhoul Khadim ak wotam bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi Al-Ilmun Nafi' bi xam xam bu am jëri wal amalu salih ak jëf bu baax wal adabu mardi ak ko bëgg am ci télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamu jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind As-Samadiyya
2: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem
3: Assalamualaikum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiyé TV indi na len xibar bu neex ginnaw ñuko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadiyé TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadiyé TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadiyé TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiyé TV indi na len xibar bu neex ginnaw ñuko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadiyé TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadiyé TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadiyé TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiyé TV indi na len xibar bu neex ginnaw ñuko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi Google
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ذوي الرضوان والتمكين بوكي جولي تيدي بوكي طالبي بوكي تيليسبكتاتور انترنت ييغا خامني ييغي توب سين شين بي دي السمديه تي في ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi ziaré ñep di nuyu ñep di jétal ci nuyu bek ziar bi sahibul fadila maulana cheikh mohammed al muntaqa diko ñaanal suñu morom yalla ko fi yagal te may ko ak wër waye itam di ñaanal ak nuyu serigne cheikh ahmed mbacke mom serigne cheikh salih mbacke diko ñaanal suñu borom yagal ko fi te may ko ak wër di nuyu nak ak ñaanal bu baax ak sargal borom kër gi nga xamne jumtu way serigne touba lako def muy cheikh abdou samad mbacke mu serigne shuaibu diko ñaanal yeneem ci serigne touba yal na ko ko yalla motalil nu kawé ndortam ba xamna nu yeneem xamna ak bëggam xamnañ ciona yimuy daj ci feñal liggéeb Serigne Touba ak samali ci jotta feñ yalla ko ci yalla may ndam lo xamne ni du yam fenn mom ci bopam mo sakku won jotaay bi nim ko baxo defé ci waxtu wo xamé ne bis bi exina muy bis bi nga xamne ci la Serigne Salih Mbacke gëna won aduna muy bis nak bu mata fatlikou bis la itam bu mata baye xel bis la itam bu mata waxtane ni ko serigne abdou samad sako ci ñun te sako ko ci ñeneen muy jota yu bari yo xamne ni dañ ci waxtane ak fatali ko dundu serigne salih mbacke yaakar na ne serigne salih amna ci walu go xamne bu soxla sax ñu fi guddal ndax plateau yi ngeen deg yep ñi ngi ko ci wax ta fekk na itam ñu yagg ci jaar diko wax muy fi mu gane aduna ci ndiarem ci aama jalsasin atum junni ak ñett témi rek fan wër ak ñett ci gaday gi yalla dogal itam mo feñ ci digënté cheikh ahmadou bamba ak soxna fat jaxate mi nga xamne moy wajura mu jigen yaakar na ne itam ñaar ñoñu ñu ñu xam lañ limu nan radio andi ta'rif moy serigne touba ak soxna fat jaxate Serigne Touba mom desuko lacc xam nañ ko bu baakha baakha baax yalla dogal na itam bi mu gane aduna melni serigne bi don na sentu ak feñam aduna mom serigne salihu don nako sentu don nako xaar ndax net li ngeen di faral di deg tamuy wer moy sakku gi mu sakku won ci mam tierno mu xolal ko ko xamne ni lamu tannon sartu ko ci wajur serigne salihu na mel nonu ay mamam itam nañ mel nonu ci wattu alquran di dundelu lew ba ci juroom ñaari mam ya yoyé yépp mu don tan lam ci bëggona génné moy jëm ji di serigne salihu fekk na nak amna ñeneen ñuko jitu ci fofé mu don tané moy soxna fat jaxaté ndax serigne abdou khodous cheikh abdul bahi soxna tahiratu ñom ñep jaar nañ fi waye nak dafa melé dal la ko taxona juk moy jëm ji di serigne salihu bimu gëné aduna itam mu bëcc ci lool sant ci yalla santane yit ñu santal ko ci yalla kon dafa melne fukki fan ak ñent ci wëru diggu tebeski serigne bi moko ñëk magalal bopam moko fonkolon bopam wone won ci mbir mu yaato yaatu wax nañ ni alxames gi nga xamne ci guddiga la feñ mom serigne salihu alxames jojé serigne bi yennuna liggéelo magni ci jang alquran ak jaamu yalla yu bari te xamuñu won luy sabab bi ludul ne bañ xeyé ci aljuma ja xamné gan feñ na fi ci lañuy dora jortu ne kat serigne bi ganam gi lañu don tertulo motax jaamu yalla ñu don def yépp ñu duko def waye non rek la démé nak ndax serigne bi xamone na ki ñew yang koy xamé ci bi nga xamé né cheikh mohammed al amin job ñew na ci mom ndax ndaw mo joggé ci kër soxna fati ndax serigne bi da nan am ñuy doxale ci digënté mak wa bar saqñe ñaare néwana kuy jug rek egg ci mom directement bi ndaw ñewé ci serigne mat lamine job wax ko né ko soxna fati dafa am gan serigne mat lamine job mo egg ci serigne bi xamal ko xibar bobu bamu ñewé wax ko né ko ke soxna fati dé gan dafa feñ melni niñ ko netalé ke ñewoon juggé ci soxna fati bëgg lolé egg ci serigne touba mu jaar ci serigne mat lamine koku mom exé serigne mat lamine dané ko soxna fati dafa am gan soxna fati dafa am gan waye serigne mat lamine job wax nañ ni ca téggine ya xam xam baak xam gi serigne bi ak ni mi wax ak mom bam ñëwé dané ko rek dañu wax né kat sox keur soxna fati gan dafa feñ serigne bi da xam lepp wax nañ ne lajuko ndax goor la lajuko ndax jigen la ndax mom xamna ne limu don sent rek mo exi kimu don ñaan yalla yit mo exi wax nañ ne fofu la bindé turum wi di as-salih fala santane itam ñu santale ko yalla ci gan gi ba melne ne beuyit yoyu ci serigne modou lamine job daga na def lolé serigne touba santane won ci ñom ñu santale ko ci yalla té ñaanalal ko ko mo waral ñetti beuyit yoy nga xamné yu siwa siwla serigne modou lamine job def ko ci diko ñaanal yalla melne ne it serigne modou lamine job ndigal lolou mu amon ci ñaanal ko ak sant ci yalla dafa melne bam ci amé pass pass rek serigne suñu borom dako obil li neub won lepp xamal ko gan gi ñew nan la wara mel ndax ñaan yi mu ñaanal serigne salihu ni mu tando ci serigne salihu da fay melni mom bi mi ñaan yalla da ko won ni serigne salihu wara mel rek ne ko ñaanal ko mi ngi ni ci dess gi mu ko fi dessal mu mujj fi doomi serigne touba yi ñub gi mu ko ñaanal ak mat gi mu ko ñaanal ak wër gi mu ko ñaanal ak ñaanal gi mu ko ñaanal suñu borom def ko mu nekk jantub jamonoom ak def ñaan gi mu ko ñaanal itam bu eggé ci jamonoom bon jamono yi ni ñi baré ta tasaro ci jëmmi serigne salihu na ci yalla xobbi bon yoy yépp ba lepp set fay melne mom bi mi ñaan yalla dana ko ni la ko nara def kon faral ñaan li rek abqa lana bi fadlihi salihah bakhin lana jaribihi salihah abqahu samsan fi sama dahrihi yasqulu minhu wajhul kaliha abqahu mukmilan lahu hadiyahu mubarakan musahhahan faliha lolu nima ko waxe legi rek ko xol xam seigne saliw day melni seigne madlamine diop nigal lolu mu don jefe dagn ko won ni seigne saliw wara mel nak mu dadi ci jaar lepp dadi depo lima wax ne seigne bi dafa melni don na sentu gan ki buñu démé ci Nourou Darini wax nañ né sëriñ bi mi ngi ko talif ci ndjarim ci 1914 lolu moy deppok Hama Balsasin atum jooni ak ñett témèr ak fanwer ak ñaar ci gaday gi xam ngeen né at momu budé sax ci miladia mën nañu wax né ci même at mi ci le Seigne Saliw gëré aduna 1914 ndax mom jimmi serigne bi mom ci at miladie mom 1914 la don japp ab datam mom serigne saliw 14 octobre 1914 mom serigne saliw ci la don japp ab datam ci miladie budé ci hijriye bi mom serigne madlamine mi nga xamné mo yegal serigne bi nako serigne saliw feñna mom la serigne bi santone mu ñaanal ko mo joxe turo koko mom lam ci wax rek amuñu ci abna tablé moy rabi'a asr sul qa'da aama jalsasin fuk fa nak ñent ci wéru dug tebaski atum jooni ak ñett témèr ak fan wéru ñett waye lima doon wax ci masalik ci aama balsasin moy bo xolé ñaan gogu nga xamné sëriñ bi ñaan nako mu melne day jamtalu ci sëriñ saliw wa hab li al-'ilma as-sahiha wal hamal as-salih allati yukammilu al-amal lolou bo xolé da fay melne serigne touba xamne ne ñaanon na yalla ko xamne mi ngi waji ñew ci at mi ñu jëm serigne bi nak diko téro ñaan yoyu ndax bobu kenn xamagul ne serigne saliw lay doon kenn xamagul ne moy motali mi beti serigne bi waye ci at ma jitu atum feñam serigne bi ci masalikul jinan djunjun nit yi feñuk serigne saliw ba ñaanal ko mom bu ñewé na nek ko xamné ni moy motali ay mbitam mokay motali mokay deggal mokay womat da fekk lañ ci yeneene barab ci khaside yi fu serigne bi di wax né mananta bil ilmi sahih wal hamal as-salih allati yuhaqqiqu al-amal yuhaqqiqu al-amal amna feneen fu wax né as-salih allati yaqud lil amal waye liñ ci bëggone wax moy aama balsasin gogu bi serigne bi di way masalik tam xamne ci dewensi wala ci wër yi ci kanam la serigne saliw di feñ day mel wax joju bimu koy wax dafa jakarlo feñu serigne saliw jamono ba tax mu ñaan yalla ne ko ki dal moy ki nga xamne lima mebeton lepp mokay motali kon serigne bi feñu gane serigne saliw ni serigne abdou samad amé farlo ci dajale nit ñi serigne saliw yaroon ñu tok diko fatlikou li fekk ne serigne touba moko ñëk def serigne touba mo ci ñëk bëgg serigne touba mo ci ñëk santane ñaan yalla ak itam sant ci yalla ginnaw bi mu feñe jamono bañ jox ko turu mu tedd wi nga xamne liñ ci waxtane bari na salih as-salih as-salih nonu lañ ko tuddé ndax yaronte bi lañ ko tuddé sallallahu alayhi wa sallam ndax yonentou yalla salih lañ ko tuddé dafa melni yoy yep yag nañ ci waxtan bimu gane aduna itam fekk na serigne bi nek ndjarim serigne bi juroom ñaari atam ndjarim lako nek ila khalilan lu neew la ci nek ndam waye ginnaw bi mu delsi wat ndjarim jaxassok serigne bi lol nak serigne bi bari lumu dan yonne ci mom lumu dan yonne ci wajuram son fat jaxate diko wax nañ ko indi Seigne Saliw yenn say bu ñëwé da koy ñaanal bayiko mu delu yenn say mu nekk ak mom lu yag ba digënté bobu Seigne Saliw xamé na ci Serigne Touba lol ba amna netti lu yum ci netti bopam yo xamni ni bokku na ci liko gëna neex ci digënté ak Serigne Touba moy jaxaso gogu len yalla bolé won ta boba fekk na demugut sax dara neysane mu bokku ci wax yu doy war yu daw yaram yu mu ci daan wax masna wax ne man de yalla dimbali na ma ba may bëgg serigne bi boba xamugumako neysane bi may bëgg serigne bi boba xamugumako lam ci djublu du fekk ne gisul won jëmi serigne bi djublu ci lolo waye xam gi ñu wara xam Serigne Touba ba diko bëgg xam xam bobu nekkul won ci mom yalla dogor rek mu bëgg ko ni way kat bo xone atani hawaha qabla an a'rifa al hawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana biñ koy yedd ci kimu bëggoon dane man li mënuma ci dara ndax kima bëgg bima koy bëgg dafa fekk na bobu xamaguma mbëggel bëgg gi mako bëgg mo jitu sama xol ndax bimi ñew dafa fekk fasadafa khalban khaliyan dafa fekk sama xol bu vide dara neeku ci bam ci duggé nak fatamakkana mu sax ci ba mënatuma bëgg dara Serigne Sallou lolo ko dal Serigne Touba bimi bëgg Serigne Touba bobu xamaguko xamagul ci mom luñ ko wara bëgg nga xamné bëgg gi mu ko bëgg rawna ba bu Serigne Touba doon leneen itam mom bëgg nako ba nopi rek yalla dogal nak muy ki bëggum gogu motax ñaare bu daan netali ak ñël beenam ak Serigne Touba da ci daan alu sax amna benn bis muy wax le Serigne bi dafa tejulu yag bi mu genné mo wolako boba soxna fat jaxatu yobbu ko dako bolé ko ko yobbu waye Serigne bi leena biñuy dem dama don daw di jitu soxna Serigne ma bolé lon bu ko defé mom day daw dab ma japp sama loxo téema néna bañu éggé ba jup Serigne bi bi mu siggé ba xol ko dafa fétta su wax né nañ ko yobbu wat ko mu doora ñu yosi lool mom moko da netti bakum té netti bu ko neex la won bok na ci yeen daan netti lit moy ñaara bu ma saane nek ak Serigne bi ci biir kër gi li may wax lepp nak dafa jitu muy nek Touba di tambalé jang ci diirup bi mu féré ba bi mi dem daara rek la wax na né Cheikh Issa Dien néna ci kanam Serigne Touba la ko xamé ndax bobu nawnu mu daan def bu Serigne bi ma saana tok mu fété ko ginnaw téyé ci mbagg Serigne bi néna Serigne Issa dañ ko yéglu muy ñëw ci Serigne bi mu jubé Serigne bi Serigne Sallou moy netalé mu né Cheikh Issa dafa égg suuf di ram ba ñëw nuyu Serigne bi té bi mu nuyo Serigne bi siggewul sa gaayam ba Serigne bi moko wax né ko Issa nuyul Sallou mi sama dooma fekk na Serigne Sallou mi ci ginnawum té ci mbagg Serigne bi Serigne Sallou néna bi Serigne Issa siggé ma xol ko néna ci la ko xamé fofu la xamé Cheikh Issa Dien fofé mu ne ko it ki sama doom la fekk na mu siwon lol Serigne bi waxon na man juruma ken ba taxna bi mu ne Issa ki sama doom la lol it dilu reey lola bokku na ci li Serigne Sallou dan bigé moy deg gi mu deg mom ci nopp bop mom Serigne Sallou nga xamné kene waxu ko xajna la Serigne Touba néwon juruma kenn ndax waxon na né duma bayyi kenn duma magi kenn duma nijaay kenn lolou ci digënté Serigne Modou Mustapha ak Serigne Fall la ak Serigne Massamba ak Serigne Morokhoy Moussa ki jarbatam la ki rakam la ñi ay domam lañ mune len duma ni jaay kenn duma bayyi kenn duma magi kenn loolu mom xagn na Serigne Sallou deg ko ci nopam waye deg la bo xamne dab nako waye nak liko limu deg mom te mu wor ko moy wax gi Serigne Touba wax sax Issa ne ko nuyul Sallou mi sama doma baat bobu mom nga xamne mo deggal bopam Serigne Touba wax ne Sallou sama dom la loolu bokku na ci li neexon Serigne Sallou lool waye nak jappé wu ko won nak muy daraaji jo xamné ni daf ko taxona bayyindiku nak neex gim ko neex eggon na ci tawxian yim daan def manam signature yim daan def yépp bo gisé lettre yim bind yépp bu koy signé day wax Salihu ibn Cheikh Ahmadul Qadim non la daan signé nga xamné day banéxu wër gi Serigne Touba wër la moy bayam té dégg ko ci Seigne Touba déggal ko bopam ci nopam taxna bu daan signé day bind Salih ibn Cheikh Ahmed Al Qadim lettre yim daan bind yépp loolu la ci daan signé Salih ibn Cheikh Ahmed Al Qadim loolu neexon nako lool waye tam nak jël ko won rek nak def ko pouvoir né Seigne Touba moy sama baye tax mo baye nako dedet daf ko defon takkay nak ndax xamna luko boye won ak Seigne Touba xamna liko bolé Seigne Touba li way kat bi nan la in faqarta bi aba'i sawi sarafin laqad sadaqta walakin bi sama waladu koku do Seigne Salih dedet koku do Seigne Salih mune ki nga xamne da fay ndamone sama baye ku bax la sama baye ku bax la sama imam ñu bax lañ sama imam ñu bax lañ neena ki ndamo lolu de waxna deug waye nak bayam jurul ku bax ndax ginnaw mom amul ben jaloore budul diwe sama baye deug la sa baye baxna waye yow nak sa baye mom jurul ku bax ndax yow dara du sa mbir lu dul diwe sama baye koku du Seigne Salih mom bi yep jalle nak dafa daldi jubal jublu ci li taxone Seigne Touba yalla bolé ko ak Seigne Touba muy terbiya ak defar nit ñi ñu mëna tënk ci ay jikkom ginaaw li lepp bi mu wërele xam xamam bu rafet bi nga xamne sakku nako muy science islamique ci fununi xam xam yi ñu xam yépp ci réew mi ci walu tawhid fiqh ak yi ci aju yépp sëriñ bi nak takkayu tek tankam fako Seigne Touba tagon yag wax lol ñuy deg mu naan li Seigne Touba bëgg kenn gënuma ko xam yoonu mourid li ci taxay jariñu kenn taxuma ko xam kenn gënuma ko xam daan na wax ne itam lepp lo xamne ni digal na len ko ngeen bayiko fa lum yag da ngeen dem ba xamne limen len digal dong ma len di jariñ ndax fima tek sama tank lambatuuma ko dama ko xam luma len tere itam ngeen nek ca bis dina ñew ngeen xamne amul ben ndariñ lolou dan nako wax kon sax gi mu saxon ci roy wajuram yi Serigne Touba diko nurlu ci lepp fasiyene du def dara ci yoonu mourid wi lu muy lambatu lepp lu Seigne Salih lu ngeen gëss Seigne Salih daf ko ci yoonu mourid wala mo diko wax wala mo diko waxe wala mo diko doxé na ngeen japp ne moy le Seigne Touba nekkon dan ko waxe dan ko doxé dan ko jëfé mom wuté wul ak Seigne Touba ci aw doxine ci yoonu mourid wi dara Seigne Touba mo nekkon royté fam mo nekkon royu kayam motax duko dundu dafa dundu Seigne Touba té juroom ñaari at yoy mu dundu Seigne Touba bari wul waye ku mel le Seigne Salih lim meuna japp ak lim meuna xam ndax netal yoy muy netali ci ak njëlbeenam ak Seigne Touba lolou bu doon mak mo xamni ni bam koy dundu juroom ñaar fukki at la am sax bu dundate li Seigne Salih dundu mu nu ko netale diko Seigne Salih netale te Seigne Salih ci biir juroom ñaari atam la dundu lolou waye du ca fatte dara bobé muy wax ne ci yermandem ju bari ji neena amna bis bu len serigne bi wolo won ñu joge Touba and ak Seigne Amsatu neena biñu ñëwé neeg biñu nekk ak serigne bi neeg bi dañ ko sekk ak suuf su noy nepp neena ay laytay ma nga ca lu mel ay rombu jaag waye serigne bi dafa ciap ci suuf rombu jaag ñi nekk ci wénam limi bind ci la koy tek ñom ñu tok jakarlo ak mom serigne Salih daane fel yaangi sam ci tanki fess ci del diko mat lolou mom la gis waye mune ma yeureum ko lol mom Seigne Salih mune ma yeureum ko lol nga xamne ku tollu ci juroom ñaari at ak juroom ñetti at fek Serigne Touba ci xal bobu am yeurmaane ci mom ci li nga gis mu koy lor kon mom yeurmaane ji mom namako waxe won rek ne ko dagay dem juñ bind yeurmaane juñ raxat dudul jamm neena la yaay di salihu ci ay wala fal yu mako don defal dama don wax ne Seigne Salih buñ don laaj matière bu ko yalla bind ci ban matière la ko yalla bind dama nan yalla dafa bind dafa jël as-salamatu war-rahma composé ko bind ko muy Seigne Salih muy jamm ak yeurmaane da ngay jëm juñ bindé yermane juñ raxot ludul jamm neena la yaaye di salih nga xamne kon bi mi tok jakarlok serigne bi gis na

mu fonkon lool njabootuk Cheikhul Khadim gi koo xam ni ci Serigne Touba nga bokk du la yemale dara ne ko Serigne Sohaybu defare yarinu Serigne Sohaybu harfan bi harfin nekkuñu woon kenn kër Serigne Sohaybu waaye yéen ñi fa nekkoon li ngeen di nattali nii ni Serigne Sohaybu noonu la daan yare mooy seen Cheikh rek jàng alxuraan jàng xasida bu timis mosaa jot dañuy sekar bañ noddu gee buñ julee gee ba noppi ñuy jàng alxuraan ba xaaju guddi ñu dem tëri quatrième moo daan yeteel boppam waaw maa ngi fàttaliku génn guddi goo xam ni ak setale la jël di ko sotti ndox di ko sotti nit ñi ndax boobu dañoo xaw a biddanti boobu Serigne Abdou Khadim mii di doomam ma nga foon waaw maanaam len daal moo koy tax a nga gis mu xaw a mel lu mer mooy nit waxtu julli jot julli ji woo wala nga war a jàngi jàngi woo wala nga war a def lu baax defoo ko loolu moom day tàggoog sagom daana wax ni bëgg gi mu bëgg yàlla suñ borom teenama def lépp lu naqari yàlla suñ borom daana wax loolu bis bi itam bàyyi woon na ko xel lool ndax am na xaside gum bindoon tëgg ko ci astaghfirullah tàmbalee ko ci i'tabir yawma nahudu turxidul xalbal waxudu na ngeen fàttaliku bis penc ba nga xam ne ëllëg yowmal xiyam nit ñi dañuy tiit ngir tëkku yàlla yim tëkkee ci alxuraan la ca yémi mooy li mu wax ni wa sayru sil kawni xasiru ila fanain sa yasiru nee na adduna bii monde bi nee na dox bu gàtt lay dox nee na ñëpp ci suuf la ñuy mujj nee na luy jeex la loolu suñ Cheikh Saliou mii moo ko waxoon béyit yooyu may tari kon bàyyi woon na xel bis bi bu baax a baax a baax a baax a baax kon nag mboolem ña nga xam ne yar na leen defar leen nga xam ni ci yarub Serigne Sohaybu ak Serigne Abdoul Ahad la ko jëlee koo ci gis rek da nga xam ay résultat gis nga lim tabax ci ay jàkka foo dem ci Sénégal defar na fa jàkka jàngal na ay nit yar leen di dimbali nit ñi nangoo liggéeyal Serigne Touba lool barki démb bi Serigne Moustapha wootee jumaay Serigne Touba ji nee na kenn du ko ci man milliard la ci def waaw kon loolu da ngay xam ni Serigne Sohaybu am na résultat ci Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mag ñe itam da ngay xam ni seen ndono mosu fee jug waaw kon ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo ko fi wut ñoom njaboot gi ñu ngi leen di ñaanal suñ borom yàggal leen fi te wéral leen Serigne bi nga def ñaan rek

0: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi ñi ngi leen di nuyu bu baax baax di ziarah di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal nu tawfiq ba tay nonu ma leen ko waxon rek ñi ci bis bi nga xamanteni ci lañuy fatalikou ak ñaanal ki nga xamanteni moy serigne cheikh mom serigne salihou mbake xam ngeen ni ma leen ko waxe ginnaw bo xamanteni di yalena ak boromam ci aljuma ba legi ñi ngi amal ay émission yu am solo ngir fatali jëmum ju tedd ja ak liggéeyam bu am solo bi waye ñu togg ak serigne aladji gueye serigne aladji lo mu doon ko xam yakarna ñu bare bare xam nañ ko serigne gafallu serigne makhtar momit inshallah taala xamna dañuy jëkke ci serigne aladji lo mu andi ay témoin ci jëmum ju tedd ji nga xamanteni moy serigne cheikh mom serigne salihou ndax ku ne xam na ni ñom serigne salihou mo leen yar mo def ci ñom li nekk ci ñom ñom ñep motax ñu dund ak serigne cheikh mëna am ci mom mëna wax ci mom ay cadeau yo xamni nit ñi dañan ci mëna jariñu ci li nga xamni non la noppé won waye non la amé won jariñ waye li nga xamné non la bëggé won serigne touba ba képp ku ko xam loolu moy li nga xamni mo gëna rañu ci mom waye bolé won ko jikko ju lawet té buñ ko waxé rek kon moy makarimul akhlaq té ku la xam na li jikko ju rafet ci lañ mëna andé mbolé doomu adama yépp kon xamna ni damay jox señ fallu sulla su ko defé mom mu jëk kaddu bu noppé señ aladji do ñëw señ fallu bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit di xalo radio ngi nuyu bokki julit yépp di siyar cheikh mohamoudul muntakha mi nga xamné mo fi nekkal señ touba di nuyu itam di siyar cheikh mohamoudul basir mi nga xamne mo fi nekkal serigne saliou ak mbollem jabotou serigne saliou mbake gep no ngi tok fi nak ci bass bi fi nga xamne fi la bokki bokki yep ak dong yi ñew di safonté ak jabotou serigne cheikh gi waye no ngi siyar tay nuyu serigne abdou samad mbake mom serigne soye bu serigne abdou samad sagal na jabotou serigne saliou mbake gep dem rek waxna ko ko bi nga xamé ni serigne cheikh tan na dekkale ji ak borom nim ko taxawo umpu ñu ñun jabot gi sonu na ci taxaw na ko bu baax ono ngi séral julit yépp ni señ Abdou Samatoum señ soñ bu mom sant nañ ko bu baaxa baaxa baax señ cheikh nak ku yomba waxtane lam ndax jëfëm bo manam lima bëgg wax moy bo gëmmoon sax dama ko dégg té bo xolé gis ko muy nit ko xamné dafa jaayoon ak njurélam jënd ko ak talibi liggéeyal señ Touba liggéey bo xamné ci goor yalla yu mag yi la bokk la bëgg wax la ko señ Abdoulat waxoon rek biko señ dimi feñé jamono ci señ sar yu jox ko señ Abdoulat mu yar ko bimu dewe ba mata liggey lum am jox nako ki fi nekkal Serigne Touba Serigne Abdou Samatoum Serigne Soye barki dem rek ma ngi koy netti ndax waro ko ci biir barab bi dafa am benn bis Serigne Cheikh joge keur Serigne Abdou Lahad dik rek yem Serigne Abdou Samad nako ah Abdou Samad kay ma wax la lo xamne yow la ko ndika wax manako na la manako Serigne Abdou Lahad daf ma wowon ma dik wuy ci ko munema Cheikh xam nga luma lay doye manako bamako waxe de ma jël manako bis ni ki tay dama lay serel ni am nga ngeureumal Serigne Touba te noné ma am ngeureumal Serigne Touba ci Serigne Abdou Lahad ni la ko amé ci Serigne Saliou am ko ci Serigne Soye bu am ko ci doomi Serigne Touba yépp mom nak wacc na lim doon ñaan yalla it yalla may nako ndax mom ci biir daara Serigne Saliou yi fi la peñé jamono daara je jeweti got fofu la peñé jamono ci daara Serigne Saliou mbacké ji di xel ko mi ci la wacc ak liggéey la ci gëna yéme it mok Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul barké loona guddi gi Serigne Samba ginaaw Serigne Aladji ñoo ngi ni tok nak di sama jëwriñ di sama lepp nak ma bëgg nga jox ko kaddu gi mom itam jégué won na señ bi té taxo nak mom lol bu ko défé mu sand ci ay kaddu dal wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa kay jërëjëf señ Fallu Sylla ñi ngi lay sant bu baax di la gëreëm ma sha Allah kaddu yi amna solo té ku ko dégg rek dana xam ni kaddu yi ngay wax mom dang ko dund ak señ Cheikh kon xamna né damay jox señ Aladji lo rek insha Allah taala su ko défé momit bokk na ci ñi nga xam ni dund nañu ak señ Cheikh waye xam na nit ki nga xamne moy serigne cheikh momit mu yëkëti kaddu yi nga xamne kaddu yi sédé la ci digëntéem ak serigne cheikh
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi bokki julit yi sétan ak yi deglu ñi ngi leen di nuyu baax di leen ziar wa di am mbikté bu and ak dara ji naqara bo tax ñi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
3: yalla mi nga xamne mo no may lim no may bis bu ko soxla bu jël ko yitt dañi bolé sant ak nangul ko ak muñ nak ñi ngi siyaré mbolé umma islamiyé bi wa ñi ngi siyaré mbolé yoonu mo di ko tambal cheikh amadou muntaka mi nga xamne moy bop yoon mi ni yaakar na kep kuy ñak mom mo la gëna ñak waye di siyaré cheikh mamadou bachir bi nga xamne mo taxaw taxawaayu Serigne Sallou ci ginnaam momit képp koy ñak mo la gëna ñak ndax doyam rax ci na ñoo bokk baay doyam ci na moy ab serigneum waye ñom seen digënté dañ ko jëlbeeno ba ndëgëni di siyaré jabootu Serigne Cheikh gi ci njitul Serigne Khadim boy ay doomam yu goor ak yu gën am bolem talibi waye nak di siyaré bax dongé tal bi nga xamné Serigne Cheikh kenn la jappé wala jappé won bopum ci ñom Serigne Cheikh dafa jappoon na dongam Serigne Sallou wala ta loolu moy lu wéré wéré la xamné fité nak waxtu ne bañ nako boy wax ak yow sax boy wax sax dinaan man maay seen jëwriñ bu lélé sax bu lay jox tara nga danaan sama adiyé la sama adiyé la lélé bu lay jox tara nga danaan sama adiyé la kon dongam Serigne Sallou jappoon bopum mom nak li nga xamné moko fi indi won ta baye ko fi niko Serigne Sallou da waxé wax deug yalla ci la nekkon liko fe ndou baye ko fi moy jaamu yalla ci sunna sunna sallallahu alaihi wasallam ak ligeyal seigne touba di ci tanki magna ak wor baye xel nak ndono li nga xane mom lako Serigne Sallou baye moy daara yi ak njabor gi ak keur gi lolo mom ku ne xamna ne ci la nekkon def na ci lo xamne su doon doye dañ nan doyna waye nak yoonu yalla dafa amut yamukaay ma fi ak go je ci dayo ba ta dayo ken mun ci ak wana ila rabbikal muntaha waye lim ci def wax deug yalla ci njabotu Serigne Sallou ginaaw Serigne Sallou lim ci def ci daara yi lim ko sayto ba nopi jim ko yok lim def ci ti nonole wax deug yalla ku baye xel la waana bokk mi baye nañ ko xel talib yi baye nañ ko xel njabotam gi baye nañ ko xel waye julit yi baye nañ ko xel du jar sax di indi ay séré waye bo tuddé Serigne Cheikh xel dem ci tabakh juma bo tuddé Serigne Cheikh xel dem ci taxawuy daara bo tuddé Serigne Cheikh xel dem ci nopi ci lepp lu ko amul ndariñ boko tuddé xel dem ci kilifa go xamné xamna liñ ko batalé tam yor ko fasiyena dara du ci medji daana ko yag na mak mom lol daana ko abal wenn beuy waxan ben naaru gannaar moko waxon serigne bi waxna ko ay yoon ci ajjata yu bari naara ba def na serigne bi wa ghayruka wasluhu sahlun walakin tahaddusuna bi siratihi ightiyabu melna daan serigne bi am kudul yow mom yombuna waye nak kenen ka ngay am tadu yow soy waxtana ay mbirem dana melna dang koy jew ndax bu ko dege du ko neex yow nak mucc nga ci lolu yow koy waxtana sa mbir du doon ak jew mukk ndax dana xamne limi wax ci yow moy li ngay def ta lol moy li ngay yene julit ñep yene ko talib yep bu ko ñep yegge yit ak doli ko rek lay doon ñaan kon Serigne Cheikh mi ngi nonu mel na na laq nonu ci zahir waye nak liko waron ci non lepp def nako jitu na nek sun karam doon royukaay wo xamne lam newon damay jaar ci yoon wi rek luma da baxna luma dajel baxna non la nek ba ni mu wujje borom ni ko Serigne Fallou waxe yalla dogal na mu gane adna ci daara Serigne Sallou yalla dogal na mu wacc liggey ci daara Serigne Sallou ci digeunte ñaari daara yoy am def lenn lo xamne resuscité ko net li ab sopem def lenn lo xamne dana neex ab nonam lolu kon ñi gëreem yalla ci jox gimna ko jox way ñi ngi muñ di nangul yalla dogal bi nga xamne mom la wacc ci mom da ta ñun ñepp ñu bok ñi ngi ñaan yalla sun borom yalla nako nangul ab liggey Yalla nako Yalla nangul ab liggeyam Yalla nu Yalla yenke wal ak muñ ak mislu Yalla nu Yalla wutal njabotam yi nga xamne ñu la fi baye fam tege gobbar ñu yeno ko fa Cheikh Mamadou Bachir bi nga xamne mo taxaw taxawayu Serigne Sallou ginaam ñi ngi koy ñaanal sun borom tubku kat nak tawfiq ba lepp lu mu bëgg rek lepp lu mu nekkewon ak wajuram mo wëyel ko and ko ñun ñepp ci barke Serigne Touba ñi ngi siyar ñepp tay ndokel ñepp tay del di wax la ñëlbe no won inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa kay jërëjëf Serigne Aladji Lo ma sha Allah kaddu yi amna solo tay nima ko xol ci Serigne Fallou rek kuko deg da nga xamni kaddu la yo xamni da ngeen ko dund ak Serigne Cheikh ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yok ay leeram tass ci barkem no ngi delu rek di fatali mbolam fu way mëna nek na yokal Serigne Cheikh ay ñaan mo xam alcorane lay jang mo xam qasida salatu ala nabi ak lepp lo xamni man nako def ci lu baax mu ñaanal ko serigne cheikh su ko defé rek melna ni téwé na fi nga xamanténi moy touba ndax liñu dajalé ñun ñëpp rek moy yok ko ay ñaan ak fatlikou jikkom ñu rafet yu am solo yi nga xamni mom la doon defleenté do ma damaay kon xamna yi damaay delu ñu jëli khassida deglu khassida ba ci kanam ma doora delsuat ci yenen témo yi inshallah taala

0: waye roy gaay la ci lepp lo am jox ko yalla ndax ko xam seigne cheikh bari na ñoo xam ni musu ñoo tekk beut ci mom waye gis nañ ay defam lu melni fukki juma ak ñaar yi nga xam ni lata muy dem liggey na bayiko fi ak yeneen yu liggey yu am solo seigne abdou ana yan kaddu ngay yëkëti muy kaddu témoyé ci seigne cheikh mom seigne sanou mbak
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu té di leen ziar di jaar na ci lu nuyu nak ci yeen ñi ngeen xamni seen kër gi dara taxo ko jog lu si wol liggey serigne bi ndax feñu lu mbir bo sañon kale feñal seen mbir da ngeen di xéto pass pass xéto bëgg bëgg bu démé wut non rek man nañ la feñal lu bokut ak la ngay def ñi ngi santat yalla bax nak ci jëfëm ak jëflentém ak ñun mom da gëna bëgg nit bopam motax légui lé dana def lo xamni dana jaaxal nit waye namay def rek ka bax li anno halal wara asfaqu min awladihim min wa awladihim lam namin señ touba né nak yalla mo gëna sopp ku né ci ñun ay way juroom ak ñim am ñep bu dé nak mo ñu gëna bëgg suñu bop li nga xamni boko don tan japp ni mo bax ci yow lamay tan sa su nek moy li gëna ñi tok motax ñi ngi koy sant ci jëfum ak jëflanté ak ñun
2: mom cheikh abdou
1: di ñaanal bu baax señ cheikh amadou mbacké
2: mu nekk fi ci biir
1: ak boy juroom ya ko jitu di ñaanal bu baax señ muntaha sun borom bayiko bi ak cheikh mohammed bassir ak ay rakam mom da mbir mi mom ki man deug la rek ki man deug la waye nak lepp ak cant rek la ak señ touba mom mbirum sun borom la yor motax du dak day jall ba faaw xam nga bimu fi joggé jaxlé amon na lol ay seigne modou mustapha bimu fi togué digënté ñepp dañ ni ci la mbiri gëna jëmé kanam bimu fi joggé seigne fallu ñëw itam non la démé ndax mom moy sét jamono ju né rek mu sét ku depp ak jamono jojja mo solo jëmmam ci mom atté jamono jojje lolo tam moy dem ni rek seigne sallu bimu fi joggé ñun ñepp jaxlé won nañ jaxlu gop ay seigne cheikh bimu ñëwé mbolém num nékkon def nako ba nopi mot 60 yenen ba agale fi mu tol bi muy dem amul ben nal bu dess keur yep la def lepp la defar amul len lu tambul lu agu kon nga xamni mom lam wara def lepp def nako ko melni nak bu fi joge ñun ñep dañ ci wara def hebra moy waru ci xalam ci xol nak ba xam nan lañuy def ci roy ko ci jëmam ci jëfam ci yenem ak nango ligeyam nanaka tay ji moy bisum ki motax gis nga liñ fi wacce alquran kenn xamul nim toll keewal yi nim toll kenn xamul nim toll lepp nak ab ligeyam la tamay dem ñing koy ñaanal di sakku ñepp ñaanal lañu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi joge yalla da wax ni wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat illa rasulun qad khalat min qabli rusul yaronte bi ñëkkon niñ demé rek joge fi mom ci jëmam mom itam da fi joge kon ko xamni mom mo taxone ngay def man nga bay waye ko xamni yalla tax ngay def yalla wu dugul dama djublo wax moy seigne cheikh man dama wat seigne selu ni lim bayyi day gëna dox ndax takko nañ and ak mom te duñ bayyi mukk te lim bëgg amuko nam ko bëgg motax mom na ñepp dal seen xel xamni bu kenn xalaat lu dul rek luy gëna jëm ci karam lay doon soobe yalla assalamu alaykum rahmatullah mo benen laaj da yakar na
0: ba kay jërëjëf serigne abdou ma sha Allah niñ ko waxé ci ngeen ben bi bimay ubbi waxna ci présentation bi ni moy jeurinu mbollem donga yi nga xamne moy dongay terbiye serigne sadou yi yalla dogo nit ngeen andal ak serigne cheikh andeen bu rafet wax nga ko legi sax waye beug na nga gëna soñné ñu xamne liggey bi mom du laal suuf niko serigne muntaha di waxe ñomit mbollem ko xamantene yalla dogal na nga bok ci liggey bobu nga xamne tay di la yeesal pass pass yi gëna war tay di lañ wara gëna nekk ci ginnaw njabot gi ba nga xamne mbollem liggey bi serigne cheikh bayyi lepp dañ koy agalé ba mu ag ciolet
1: a seigne kharim de ñing koy ñaanal bu baax ak rakam yeb manam nit bo beugé bo fi joggé muy doxé na nga doon doxé wala nuko gëna jék dang koy tek ci yoon wi nga doon jaar wala yoon ko gëna jék seigne cheikh da jël seigne kharim yabal ko mu jang xam xam jang liggéey bim manam xel kom gi rek buñ ko daan woté mom seigne kharim mi touba dar salam lay def way ko mëna liggéey mëna muñ mëna xajo kon nak limay wo sun mbokk dong yep rek ñu xamne biñu seen bi doon defar tay tax ndax nit bu fi nekké ngay def ci kanamam mu jogi fi nga bayyi day melni dang ko ragoro wala dang ko rusul ay bala ñi xam noko japp won mu jogi fi comme dem na nak ñun ñofi def wala takunu kallati nakhadat khasla fil ko le bokk dañu bëgg li nga jaayante ñak jaxare am xewal bu mu tax nga ba motax nak kon ñi ngi gëna bayyi lo xol dong yëpp rek ni dañ tak wat ci ginaaw and rek xamne lañ doon def ki taxone ñukoy def mi ngi ñuy gis te yalla mi fay la nga lu ngeena laqatu la fayam bi gëna dal la mu gi min ko ci daan wala ci kora boy def jaar leen fi nga wara jaar li jëf ju way yalla fay motax kon lañ gëna takku and rek te yalla tax
0: jere jeuf seigne abdou xamna bala ma dane rek damay indi ay bo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala moko wax moy lahat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana jamono bi nak mu melni bokku na ci li dimbali nit moy mu kum roy seigne cheikh mom seigne salihu mbolam def yu bax yep mu donante ab roy teef waye nak rawata na liñ wax kasbul halal ndax nit fakul lew dana tax mu meena mom bopam lolou ana lan nga ci indi ci nit seigne cheikh don won exemple
1: seigne salihu danon yore da fek boromam sos ko ci yep moy jang ak yar ak liggey sa motax sañu mako genn xagnna nak loway yare nit lola jikko ay mom neena sañu genn ci lolou ko melni seigne cheikh xamna ni li tax nit do am liñ wax independence mom to bop monoko amé ci lu liggey ndax bo liggey soxlaal kenn da dañ ni ko ëmb sa sankal ëmb sa kër ni na ngir mu doon gor bokku day nangu liggey ko nangu liggey yor sa bop yor sa njabon mo ray may yow li nga bëgg def nga def ko te kenn du ci galankor mu doon ko def ci anam go xamne gu ki mané la seigne cheikh ko am xel la ko jambaare la gëm sun borom la ko doylu la moko may li ngay gis juma yek li nga gis lim def souf te xamuñu ko gëm mo yaakarna biñ ko mujjé siyaré a kébé rek samedi bi wess amon nañ dong bo xam da am jafé jafé waye lam ko dimbulé da ko lijeentul jafé jafé yoy ba nopi jox ko lu dess ci kërëm liggéey tax mu man ko kon nak nañ liggéey te jang te jaamu ji yalla ndax bari na luñu yobbal di ñak xam rek ko war waye ki sa bo xamé nangoo liggéey ak jaamu yalla day jek waari ta lañ ko plaati seigne touba dañu moy jëf na nga jëf te sel jëf gi djublu ci yalla rek boko defé tum ndax la jotaay bi di fay ba dañ la fay fay go xamni ku deugut la nga def dara la ci ñu
0: mu mel net niñ koy waxé serigne cheikh sunu borom defal nako tawfiq ci hadith bo nga xamni sallallahu alayhi wasallam newon na nit bu fu joggé mbiram yépp dog na bam dessa ko ñatt tay bi mo dem ko fa gis mi ngi seug ci alquran wala qasida lolu ana ban taxway ngeen ci am
1: ani de li nga bëgg ñu la koy defal dang koy fakku lata waye do nekk ci leneen ba joggé bi nit dañ mako fakku lolu mo mënta nekk li lepp mako fakku fi ñuy jàngé bi señ bi ñibé aljana señ sarri la né won tiñ na kërëm gam ak magal fi la koy defé né nañ fi jàng alquran qasida amatu lim lum gëna bari gën ci ndax bokuy lim néna day melni da am gënën djublu go ci def motax tay biñu jàng kamil man leen buñu amu lim li fi ñew ci kamil ëpp na ñaar kamil ak juroom ñet waye liñ ko tata bu kon xamna lim ko da melni nak lolu nit ku nekk bo bu joggé dal la nga nekkoo ak lañ lay fat ko yalla nako yalla fayal
0: Yalla nako yalla fayal kaddu yoy mo bayiko ci serigne abdou ndjay mi nga xamne moy jeewrunu tarbiyé ndongay tarbiyé serigne salou wi machallah ñu am taxaway bu am solo bo xamne taxaw nañ ko ci bis bi nga xamne bisu ñaan la te cheikh mamadou muntaha jappon ko muy tay ji di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu defal na tawfiq ma ngi koy fatali wat rek way nek man nga ko ñaanal ndax way nek man nga jang alquran man nga def salatu ala nabi man nga jang khassida waye man nga def yep dog yo xamne day jariñ ki nga xamne mo nek ci bamel ñi ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu yokal nu leer serigne cheikh mom serigne salihu kon dañ ñuy delu rek daldi jeli wat khassida ba ci kanam ñu door wiyal ci yenen reaction inshallah taala jere ngeen jëf

0: xamni moy tawhid waye nonu tamit la len yare ci yarum l'islam bo xamni yar bu deugar lay doon waye nonu la len ni xamale lan lañu liggéey seigne touba moy al khidma ci ay tol yo xamni kenn mu la wax num tollu yo xamni da koy bay diko and ak dongo yoyu bu ko baye nga xamni ci tol yoyu ci lay sukkandiku di dimbalé dongay ci di len dundal ba duñ soxla yalwaan waye ci tol yoyu day sukkandiko bay taxawal li nga xamni moy ay juma ak daara yo xamni kenn mu la wax num tollu ci bari muy jambar jo xamni li gëna jafé lay def ndax buy tabax juma duko tabax rek bayyi non ndax barana koy tabax juma boko xasse tabax rek dang koy jëbël ñu koy ñi cey jull do to ci jëm dara waye mom day tabax juma ba nopi fété wo entretien ba manam la ci war ci ay entretien da koy fété wo mo xam courant ya mo koy fay di fay ndox ya lepp lo xamni luñu wara defalat ci juma ja mo koy sallo manam mo koy gaddo nga xamni juma mam bokku na ci juma yi rar yi nga xamni kenn du fa jël ay mbuss nan da ngay manam lajal jak manam mom da lan tare ay juma am ñu fay laaj bepp juma jo xamni seigne cheikh tabax nako bu ko tabaxé nim ko tabaxé non lay continuer diko yor imam ba fa nek di jité mu dagal ko salaire lepp lu ko waral war ci walu dundum mo njabotam mu yor ko non mu ko yoré non lay yoré juma ji ba lan lo xamni lu juma di soxla la diko yalwaan wala ay jaamu yalla di ñew di fa julle ñu leen talal loxo lolu seigne cheikh da ka daan bañ te lolu ak njambarem ak nango liggeyam ak bëggam seigne touba ak xam li nga xamni moy bëgg seigne touba mu nekk ci lolu taxon man kon seigne cheikh jambar l'islam la jo xamni limu yanu kenn mu laax lum tollu manam boko xole ci diine ji da cey yanu lo xamni mën naane ci kaw suuf man xawma ku yanu lu toll non ci benn personne waye bo xolé tam ci citoyenneté manam ap patriote la won ap citoyen la won bo xamni bu amal ndar ñew ndax mën na ne lim daan bay ci tono ci walu gerté ak dugub ak yeneen yi nga xamni mo jëm ci walu lujum yi ak yoyu kenn mënu la wax lim ci daan produire lum toll te lepp rek ludul xam li nga xamni mom moko war ci ab rew xam lan moko war ci manam ap doomu julit waye xam lan moko war tamit ci li nga xamni manam mom moy am mindeef rek manam ci d'une manière générale kon seigne cheikh jambar la won jo xamni l'islam ko ñak waye ummatul islam bi ñak ko waye li nga xamni mom moy humanité ci bopam mo ñak ki nga xamni moy seigne cheikh yalla nañ ko yalla fayal ñaan yalla suñu borom jabot gi nga xamni mom la fi bayyi yalla leen suñu borom tek loxo degeural leen ndax yan mu diis la leen fi baye yan bobu yalla leen suñu borom yan bañ atan ko ki nga xamni moy seigne basirou mom serigne saliw bi nga xamni moko wut tamit ci manam togaay bi yalla ko suñu borom woyefal manam li nga xamni moy taxawayam mom serigne khadimit bi ko wut ci manam kërëm momit suñu borom manam barkel ko ndax mom amna ci mom yaakar ndax momit ku serigne cheikh tela wan yoon wi la tay ku ci tela jaar motax rafet nañ ci mom jot yalla len yalla deugural mbolem dongay serigne saliw yi mbolem dongay serigne cheikh yi mbolem talibi serigne saliw mbolem talibi serigne touba yi ñu ngi leen di jaal ki nga xamne moy sag bu tedd bobu diko jaal mbollem ummatul islam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf ma sha Allah sant nañ bu baakha baax di la ñaanal sun borom defal la tawfiq ci kaddu yu am solo yoy nga xamne yëkëti nga ko te moy wané njulit gi nga xamne mo nekkal ci serigne cheikh waye bëgg serigne touba gi nga xamne bëggal nako serigne touba waye nim boole won jaamu yalla ak liggeyal sunu borom subhanahu wa ta'ala waye nonu nga xamne non la fonké won li nga xamne moy jaamu yalla ba fepp fo xamantene barab bu baax la bu massa am defal nafa yalla am neek kon nak dugg na ci waman yukhridullah qadan hasanan fa yudaifuhu llah yoy nga xamne yep da ko lebalan sunu borom subhanahu wa ta'ala yalla nako yalla ful mu don ay tawfiq don ay hasanat yo xamne da ko fekk fo xamul kon mbokk yi damay delu war rek day ñu deglu ju wat fasida ba ci kanam ma dooru ñu wat ci reaction yi inshallah ta'ala gëna ngeen jëf

wakay jere ngeen jëf mbokki téléspectateurs ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax den ziara ñu leen ko waxe won ci bis bu am solo bi nga xamne ñi ngi fatali waat rek mbokki sétane yépp fu mëna ne ci aduna bi kenn ku nekk rek fa nga nekk nga def ab dog daglel ko ki nga xamne moy serigne cheikh mom serigne salihu mbake sunu borom yok ay leeram te tass ci barkem mbokk yi dima leen ko waxon xam ngeen so ba legi ñi ngi ci njangum khassida mi ak njangum alquran mi waye ñi ngi ci reeso yi waye kaddu yi nga xamni ay kaddu yi témoy la ndax xam ngeen ni yalla sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni nit ki bu fi joge manam lañuy wax ci mom lu rafet ngir am na ño xam dañu jël ci wax yoy di dem diko garal lolo waral ni jël kaddu yi témoy yu rafet yoy nga xamni mbokk yi xamni dund nañ ak ki nga xamanteni moy serigne cheikh mom serigne salihu dinañ ko yëkëti muy kaddu yo xamni kaddu jangale la waye kaddu la yo xamni dana tax ñu mëna roy ci jëm ji nga xamni mom lañuy fatte ko ki ñu jakkalal moy serigne abdou khadir busso yaakar na ñu bari bari min nañ ko ci sunu plateforme serigne abdou khadir ma baye la rek nga daal ni andil kaddu témoyé ci jëm ji ñuy fatte ko muy serigne cheikh wa xamna du ñak nga jital don de xassida gu gatt la door andi ñaari beuy door andi kaddu témoyé inshallah taala.

0: جي تبكي الليالي عليه والشهور معا مثل العصيب والجل والخطوات. الحمد لله رب العالمين بقي لول دنج كودون اوبي غير ميغو غي ميغو بيسوب تاي بي خام نين ني تاي الاسلام بيپ نياك يونو مريد ويب yeg yeg bi di ben ci senegal gep ki fi bayiko di kuñ meuna jang ci mom lu bare bare bare bare serigne cheikh mbacke mom serigne salihou mbacke yalla yalla doli yermandem ak njegalam li mata jang ci mom da bari waye nak nuro gum nuro serigne salihou ci lepp mo ci gëna doy ki man xam nga ne serigne cheikh mom diiru li fi serigne salihou di ne mi ngi yor ay daram yu mak di bay di jangale limu liggeyel yalla nak xel manuko takki rot ngir beuri way ndax buñ ne sadaqa jariya mom ay juma lim ci tabax de nga ay bereb yo xamne lepp bereb l'islam la lolou yakarna doyna sekk misal waye nuru gum nuru serigne salihou ci lepp nga xamne bay mo ma sa nek yitem ak jangale ak yar bi ni serigne salihou demé ba dem aljana mu gëna doolé lola ba daara yi nga xamné mom la wootu won ci serigne salihou da ci doli yenen ngir rek bëgg yaatal liggéey bi jëm joju nak bu démé tay ji sénégal gëpp dañ ko yegg wax deug yalla ñak la bu metti wayé nak jangalena yalla ba tay jangalena serigne touba jangalena bopam ci nak lañ ko wara royé deng rek ndaysan tagutom bu mujju bobu bu taw yaram bobu li ngi ci wax nan yeen kat dama neega taguto ak yeen ñom seeni wax wax la dama neega taguto ak yeen setan na it jeneen wax mu ne bu len may yeeram ci lu bax fep fo xame ne yeen nga def lu bax bu len dem dem ba su tok mu ko wax ngeen xamne kenn la ci yeen wa serigne cheikh mbacke mu ne ngeen xamne kenn la ci yeen jep jef ju ngeen di jefati na ngeen ko yegge la ko wara yegge bal kenn waruma ko ndiek yegg kon koku jef lu bax mom yamali ko won fen li lay gëna yem ci mom nak bokku na ci manam mbollem fam defal defum neegum yalla bereb la bu mënona jar ay milliards ba mu jégué ko waye yoy yep xoluko ci bu fekkonté né ku poñaxatum aduna ñor la dina fi bayyi milliards yu bëré bëré bëré yu xel mën ta xiyass waye nak lepp la jël jox yalla Serigne Modou Mustapha da na wax nan Serigne Touba yi sama wayjur waye juba ma doy jub nak dara jitu ci def lepp lepp ndigelu yalla de nga bayyi lepp terem kon Serigne Cheikh mi wax deug yalla ku ñew ci bisam bi da nga ci jangelu bare bare bare bare da nga ci jangelu bari aji dem ji ak mbaxam taxna bis bi xumbu de nga ay jëfëm yu bax taxna bis bi xumbu waye nak xabul nangu ko ko yalla nangul ay mbiram taxna bis bi xumbu kon ñi ngi koy ñaanal suñu borom yok ku yeen ma dem ak njeggalam bis la bo xamne nak bu metti la ci bepp liggey kat ci bepp jaamukatu yalla ci kep ko xamne dundé saw ñak mo doon sa mbir bis bi dang ko yek ndax mom ñi nga xamne liggey rek ka len ñor te bokkuñ ci te bokk fenen sax serigne cheikh exemple la ci ñom royu kay la ci ñom kon kep ko xamne ni aw yiw rek la ñor ta ngay dak yalla diko dak ci anam gi mbeugé ndax al ilmu wal amal liggey ak jaamu yalla yi la boole won ba nim wuyje boromam kon ñing koy ñaanal bu baaxa baax yermane ak njegal ak suñu borom di ñaan ko mu dajé ak wayjuram mu tedd wa serigne salihou mbacke mi nga xamne musta juuyok mom ci dara di serigne salihou démé ba tay mi ngi téyé nonom li def ko nu yéme no xamne leg da nga daan waru ci jamono ju dem ba doomi serigne touba nekatu fa waye da nga yegne serigne touba nekete manam daram du taxaw te ci jep jamono ku ko wutu day melni ki day faw xalañ ko foggé won kon serigne cheikh dal bisa ngi ni bo xamne rongoñ touruna te ñing koy waxal lo xamne lepp deug la li gëna am solo nak moy séré yo xamne ku ko deg rek deug la te serigne cheikh bo ne jaamu katu yalla la won ñepp ne deug la bo ne liggey kat la won ñepp ne deug la bo ne dimbalé kat la won ñepp ne deug la kon nak joju deug nga xamne yalla mom mi nga xamne mom deug de nga yalna ko tabbal ci jannatul firdaws ta wonale ko way juroom tedd wa serigne salihou mbake te djegal mbollem ko xamne tew nga fi te mbollem ñaan yo xamne djugge na fi jëm ci mom sun borom nang deegal ko barke cheikhul khadim alhamdulillah rabbil alamin
1: alhamdulillah rabbil alamin jeureujeuf serigne abdou khadir gusso ci cadeau yoy nga xamne cadeau yi temoy la cadeau yi séra la yo xamne ku ko deg rek da na xamne li mo donon djikko serigne cheikh waye mo donon aw melokanam waye mo donon aw doxlinam te lepp rek day delu wat sunu borom subhanahu wa ta'ala rawati na non nga ko ande muy ñaari pañ yu am solo yi nga xamne boole won nako moy al ibadatu wal khidma moy jaamu yalla ak liggey lolou am am solo ñaan sunu borom mu fayal nako ci barke seigne touba kon mbokk yi damay delu wat rek ci antenne ba ñu deglu wat khassida ba ci karam doora ñew ci yenen reaction yi inshallah ta'ala
2: cuma jela sa gor lay wo defar bu wor la jam khadim wa kay jere ngeen def mbok yi ñi nga am mbekté bu baaxa baax comme ni ma leen ko wax won légui rek di ñew ci kaddu yi nga xamni kaddu yi sédé la waye kaddu yi témoin la ci jëm ju tedd di nga xamni mom lañu ñaanal tay muy serigne cheikh mom serigne salihou ñu fassiyene sekk waxtaan serigne assane fall nga xamni mom kenn la ci njabotu serigne salihou mbake waye dund nak serigne cheikh ñu jox ko rek mu yëkëtay kaddu ci jëm ju tedd joju nga xamni wax naani tay moy bisub ñaanam fu way nek rek nakoy fatlé ko ci ñaan waye jikko yu am solo yi nga xamni mbokk talibi ñu koy fatlé ci mom ñu fexé ba roy ci jikko yoyu serigne assane bismillah
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ñi ngi nuyu mbolem yi nga xamne ñi ngi ñuy téelu mbolem ñu ne ci réew mi wala ci biti réew fep rek di leen ziaré li nga xamne ñun ñep ñoko bok te ku ne man ko jaal bopam man ko jaalit umma islam bi yep di ñaan suñu borom wacce dole wacce yermane ci mom te jéggal ko wacce ko yitté waccu ka yamuy wacce ay xejjam jëm joju nak wax ci mom yomb na yombul li yomb ci mom moy li ñepp gis rek moy ku woné ginaaw bayyi lu melni li ku fekk jotaay bi ni mu mel xamné ki jor liggéey bi yittem jëpp liggéey Serigne Touba rek la won mu def ko nak ci

0: fi ko seigne salew yobul xel xalaton nañu ken mënu ko fe jël jëme ko fenen waye njambar ge fidwi ak pesse bi taxna mbollem la fa seigne bi bawone rek dolle ko na ba melne la fa nekkon lolu nak da fay tek ne ki dem de yalla dogal na muy jambar waye jambar ko wut won ndax liggey buñ mané fexé bam soko lo niro bay ben ba mëno ko ragné lol taxaway ñin fi bala kon xana liñu wax rek moy jambar ju ñepp xam pass passam xam taxawayam waccina waye lolou nak moy li aduna baxo deme wa fikru fi nako señ bo xé sax dañé wa fikru fi qissati al-khadri wa fi fana'iha ayna jami'u salafi wa ayna ma min al-urudi jama'u wal 'ayni wan na'imi ba'da jumu'u wa annaha laysat lana dar al-kharar bal innaha dar umumin wa dirar lolou moy aduna de ni rek la baxo tedde gaayu baxé nak salafi dañu xolon né dafa ñak daraja ñak wëlëré té sof nu muy jéxé bañ xamé ni rek la bindol nak non ko ginaaw ñu xol tam ñi nga xamné yalla bindol na leen ñi ñew momé aduna manam mom ko ci xétu momit yépp té moy dajalé alal yi dajalé jur yi dajalé marchandise yi waye ñoo ñepp rek ñu xey suuf wanasu leen loolu nak lako wutul ak jambaari señ Salew ji nak moy lam doon def mom da am jeexit ndax du ko fetele won ci yalla ñoña leen wutule ngi ñom aduna do ngul luñu reub mom nak lam doon def bim jaare ci aduna yi alakhira ko taxona jox loola tax nak liggeyam bo mu doon liggey nogi ñaan lepp yalla nako fekk famu na de tay suñ borom baye wi nak ñuko wootu ci liggey bobu nim wuté won señ Salew ci liggey bi nga xamne mom lako baye won def ci tam lu kawé ñort lo xamne dara dal xelu mouride yépp kaddu yi mëna bañe guddou waye li am solo rek moy li la aduna ñu koy jale ñépp señ bi nak mo wax ne tuddu ay ku kal yawma wa tuddu ki ka khada loolu lim ci jublu wax rek moy ni deri def nga xamne bu tayé suñ borom indi la xéewal indi la jamm yo xamne ay rétan dong ci top waye bu ginnaw ëllëgé nak mu indi la lo xamne jafé jafé fitna ak nakaru xol wo xamne ay ronko dong ci top kon nak ñoo ngi jël ci mom bind bo xamne ku ne war na ci jang ndax mom de yalla dimbalé won nako ba lu nit di ab rek amalo nako bopom te jumtu waye suñ Touba dong lool bu mu ko liggéeyalé nit nak bu défé nonu bu xéxé won la ginnaw loolu war na ba ci yow jéxit gi lay wone aduna mursalo waxe nañ ko ñu ne nak misal suñu borom misal nako ci lafum yo waye yoy yep sorna ci ñun ndax poser lafum yo li señ Cheikh Salew woné gëna yom ba gis kon na ñepp delu waat te jangaat gor gor lu waat waye def yitte te roy magña xamne nak dara mayu fi am no fly ndax doon doomi señ Salew señ Salew doomi señ Touba lool bu day kuy waru jégué lool jégué na waye musta wër ngannaayu liggéey señ Touba lool ba bimu fi joggé ko gis xamne liggey señ Touba donc fi indi won musta noppul mustaftandiko kon nak kuy sam xel dal ba nga jappale war nga togit wote pass passako indi waye li wërti war mo nof lay wortam kon nak yalla nañu suñ borom dimbalé té sutural nu defal nu tawfex ci mom té may na nu roy ko bu baax ndax li mo wone dal ko señon bo fi joge def fi lu melni li bo mënu lolé nak señ ko roy mom ko kone ko nema tawfexam kon nga ñaan yalla ñu ko suñ borom dolé téru té téral ko wacce ko ci wacce kay mi wacce xejjam ya liggey bi mu doon liggey señ Touba dal wono bu ko jore ci kanamu jëmam jojé turono wowe xolam dina sedd lool dong ko moko taxone jog nak té lool mom wornu ñu wor yalla né mom amul sik sak né fum sipé yana ba ci kanamu señ Touba rek mu gëreem ko kon nak ngeureum loolé yalla na sartagal nak ba laaf ñi andon ak mom liggey bi ñepp waye tek loxatam ci njabotu bopam gi nga xamne señ Khadim señ borom degeural ko te may ko taxaway may ko ndam ci liggey bi nga xamne mom la wara wotu señ Cheikh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef Serif Hassan Fall mi ngi lay sante bu baax di la gëreum ci kaddu yu am solo yi nga xamne yëkëti nga ko muy kaddu njariñ yo xamne fatali wat na jëm ju tedd ju sel jojje muy Cheikhul Khadim ni mu doone won mu jaddit waye fatali won na ni nga xamni non la ko Serigne Sall wuto won waye jëm ju tedd ji ñu ñaanal tay ni nga xamni non la jele won ay jéegom tek ko ci ni ko sun borom waxe won te moy lakhat kana lakum fi rasulullah sutun hasana don ko xamni ab royukaay la won ci mbolam xet jikko yu baxi waye rango won mbolam makarimul akhlaq waye bat bi nga xamne bat bu siwla di ñaari bat yu am solo moy al ibadatu wal khidma serigne cheikh mom serigne salihou da ko siwi won liggeel ci yalla lu kawé kawé kon ni nglay sant bax di la gëreum waye fatali nga nit ñi ni mom kat ab roy kay la bo xamné bayina fi luñu mëna roy ci mom kon yalla nañu suñu borom defal dégg ak top waye maynu bëti xol yu ñu mëna xolé ba mëna roy ci jëm ju tedd joji nga xamné moy serigne cheikh mom serigne salihou ndax nopi ak jëf lewet bëgg serigne touba dajale ay ngeureum njabot serigne touba yu bari loolu la serigne cheikh siwe kon ni nga lay sant bax dina gëreum xamna mbokk yi ni may def rek moy damay dem jëlibaat xassida ba ci kanam su ko defé ma doori ñuat ci nénal sa inshallah taala ba ci kanam jëre ngeen def ay kaddu té moy rek lañu jël waaw comme niñ ko jëlé ci suñu suñu assistant waaw amul ko ci kanam.

yo xamni manam ñak na ñu réréré di ko xamni nak ñun ñëpp man nañu sédé né liko waron ci digëm ak sëriñ bi digëm ak boromam def na lepp kaddoom yoyé nga xamni mom la fassanté won ak sëriñ bi moy kaddu yo xamni kaddu wëlëré la di kaddu ngor bimu wuto sëriñ bi dafa wax ni sëriñ bi moy cheikh salihu dana ko liggéeyal ni nga xamni non la liggéeyalé won sëriñ touba lolé nak da ko waxon ni buma ci la nek té duma ci gessu duma dangu day duma taxaw luma dab baxna luma dajel baxna kenn ko na xamni ni kaddoom yoyé matalé na ci sëkk wëlëré namu ko waxé won non la ko jëfé wayé nak moy ko xamni ñun ñëpp war nañu roy ci mom ndax doylo wutone serigne salihu moy sama wajur

0: ma sa ñor ci la daan xey ci la daan gont li nga xamne mom la nit mëna xam té ñu man ko xam ci limu daan doxali ci digëm ak sëriñ bi moy talibé go xamni gu rafet la di top go xamni xoli wu ko won wayjur waye da ko jappé won sëriñ Touba jappé ko muy ab sëriñam liggéeyal ko liggéey bo xamni mbolém ñun ñi nga xam dañu yaro ci képparu sëriñ Saliou gis nañu né kumu mënu ci képparu sëriñ Saliou mëno sëriñ Cheikh kenn la won ko xamni dañuy ñaan dal moy yal nañu ko yalla fayal waye woor nañu né ñak nañ lo xamni ah dana jafé lol ñu amat waye nak suñu borom mom moy ki nga xamni luko soob rek lay def gannaaw na ci ciobarem ci la ñëwé dogal dogalam bi duñu man lu muñ té rafetal li serigne touba ne won ya rabbi ahataytani fa shukru wa in manata faridan wa shabru boma joxé ma sant la waye boma xagné dina gëreum té muñ lolé nak ci lañu fassiyene nek waye ñak nañ lo xamni bu doon day luñuy waxtane la waye lo xamni amna yenn bakkan yu ko mëna jot buñ doon dajali junni bakkan tam man nañ ko dajali ngir jot ndax taxawayam ci l'islam bi taxawayam ci yoonu mourid xelkom dana ko joy alquran dana ko joy donga terbi dinañ ko joy kenn ku ne xam na ni ñi ngi soga ñak serigne saliou ndax bimu fi bayiko lepp lu serigne saliou bayi won moy ay nal ak mebet ak lo xey sampon ndako serigne cheikh ñew na yeesal ko taxawalat ko ba mu taxaw ba jonne da ngay xol nawet bi sa su wacce fenn fune la ab talib di takki ndigam ngir ñew wetti aw ñakam ci toli serigne touba yi té lolé kat serigne saliou mas nay wax né budutone ñi nga xamni dañoo japp ni senu keur ci serigne touba moy tol yi kon man na ma bayyi tol yi waye na xam gi mu xamni sa su nawet wacce mbolo dañ bayyi ko ci gox yi fasantiko ñew laq ngeerumul serigne touba ci liggeeyam bobu lolé nak serigne cheikh ahmadou mbacke wutu won na ci serigne bi té wéyel liggéey ba wéyel li wax ni kenn ku nek xamna ni yok nako yaatal nako kon nak dañ ci sant yalla bu baaxa ba ci tawfiix jim ñu defal ci mom waye nak ñi ngi ñaan suñu borom yal nako xara ci aljina yi gëna kawé yal nako serigne saliou ak mamam di cheikh ahmadou bamba khadim musa teru tek ko ci loxoy rasulillah alayhi salatu wassalam ñu tabal ko ci aljina yi gëna kawé diko siyar nak cheikh mamadou bashir mi nga xamni mo togo jotaay serigne té diko ñaanal yal na fi yag yal nako sama borom deugëral yal na wayfal yam bi ci mom di siyar serigne khadim ak mbollem rakam yi nga xam ñom la bokkal serigne cheikh soxna mam bu se ñom ñep ñu ngi leen di siyaré serigne bi ko siyaré mbollem dong ter bi siyaré na serigne abdou samad nga xam ni tamit kenn ku ne xam na ni liggey bi bayna ci waru wo xam ni waru yaatu la kon dañuy wacc fofu suñu kaddu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureujeuf serigne badafal ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum de la ñaanal suñu borom defal la tawfiq waye defal la taysir ci barke serigne touba ñi ngi ñaan lepp lo xamne jang nañ dof ci alquran mo xam fu mëna doon ci gofu aduna bi wala khassida wala salat wala nabi wala bepp dog bo xam dama dama def nako rek yalla ko suñu borom jotali muy addiye jo xamne suñu borom da koy jotali ci ruhu serigne cheikh mom serigne saliou kon mbokk yi dañuy deglu rek delu wat dem deglu ci khassida ba ci kanam doora delu wat ci témoignage inshallah taala

0: non non eh wayal ki o wa kay jeer ngeen jeuf mbokk yi téléspectateurs yi ñi nga am bëkk bu baaxa baax comme nima leen ko waxe won leg rek gën leen nima leen ko waxe sa su nek bi nga xamanteni kurelu hôpital xey bu daru khodos jang nañ ba nopi dem nañ ci serigne khadim ak njabot gi nga xamanteni moy njabotu serigne cheikh siar leen waye massawu leen ci li nga xamni mom lañu bokku ginnaw bo xamanteni jang nañ khasside yu ama am solo moy muqaddimatul amdah bu am solo serigne makhtar gene jité won jang mi and ak bokki talibi yeb xamna dana ci ñew serigne makhtar ginnaw bo xamanteni ñew ngeen massawu ci li nga xamni mom lañu bokku waye jang fi khasside borom touba yi dungé ko ki nga xamanteni moy serigne cheikh mom serigne salihu ana yan kaddu témoy nga yëkëti ci sa tour ak ci tour daara tarxé bu daru khodos
1: jerejef mursadakh ngi len ziaru bu baax ziaru mbokk talibi yep di ñaan suñu borom yagal fi cheikh mohammedul muntaha ak njabotuk serigne touba yep yag fi lol te wer ta ami xewal yu bari yu ndigeere serigne touba ak ngeeramal serigne bi ak talibi yep serigne cheikh mus cheikh salih nak mom wax ci mom lu yomb la ndax ñun ñep ku ne gisoon na aw doxinam wessuut di serigne wax ne wali khada ahbaban bihim uzhiru nuska sunu borom boole na mak ay soppe yo xamni dañuy feñal dañu feñal ci ñom ak jaamu yalla gu sel jaamu yalla ga gëna kawé nim ko waxé ibadatuna faqat ibadati ghayrina wa billahi min iblis ma zikri yusna ci cheikh fofu rek la tegon tankam don sako yoon wi don jambar l'islam don jaamu kat yalla bu mat sekk don liggey kat seigne touba bu mat sekk gëm seigne touba gëm ko wir don sako yoon wi bu wir wir don roy kay ci talibi yep ak kep ko bëgg Serigne Touba kon nak ñogi ñaan suñu borom yok ay leeram te tassu ci barkem suñu borom yok ay leeram te tassu ci barkem suñu borom yok ay leeram te tassu ci barkem suñu borom yagal fi nak Serigne Khadim mi ko fi nekkal ak rakam yep ak njabotuk Serigne Saliou yep ak njabotuk Serigne Touba yep ak Cheikh Mamoul Bachir mi nga xani moko fi wuto momit ci kër gi suñu borom yagal ko fi te wër ko yagal fi Cheikh Mohamedul Murtada im Serigne Saliou yagal ci jini im seigne salih ak njabot bu jigen gek ñep soxna momé ñep bayiwu jenn kon nak suñu xol sét na lool yeuf yi metti na waye nak xol bu xel mu dal ak xol bu sét rek moy li ne fi nun ba xam nañ ni seigne bi mom limu wax rek dafa leer yu bajjilu kulli kulla kal yawm akhirin wa in sha rabbi la uradda razawani kon tayem juné day gatchal dembam kon suñu xel dal na ci seigne khadim mi fi ne ak rakam yu teddi te xamni yoon wi moom ca day gën a jëm kaw rek di gën a sell li ko Serigne Moutaxa waxee liggéey bi day gën a sell day gën a tedd day gën a baax ngërëm yi day gën a yokk ba bàjjana incha allah jërëjëf
0: waa kay jërëjëf Serigne Makhtar macha allah ñu ngi lay sant baax di la gërëm ñu fàttali ni moom ak mboolam isbu tarxiya bu daaru khodos ñoo àndandoo ñoom ñëpp rek ñëw doon amal li nga xam ne mooy Serigne Dial ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di ñaan suñu borom mu defal leen tawfiq te defal na ko ci barke Serigne Touba comme ni nga xam ne noonu laa ko waxe woon léegi rek macha allah taxawaay bu am solo la bi ñu ñëwee jàng nañ fi xaside yu am solo waaye bi ñu paret dem nañ ziar Serigne bi macha allah waaye kàddu yooyu may kàddu yi nga xam ne Serigne Makhtar Gueye moom la yëkkati ba tey mbokk yi ci témoignage yi maa ngi Serigne Abdoulaye Seck di jàngatu xaside Serigne Abdoulaye ngay koo xam ne dundan nga ak Serigne Cheikh moom Serigne Saliou nga xaman ko bu baax a baax ak yan kàddu témoignage nga yëkkati ci Serigne Cheikh moom Serigne Saliou.
2: Assalamualeykum wa rahmatulah mu Serigne Koso ñu ngi sant baax di sant yàlla di julli kenente di sant Serigne Touba baax di wax qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci umma islamique bépp di ñàkk muy Serigne Cheikh moom Cheikh Saliou mu doon nañ koo xam ni la Serigne Moutaxa waxoon rek bi ñu Serigne Saliou jugee mu ne borom xar baax yi jeex na léegi xaru ba baax rek bi des Serigne Cheikh nag yàgg naa xaru ci ngir baax bëgg lu baax ñëpp demul dikkul teg tànkam ci siraatul mustaqim bëgg Serigne Touba lool di ko rey ci lépp moom nag yàlla def na ba nax ba ma ko xamee wax dëgg yàlla yàgg na waaye lu dul loola njàng mi it ba ma koy soog tàmbali raahiya ba ma génn woon muy njàngum awul dama ñëw benn bis du ko siyaare mu ma doon woolu bi ma ñëwee wuy si ko mu ne ma yow day soppi nga njàngum yoonu mur ay yuux rek fi amoon ñëpp war nan laa jàppale ñii daa génn lu baafali teg ko muy yàgg na lool bi ma Serigne Sangay bu wooloot di ma jàngaloot gudd guddi dafa daa ñëw di dégg di taatan mujj gi bi Serigne bi wàccee bi liggéey ba ma njëkkee dem këram dama ñew mu ne ma yow ri sun borom defal na tawfiq ko ma san jang jiss bi ba tuddu yonent bi señ soy ba di julli julli guddu lolu wax na mak li lam ñu bandu lillahi rabbil lasi bo ma gene won nit dama ñew diko ciarsi le mu ne yow de ni ma la bëgg won gisee da de gene lu bafal yi teglu ko tek bandu bi mu koy deglu bam ne mu koy deglu ba ci bayru nan antal mo kawilu mo na amna fo xane da nga dem bu koy bëgg runge waye da nga delsu wat waxat ko moy antal mu kawina ma khatuhu abadan rabban kariman walam tulad walam talid ajud ma dadi ñew mo ni fofu dal da nga mel ku koy runge waye da nga ñew rek waxat ko waye day tok ci ak rek mu daanu mel ko tagu ak sagam du mbay ma fa waye mom dal wax ci yalla mom ah ñun day ku ko bayyi won xel ku ko yemon yemo won nan ci mom lol ndax melokanam bëgg Serigne Touba lol deug lol ñak tiaxal ñi ngi ñaan suñu borom payal nuko dolli ko ngeerum ak tuto ak xewal ki barkam Serigne Touba yalla dekk ak bayam bu baax bobé ak Serigne Touba ñu koy jaalé Cheikh Abdou Samad mi nga xane kaddu yim ci yëkëti ñepp gis nañ ko moy kaddu yu jot tabarakallah lol rek doyna sëkk ngeerumul Serigne Touba bu ko doomi Serigne Touba yëkëte séral na li samaam Serigne Touba gëreem na la lolou doyna sëkk mom la ñepp yi waxtaan kon nak yalla nan ko yalla fayal diko siar njabot gep Serigne Khadim ak Serigne Djil wati Serigne Bass mi nga xani moy Khalifa Cheikh Saliou yalla nak gëna yag ci wër tabarkum Serigne Touba jere gene def
0: a jere def Serigne Abdoulaye Seck Khassida ñi nga lay sant bu baax di la gëreem ci cadeau yu témoin yu am solo yoy nga xamni dundal nako Serigne Cheikh mom Serigne Saliou ñi nga lay ñaanal sun borom defal la tawfiq te defal nako kon mbokk yi lama ko waxe won rek damay wey jël ay cadeau réaction inshallah taala su ko defé damay delu wat jëli wat xassidé ba ci kanam ñu doora jël soot ay cadeau témoin jërë ngeen def Allah yi jaar ba Allah mayir waaw min may message xamna li rek ko message da ngay ni

neena kérok serigne am sa demi mom cheikh abdul ahad mom mo ñew yewi gan ñi ni nga xamanteni ni non la ko defé tay at tariq yebu nafso neena mi ngi siyara

0: ne la dunduk ciono dunduk wéréji dunduk khat khat kon li nga xamné moy dundu nak té bu ko yalla reuy dudé moy ruh lolu moy li ëpp solo té karatana ruham xamnañ né téji balah yahun 'inda rabbihim yurzaqun maka fa sun borom mu diko wërsegal alhamdullilahi rabbil alamin yalla nako yalla fayal ñuy ñaan nak yalla mo wootu ko ci ak njabotam yalla ko muuru ci sax njabot la nga ci bëgg lepp am waye yalla nako yalla wootu itam ci talubi té wootu ko ci daara yi ak ci tool yi ak ci yoon wi ak ci l'islam wassalamu alaykum wa rahmatullah dira jëf
1: ki jere ngeen def kon ba legi ngi ak yeen fi ci darur rahman teñtum serigne sahibu mbacke ci keur serigne cheikh mbacke mom serigne salih pak bu sel bi nga xamne fi la nekkon di jaamu yalla waye di dimbali jaamu yalla itam tay ji mu tan de kala ak sun borom subhanahu wa ta'ala kenn ci ñi nga xamne nak ci keparam lañu ro ci bok ci ndongay tarbi yi mi ngi ni mu jakkal lol serigne bi turu naka la
2: mustafa sar lañ ko wax mom serigne salih
1: mustafa
2: sar mom serigne salih
1: ok sa mustafa ginaaw bu leen ziar la tay ji serigne cheikh mbacke mo serigne salew laquna suñu bet sahir yeg yeg bi nga xam tay ji do ngay terbi am nañ ko ci
2: alhamdullilah alhamdullilah ñu sant yalla bu baaxa baaxa baaxa baax jullu ci yoonte bi sant serigne touba khadim rasoul mu melne xew xew bi doyna war lool betena waye nak dañuy sant yalla bu baax rek dañuy sant yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li sun borom mom lañu jëk bindu ci dundu kon nak bu yexse suñu kaw lu metti la way dañuy sante bu baakha bax rek delu wa sun xel yep ci sunu borom te xamne ñun ñi la ñaaxat ndax comme ni mu deme ni ku bax ci dem ñun ñi fi dess ño wara laxu sayo bu baakha baakha baakha bax nek ci lam ñu santon lam ñu digalon bañ ca joge mukk rek ndax li metti na lol lol way nak dañuy sante bu baakha bax rek sante bu baakha bax alhamdullilah
1: ndax mën nga ñu fatali rek aslaf ci jëm ji ñu wan ginaaw tay tamuy serigne cheikh mbacke serigne sallu len mo nekkon ay jikkom
2: wallahi ndaysan mom bima koy mujjé gis ma ngi ko fekk fofu mu laqo di xel xom ci jamono ye ci ginnaw ñu gis ko ma gis ko gis jëm ji mu xawa ñewantal ko lol ndaysan ma ñewantal ko lol waye dama ñimu doona wax waye namako gisé won dal bima li ñewé tamit bettuma waye dañu sant bu baax rek dañu sant bu baax dadi dañ ko bëggoon bëgg gog fañ tégon señ bi Seigne Sarew wallahi mom lañ ko doon xolé motax biñuy mbir mi dekkale dembu doyon na war lol ci ñun waye nak santat nañ bu baaxa baaxa baaxa baax ndax delo ci war nañ suñu xel xamne suñu borom mo fi nek te lu mbeug lu ne rek lolu moy am wa kon nak ñu santat yalla bu baax rek santat yalla bu baaxa baax alhamdullilah
1: okay jerejeuf ñu ki kon ba legi ñu and ak yeen fi ci keur Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Sarew muy kërëm gi nek Darul Rahman muy penc Serigne Sangay bu Mbacke no and ci ak bokki talib yi nga xamne ñi ngi and ak ñun en direct ci sen télévision Assamadiya bu melni kilifa yi ñi ngi ñew bo ba légui nak ngir bokk ak njabot gi tiswi ki ma jakar lol moy cheikh mohammed fadel mbacke mom serigne bara khouredia dañ koy jox cadeau gi rek gina bu nuyu ak téléspectateur yi wax ak ñun la na ci ay cadeau ci serigne cheikh mbacke mu serigne sari mi nga xamne tay ji mo tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala bismillah
3: gina bu ma nuyu bokki julit yep
1: sidi
3: di len nuyu ci turu serigne murtala muntaxa mi nga xane mo fi nekkal yoon wi yalla te bu bokkon ak yoon wi defon ko muy kilifa sa borom it def muy ko xane ki ku wetili won yoon wi la ndax yoon wi mom wetili ko moy sart ni ko borom tere won rek mu don ko doxé te yaatal ko lol sa borom defon dal muy ko xamni ki wax deug ko ne sarax fi mom rek da nga xamni ki amatu yoon wi la ni fi wajurum nekk won nga xamni ahlu cheikhul khadim mo fi mujjet bi mu welbitiko momit wotuko dal nu serigne salu yaatu won beugé ko serigne touba beugé ko njaban ko don ko doxé rek doxine wo wala kon nak ni nit ñepp marché xamne lu dal ci seen kaw la waye nak sun borom mo baxo def li tambali wu ko tay te duko yamale tay waye nak sa borom def ni liñ ko fi ëndé won dal sa borom fétiliko ci l'islam matal na ci lu man di nit ku yaatu di nit ku bax di nit ku dal ku fonku liggéey fonku jaamu yalla
1: ndax man nañu japp ne borom jikko yu rafet la
3: ah borom jikko yu rafet la ndax képp ko tabax ben neeg bo xane neegub sun borom la ab julit koy def waxuma la mbolam xibilé fo ne rek def fa neegub yalla bo xani bi bo dikke bu don koy setu wërseuk da ngay wone wërseuk bobu kon jëme ko ci yalla nangu ne julit la li fi señ sali señ juma jitu ko xani señ montaxa mi ngi ko bëgg yaatalit jëf jëm ci jëf ku dikki ñaare ci benn nit ci kër da ngay dikk tabbi ci yëfum kon nak ku baax ngi ni ak julité ngi ni kon nak ñëwé ndigal ko rafet jëf yalla nako ko son borom nangul njabot giñ fi bayit suñ fété won sun borom sam leen ba lu doon ak bëggum ñu dox ci lu yaatu te ba ñam benn pak tañ bokk ko ak ñom waye mom dal tekkeli julit tekkeli l'islam ak jëmm yoon yi nga xane ciobare sun borom la sun borom señ touba doon ko liggey baye leen ko mu bokk ci bunti yoon wi dal bunti biñ togan dal matale nako yalla nako sun borom defal tawfiq ak dimbalam won ko ab liggeyam te nangul ko ko mbolam julit yi tassé itam te tego ko new tiss la wo yalla ko meuna dogal waye du mbindef ñu nangu ko diko ñaanal ñaan yi yalla ko ko sun borom nangul jeregen jeuf
1: mbokki jere ngeen def kon ci and bi ak seen télévision asamadia ak seen radio asamadia ñi ngi fi ci kër serigne cheikh mbacke mom serigne salih ni ma leen ko waxe rek bi dogal bi wacce ci serigne cheikhum serigne salih ba legi bokk yi ak talibé yi ak xarit yi ñi ngi ñew di nemi ko ci njabor gi serigne abdullah mbacke mom serigne cheikh ahmadou mbacke mom serigne soaybu ñew na ni tewal njabor gi waye tewal bokk yi itam teway mbokk ak mbokkum talibem bi mu ñew itam fekk fi itam serigne salih mbacke mom serigne amsatou mbacke mom serigne abdullah mbacke mu mel kon ni ma len ko wax leg rek serigne abdullah nak dafa jël kaddom tok serigne salim yakarna li yag na am ci yonu mourid kon dañuy deglu kaddu yi nga xamne moy tuké ci serigne bismillah
4: bismillah minash shaitanir rajim bismillah arrahman arrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibi ñi sétane ak fuñu mëna nek ci aduna bi ñu ngi leen nuyu ci turu sunu kilifa sunu serigne di cheikh abdul ahad mbacke mom serigne cheikh ahmadou mbacke mom serigne shoaib di attaawum nga xamni kenn la ci kër gi ndax kër serigne shoaib ak kër serigne abdul ahad ak kër serigne salih genn kër rek la kon bu fekke dañu jox ndigal xamna dana tuti lol ci nun waye nak limu wax rek ndax yalla dafa dogal serigne cheikh salih mbacke mi nga xamni mo laqo di khalifa serigne salih yalla na suñu borom yok ay ngeerumam te jegal ko ñaanal serigne basirou mi nga xamni moko fi wutu suñu borom yagal ko fi lol serigne khadim mi nga xamni itam tay ji moy nek mo tok jotay serigne cheikh mom serigne salou ñing koy ñaanal mu yagg fi lol te wer ah cheikh abdullah nak ndigal li ñu jox danañ ci sawar lol ndax yalla da dogal serigne cheikh 1994 la fa dem ba 2004 ma dog fa joge dem xelkom yalla dogal na xam nañ ci mom lu bare bare mo ñu jangal alquran bañu mokal waye liñ mëna séré ci mom moy ku am positif la ku bëgg serigne touba ku doylo suñu borom ku nango jaamu yalla té mëna liggéey donot ab yaré kat ndax ñun fa lañ jàngé alquran dañ daan bolé di jàng ak di liggéey di dem ci tolya waye mu fonkon lool njabotu cheikhul khadim gi ko xamni ci serigne touba nga bok dula yamale dara ne ko serigne soxaybu defare yarinu serigne soxaybu harfan bi harfin nekuñ won ken ker serigne soxaybu waye yeen ñi fa nekkon li ngeen ni natali ni ni serigne soxaybu non la daan yare moy serigne cheikh rek jang alquran jang khasida bu timis musa jot dañuy sekar bañ noddu ge buñ julé ge ba nopi ñuy jang alquran ba xaju guddi ñu dem teri 4 heures mo daan yettal bokkum waaw ma ngi fatlikou genn guddi go xamni ak setal la jël diko soti ndox diko soti nit ñi ndax bobu dañu xawa bidanti bobu seigne abdou khadim mi di doom ma nga fon waaw manam len dal mo koy taxa nga gis mu xawa mel lu mer moy nit waxtu julli jot julli ji wo wala nga wara jangi jangi wo wala nga wara def lu bax defoko lool mom day tagok sagom daana wax ni bëgg gi mu bëgg yalla suñu borom téna ma def lepp lu naqari yalla suñu borom daana wax lool bis bi itam bayiwon nako xel lol ndax amna khasside gum bindon tegg ko ci astaghfirullah tambale ko ci i'tabir yawma nahudu turhidul khalbal wahud na ngeen fatale ko bis penc ba nga xamne ëlëk yawmal khiyam nit ñi dañuy tit ngir tekkuy yalla yim tekke ci alquran la ca yemi moy limu wax ni wasayru sil kawni khasiru ila fana'in sayasiru neena aduna bi mondu bi neena dox bu gatt lay dox neena ñepp ci suuf lañuy mujj neena luy jeex la lolou seigne cheikh salou mi moko waxanu beyd yoy may tari kon bayyi won na xel bis bi bu baakha baakha baakha baakha baax kon nak mbollem ñi nga xamni yar na len defar len nga xamni ci yarup serigne sohaib ak serigne abdul ahad lako jele ko ci gis rek da nga xam ay resultat gis nga lim tabax ci ay jakka fo dem ci senegal defar na fa jakka jangal na ay nit yar len di dimbali nit nango liguel serigne touba lol barki dem bi serigne muntaha wote ci jumaa serigne touba ji neena ken duko ci man milliard la ci def waaw kon lolou da ngay xamni serigne sohaib amna resultat ci serigne cheikh mom serigne salou mag ñe itam da ngay xamni sen ndono musu fe juk kon ñom ñi nga xamni ñom ñoko fi wut ñom njabot gi ñi ngi leen ñaanal suñu borom yagal leen fi te wéral leen serigne bi nga def ñaan rek

Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf.

imam lañ xam yalla mi jël muhammad rasul mo yobbu serin salim mbacke ma ko wolum kérok ba muy gëna ci ndiarim aduna lañ xam ni ki moy muju leral aduna bamba ngi tok kérok ci suuf di waxtaan ak cheikh malamin jox ba won ñuy waxtaan am ndaw lu ñew ci bamba dal di koy dé ni soxna faat joxate am na gan tay mu jël loxo bu jett boba mbagge bin jesu asali ha ci mbagge mama la min dem jël khalima bin ci ay bay di wer yo ko qadim apala na bi fadli

bay mola ko jo moni ma won so mo kale la ko jo dan ko se papa sa bay mola ko jo moni ma won so mo kale la ko jo serin bi yer letter ba xam la bamba wax ba nopi sembo yeey ko wan ko dara ku nek ñew na beug xam la mu jawal Sering bilang gel xamul la mu jawal bu donte kuy tasare batin kon musiw wala mu bëgg aduna kon day yeesiw wallahi yalla mo ko ñor bëggul leneen lu dul lu neex yalla bëggul lolé feneen da wax ni mom lu dul yalla boromam amu ca ak diglé ak téréwam mo roy serigne touba bu wër ci aw doxir roy ko ci ay jigo bu wër ak bu melin mo de kaddu la bu wër ca ban ko rusulona na param bawor ko rusulona aduna param bawor ko gajje leen gajje gu reey xam nañ ko masula top bakana pa baner wala mu def dul njariñ ma luy jeex fu ma sa to seytane daw ba sori ko fu ma sa jëm seytane dem fenen ba ko saxal di jaam yalla ak legay fu ma sa nek lolu moy mbirem yi di bay di jox yalla bu wer fu mu tollu serigne saliw mbake masula bay mu ko di yar ay kollo wab li yar il masay wal hamar asali allazi yukaffiru al amal

0: muy ministère de la communication et télécommunication la moy jotali moy ñi nga xamne ne ñoy rewone dem yobbu ko lepp lu jokkale mu and ak xarali ministère bi nga xamne ne moy di doro di gouvernement te lolu ko ñi xamne ne jaaduna li nga xamne ne communication la moy jotali mo wara te dañu dem yobbu ko mu and ñaarelu ministère bi nga xamne ne moy xamne ne moy gouvernement te lolu ko ñi xamne ne jaaduna moy suñu ressource naturelle gouvernement bi la nga xamne ni min la communication teggi nan ko ñaarelu ministère bi moy ministère bi nga xamne ne moy énergie pétrole ak bin et de la géologie moy suñu ressource naturelle yi et wax la nga xamne ni min la tay mujjé moy teggi nan ko xamne na ma ko ministère bu wacc ñu yoon wi tuddé ko ministère bi yoon wi fi nekkon depuis le 2 avril 2024 yoon wowo la ni wax lolou nak lama tay mujjé moy ñu xamé nak dama ko waxé won waccu ñu yoon wi lo xamné liñ ci djublu rek yoon wi fi nekkon depuis le 2024 rew mi di kilifa yoon wowo la ni continuer ñu nekk ci lo xamné ni kuko gis xamné nak dana am luñ ci joyene tok nga sa place lo xamné liñ ci djublu rek mu nekk lo xamné ni nga xamné ni ñu liggéey rew mi di kilifa rew mi dañi fexé rek ba nekk ci lo xamné ni kuko gis xamné ni lepp dana tok nga sa place mu nek lo xamne ne tam ci nak doxal liggeyu nguur gi day laaj dañuy fexé rek ba foone mu nek liggey bo xamne ni ci rew mi lepp dana mëna bitim rew ci diaspora bi nga ñew changement méthode nak doxal yeen wi té loolu ci fa neew bép sénégalais foone dana nga nek fi ci rew mi yo xamne ni nek bitim rew ci diaspora bi nga ñew japp ci yef yi nga ñew japp ci liggey bi wala asa ko boy joxan yu neew ci sa xam xam nga ñew indi ko ñu bokkando rew indi ay juntu kay yo xamne loolu la leen fi indi woon nañu mu jé wax rek ñew japp ci yef yi conseil des ministres bi ñëk muy addiya wala asaka boy rama bu bes ci sa xam xam danan ko amalé indi ko ñu bokkando rew mi insha allah loolu la leen fi indi woon nak di mu jé wax rek ne
1: jërëjëf
0: conseil des ministres bi ñëk
1: jërëjëf monsieur premier ministre mu nekkon donc
0: danan ko amalé
1: premier ministre Ahmadou Al Aminado
0: insha allah wa salam alaykum
1: ministre secrétaire général de la présidence de la république jërëjëf monsieur premier ministre ñu leen don tektel kon ñi xamanteni mom la ñëpp don Ahmadou Al Aminado mom moy ministre bi nga xamni moy composé de la présidence de la république Aboubakar Samba na ci ñu leen don tektel kon ñi xamanteni mom la ñëpp don xaar fani yëpp mom moy ministre ministre nga xamni moy composé gouvernement bi gis nañ ko ak juroom Aboubakar secrétaire d'état na ci fanwéri ministre mu nek équipe bo xamanteni juroom fukki de mission lay don fanwéri ministre d'obligation de résultat comme ñaar fukki ministre ak juroom
2: d'un gouvernement de 30
1: non non donc mu nek équipe bo xamanteni comme
2: dans le gouvernement précédent ils étaient 31 mission là il s'agit de 30 ministres dans 5 donc secrétaire il s'agit donc d'un gouvernement de 30 ministres de ministres pleins dans le gouvernement précédent, ils étaient 31. Et là, il s'agit de 30 ministres, dont 5 donc secrétaires d'État. Et la remarque de ministre plein, comme il y a l'absence du ministère de l'économie, des finances et du plan, il y a les patriotes à ses côtés qui ne figurent pas dans ce nouveau secrétaire d'État. Comme vous l'avez dit, il s'agit donc d'un gouvernement d'émission. Il y a l'obligation de grands comptes du parti passif a été fixé par le premier ministre. Ce nouveau premier conseil, comme vous l'avez dit,
3: don nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi ñu mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi sa fu ak bay xel seen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone mo xam android wala iphone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci mba
2: il s'agira donc pour le vendredi prochain tenir le premier conseil des ministres pour donner le cap et se mettre au travail. Nous attendons donc de retourner l'antenne à Adama Anouchka Ba et ses invités pour
4: tamli wacc ab dir dafa jek jek rek wax yi bi ñewatul manam jibril ñewatul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam manam wax yi dafa dag ab dir jibril ñewatul ba jibril tamle ñewat nak saru ñeek wacc ginaaw jibril tamle ñewat ci yonent bi moy saru yi di suratul mudaffir nim ñëwé nak nim wacce moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon dox am lu koy wo lu faré ci kaw lu jogé asman néna ma téñ xol asman gis jibril tok digënt asman suuf tok ci ab kursi moy tok ci ab 16 néna bi ko gissé ma daal ci lool gaaw dem ci delu keur ga dem ca soxna Khadija di wax nan dafiruni moy sang len ma jël len bala ñi ngeen sang ma legi nak sang gogu nak mu teud sangu ci dok suñu borom di woyé nan ko ya yahal mudaffir yow mi nga xamne da nga sangu qum fa anzir kon ñu xamne bokku na ci djublu ay sarwi li ci gëna ragne ko rek moy day digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu farlu ci wote bi l'islam bi wo nit ñi ñew dugg ci l'islam ak xop leen wax leen li leen ci mëna fekk fekke nanguñ ñoo ngëm musulma leen ci mëna fekk xop leen ci alquran xop leen ci yawm alqiyam la fay xew kon lool moy li gëna fess ci djulu sarwi nak sude ci kamil bi moy numéro 74 sude bami wacc yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy numéro ñentel numéro 4 ay ayam mi ngi tollu ci 56 juroom fuk ak juroom ben amna ñu ne juroom fuk ak juroom kon sarwi fi la tamale ni ko suñu borom ubbe ak nidal ak wote ya ayyuhal muzammil yow mi nga xamé ne ya ayyuhal mudaffir bok ya ayyuhal mudaffir moy yow mi nga xamé ne da nga sangu qum jugal fa anzir nga warate nga xuppe nit ñi war leen wo leen ci l'islam lool moy ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir lool moy ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir kon ñu xamne suñu borom dafa diggal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci sar wajit won moy suratul muzammil muy def li ñu wax qiyamul layl nafile guddi nak dafa nek jamm yalla go xamene manam façon jamm yalla yi dafa am ñaari façon jamm yalla go xamene qasira la ak jamm yalla go xamne mutaaddiya la manam jamm yalla go xamene ci yow la yam yow mi koy def lu melne ngay julli ak ngay wor ak yu demé non njariñ li ci yow lay yam waye amna jamm yalla go xamné mutaaddi yalla moy day njariñ li dalay jéggi jëm ci kenen lu melni ngay jangali diiné wala ngay wo nit ñi ci diiné wala nga leen labiré wala ngay sarxé kon sudé ci sourate muzammil lim ko diggal fofu moy jamm yalla go xamné ci mom lay yam waye sudé fi nak da ko diggal jamm yalla go xamné da koy jéggi jëm ci ñenen té moy na woté nit ñi wala na woté ci l'islam kon nañ xamne sar wi di suratul mudaththir li ëpp ci sar wi mi ngi wacc ci kiñu wax al walid ibn al mughira nak yeufat la won manam ku wedd won l'islam ku wedd won sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam li ëpp ci sar wi ci mbirum walid mom yi lay wax kon qum moy jugal fa anzir moy nga xuppe dañu wax ni nak waxuko xuppal diw wala diw waye xuppe rek la wax kon ñepp ci dug manam dal nawar ñepp na wo ñepp ci l'islam kon du tiagene yeufri makere la ko xopulen wolen waye mbollem dom armi dal suñu borom digal nako mo wolen kon li ci top moy wa rabbaka fakabbir moy jaglelal sa borom ak magal borom xam xam dañuy wax ne manami moy jam ko de xerem yi liñu wax ci yalla di wax nan li yalla la xerem yi ak yalla ñu bokk ngor gi lolu jombale ko yalla manam magalal sa borom magal go xamne dang koy jombale yalla di bokk kenn ngor gi wala kenn di nek yalla ku dul mom borom xam xam nak dañuy wax ne bi ay joju wacce rabbaka fakabbir suñu borom di digal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu magal ko yaronte bi daldi kabar ci sase daldi wax allahu akbar ndax takbir suñ ko waxe moy nga wax allahu akbar yalla mo gëna mag lepp lu dul mom kon yu mel non jar nay baye xel yow mi jang alquran fo yegge ci ay ji wa rabbaka fakabbir na nga daldi wax allahu akbar yalla mo gëna mag lepp lu dul mom ak lu melne akhiru surat isra wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira fo yegge yu mel non day rafet day bax nga daldi wax allahu akbar yalla mo gëna mag lepp lu dul mom bat wa rabbaka fakabbir tamit so demé tafsir biñu wax al muharrar wajiz mi nga wax ne Abu Hurayra bokon ci sahaba yi mom dafa wax ne yenn julli ñi ñoo doon wax ñoo doon laaj naan suñu julli lan lañ wara tambalé suñu borom wacce ay ji wa rabbaka fakabbir moy magala sa borom te moy Allah akbar ni wax suñu tambali julli gi kon li ci top moy wax suñu borom wa thiyabaka fatahir wa thiyabaka fatahir nak dafa am ñaari firi amna ñukay firé ndax batu athiyab moy ay yere wa thiyabaka fatahir moy na ngay label say yere amna ñuko firé firim ci kaw kaw gi ni rek moy na ngay label say yere manam del moy tanuk lepp luy sobe di taxat say yere comme niñ ko xamé sax su dé soy julli nga sol yere yu lap yere yo xamné dara sobe nekku ci lolou xamnañ ni bok na ci charte yi tax julli gi wër amna ño xamné non lañ tekki ay di kon del sol yere yu set yere yu lap lolou nak dañu wax né tafsir baydawi day wax né lolou moy ndigal li yalla ñëk jox yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ci ñu bayyi aada yu bon yi fi nekkon ndax aada yi jahiliya lu jitt l'islam moy dañ dan sol yere yu guddu yoy bobu yo xamé né forum rek yere bi tak te yoy man na tak sobe nekkon aada ju bon mom la suñu borom di téré fi yenen tabi sallallahu alayhi wasallam neko nay laba yerem kon dal nay moy tanduko sobe di tak ci yerem moy tanduko di tak sobe di tak ci yere nak fekke julli wo luñ sopp la fekke julli nak lolou day nek charte mom fekke da nga wara julli mom fekke c'est li yere labu julli ko du bax way ñu xamne itam moy tanduko sobe l'islam moko diglé ndax comme ki nga xamne day tour ndox té du siwu lolou day waral mbugalum bammel ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo rombon ñaari bammel dal di wax ne ñom ñaar de ñing leen mbugal ñi laaj ko lan motax ñu leen mbugal mo ne kenn ki tax ñukay mbugal moy da lan def suma sana tour ndox suma sana saw du wisu lolou day wax day tax ñi lay mbugal ci bammel ke ca dess nak la tax ñuko don mbugal moy mom da lan rambacc yaq digeenté nit ñi kon nañ xamne set gi l'islam diglé dal julit bi du yalla ci yow ngay sol lu gudd luy bobu lo xamé né forum yere bi tak lol julit da ko wara moytu ñaarelu firi bi nak wa thiyabaka fatahir moy dañ ko firi nga label sa xol firi mu jëk mom dañ ko firi firi kaw gi lamuy tek ci arab bi ci dess nak dañ ko firi firi mo xamné né dañ ko tawil moy dañ ko firi manen firi moy nga label sa xol ci mbolem jikko yu ñaaw yi amna ñu ko tekke non way ñu xamne rek bu ci nek yaari mbiri yep bu ci ne lu l'islam diglé la label sa yéré ak labas wa xol ci jikko ñaw lepp l'islam diglé nako kon ñaari firi yep mëna ñu wax ne firi yu wër la kon li ci top moy wax suñu borom war rujza fahjur moy na nga sori jaamu xërem yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom sax yalla def na musta jaamu xërem lu jitu l'islam yalla may nako am xel ba xam na ne yatt ay xeer wala ay wagn wala ay denk nan li yalla la xamone ne lolou yefi tiaxan la motax mom mustajam xaram ay suñu borom fi mi ngi koy diggal mom moy tanu ko jam xaram nako sori lolou nak tekku na yaronte bi da ko ran def ba tax mu koy tere waye suñu borom amna ci benen ay ci alquran bo xamne mi ngi wax ne ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah mi ngi wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nako ragalal yalla soñu gi koy suñu borom di soñu ci ak ragal yalla nak tekku ne mom dafa nekkon ko xamne ragalul yalla ndax mom mo gën ragal yalla ñepp amna ci hadith bu ngi koy waxe ne mom mo len ma len gëna ragal yalla moy bi nga xamé ne amna ño xamé ne dañuy waxon ne dañuy julli guddi gep dañ koy julli doot suñu nalaw dañuy wor doot suñu dok doot suñu denc ay soxna bi nga xamé ñew nañ ba laaj yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak jaamu yalla nan lay jaamu yalla ñu wax len ko ñom dañoo xép lu yoonte bi def ne ñom dañuy wor doot suñu dok manam doot suñu denc soxna doot suñu nalawati yoonte bi xamal na len ma len gëna ragal yalla te man nak damay wor damay dok damay denc ay soxna damay nelaw damay yew ak julli kon suñu borom degeul gi ngi koy digal nak ragalal yalla tekki wone dafa ragalul yalla waye lolou ak soññe la gën ko ci soññu ak tamit fi lim ko wax ne ko soril jamm xam mi tekki wone da ko lan def waye suñu borom koy gëna soññu ci mu moytu jamm xaram te ñu xamne tamit lepp lu yalla degeul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran lu bokut ak li yonent bi jago yu melni yep neku la yonent rek la suñu borom di waxal way day waxal tamit julit ñep kon ñun ñep ngi ci biir suñu borom ñi digal nañ sori jaamu xaram kon li ci top moy waxi suñu borom wala tamnu tastakthir ay joju ñu bari ci mufassiru niñ koy tekke moy suñu borom day digal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nan ko bul may nit dara ba pare di xaar mu jox la lu ëppaleen ko may amna ñuy def loolu manam nit ki dalay jox ñattémer di xaar nga jox ko jooni dala may ñattémer bëgg nga jox ko jooni loolu la suñu borom téré fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye dañu wax ne téré gi nak téré jaglé la manam yaronte bi dal mom la suñu borom téré loolu mom bu may kenn dara amul sañ sañu may kenn dara ba fa di xaar mu may ko lu ëpp lo mu delo ko lopp lam ko may waye su lay julli ni ñun ñi rek ñun julli ni mom sañ nañu maye dara di xaar ka nga may mu jox lu ëpp lool waye nak xaraaka su fekke da nga def lo do ci am tiyaba mom borom xam dañu wax ne su fekke da nga may dara di xaar ka nga may jox la lu ëpp lam ko may do ci am tiyaba waye nak nekkul lu aram waye su lay yantu bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom da ko téré kon ñu bari non lañuy tekke ay ci wala tam ñu tastakfir moy bul maye dara di xaar ka nga may may lu ëpp lan ko may waye amna ñeneen nak ño xamne niñ koy tekke moy manam bul ñax ci sa kaw borom ñax moy ma defal la dara waxtu nek ma niko wax dañu wax ne fi limi tekke moy jaamu yalla gi ngay jaamu yalla lu bari bari bu ko ñax ci kaw suñu borom moy bul nek ne bu nek di namu ak di woti nan lima yalla jaamu yalla dafa bari ak di japp ne la ngay jaamu yalla dafa bari ndax lo meuna jaamu yalla lu bari bari lu tuti la ci li war sa digënté ak sa borom kon amna ñoo xamne non lañu tékké ay ci wala tam ta sax ci dal moy lo mëna def ci lu baax kon xépp ko kon li ci top moy wax suñu borom wali rabbika fasbir suñu borom mi ngi digal yëneentem bi sallallahu alayhi wasallam nan ko na nga muñ ngir sa jëmi borom na nga muñ ngir yalla muñ dafa nek jikko jo xamé né képp ku bëgg sotal dara so ant ak muñ rek do sotal dara muñ kenen ku nek war nga muñ rawati nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mom ma wara taxawal l'islam woni ni ci dine lu nek den war nako ci dacc yalla nak mi ngi koy muñ lo na muñ te yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ci hadith ne ma uziya ahadun fillahi mithla ma uzitu moy amul kenn ko xamne dañ nga ci yoonu yalla lima ci dacc manam mom yoonte bi lim dacc yoonu yalla ci ay cionu ak metit ak tis amul kenn ko xamne dañ nga ko kon nañ xamne ci sayr liñ fi feñ ci kaw ni suñu jang histoire yoonte bi ak liñ ñu ci natali buum tax ñu japp ne amna kenn ko xamne ya gëna dacc yoonte bi ab cionu wala amna kenn ko xamne ya ko gëna sonu ndax amna sax ño xamé ne ciona yi dacc l'islam moy dañ ci seen bakkan ray nañ len ngir diine amna ñu ci dacc yeneen ciona yu metti metti waye ciona yoy yep rek buum tax ñu japp ne amna ku gëna sonu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom mo wax ne amul kenn ko xamé ne gën nga ko sonu ci yoonu yalla te mom lu wax deug la kon ñi xam limu wax ak ñakku ko xam ma fi nek waye nak tewut dañ ko wara gëm xamne limu wax moy deug ndax wama yamtuqu anil hawa lepp lu mu wax deug la kon ñu xamne muñ ay façon muñ la ay xet la ndax dañu wax muñ as-sabru ala ta'a moy da ngay muñ ngir mëna jaamu yalla def li la yalla sant ak as-sabru anil ma'siyah muñ ngir mëna bayyi li la yalla téré ak as-sabru ala al-masa'ib muñ musiba yi day dal ak natt yi la yalla di tek ci aduna xamnañ ne bala nga mëna jamm yalla def li la yalla sant faaw nga nango muñ wax lu melni julli yombut ak muñ deug moy tax nit ki mëna samonté waxtu julli waxtu jottu nga dem japp julli lu melni nafilé gudi tam bayyi say nelaw lool muñ moy tax nga man ko lu melni koor tamit muñ moy tax nga mëna jamalo xif bi ak mar bi ak mbolem bané xinja té so woré way so muñu doko man naka non saraxé mi l'islam di digal jël sa alal joxé té alal bakkan dafa bëgg alal nit dafa bëgg alal loolu ak muñ moy tax nga man ko naka non jihad xex ci yoonu yalla nga xamné sa bakkan mëna ci dess muñ moy tax nit ki man ko def kon dal ñi xamné mbolem lu bax mbolem xéti jaamu yalla yi ak day laaj ak muñ amna sax borom xam xam yi wax ne muñ mom moy nisul iman moy xaju ngeum yalla su nekké ñaari xaj muñ moy ben xaj bi ndax moy mëna tax ngay mëna def liñ da sante lepp ñaara bayit moy muñ bayyi lila yalla téré ak muñ moy tax nga man ko ndax bakkan dafa bëgg banex dafa bëgg noflay dafa bëgg lu neex fekke nango muñ lila yalla di té nango bayyi moy waral ñi di def yenn bakkar yi bari ñak muñ rek moko waral way suñu muñon di lañ ko mëna bayyi setal jëm ji nga xamne dafa top banexam ba tax muy dem di ndialo wala top banexam ba tax muy nan sangara wala top banexam ba tax muy nax nit ñi di triant di lek al nit ñi yoy yep ñak muñ waye pour nga mëna bayyi lila yalla téré faaw da ngay nango muñ kon nañ xamne suñu borom mi ngi wax ci alquran ne wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa moy ki ragal yalla téré bakkanam banex bu yalla di téré banex bu haram nga téré ko sa bakkan koku moy ki yalla du yobbu aljana kon dal muñ bayyi lila yalla téré day bok na ci li tax yalla yobbu la aljana waye top sa banex top sa bakkan ñaka muñ di def yalla téré kon lool day tax bok na ci li tax nit ki yalla ko yobbu ko sawara yalla ñu ci yalla bari musal ndax suñu borom wax ne fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wal hiya subhanahu wa ta'ala ci yalla bari musal kon top sa banex top sa bakkan man na yobbu nit ki sawara kon ñettelu muñ gi ñu xamne moy muñ dogali yalla li la yalla di tek ci ay natu ak ay musibe nga nang ko muñ ndax suñu borom waxal na ci alquran ne wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon suñu borom mo ñu xamal ci alquran ne dinañ natu ci ab titange nga xamne ñak karange kuy am ak xif bekor nit ñi dañ am luñu jëfëniko wala alal ji wañeku jek jek pet ñak lu bari ci sa alal wala di fatulé sa njabo di dem wala bay ba yaakaane ya ci nek lepp yaq yoy yep suñu borom mo waxon ci alquran dañu tek kete nat yoy kon nak lim ci tek moy wa bashiris sabirin kon na nga bégal muñ kadi muñ kat yi nga xamé né musiba mu leen dal dañuy wax né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nak dañ ko baxo di wax su nit faato rek waye lepp lula dal ci musiba rek day jaadu ci yow day rafet ci yow l'islam day sakku ci yow nga wax né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moy nga nangou né yalla la mom te ci yalla ngay delu wat neku ne ko faato rek lañu wara wax lolu waye bepp musiba bu la dal rek ko xamné dafa gennon wala dafa bayoon bam yaakaar mo ci nek mbay ma yaqku wala otom def choc auto ba yaqku ak njabotam ay tawat dal len lolou lepp dañu bëgg nga wax baat yoy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waye muñ nak li ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax moy as-sabru 'inda as-sadmati al-ula moy jamono jele musulma bi dalé ci saté fa ngay muñe waye do dem ma ñak pexé nak naan ma ngi muñ so défé lolou do ci am ben tiyaba kon da ngay muñ ci saté baña nek di jambat ak di def lo warta def te yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne inna azamal jazaa'i ma azamil bala moy ngir nga am ak fay gu reey yowmal qiyam day and ak natu yi reey manam ki lepp ay natu dal ci aduna mom mo lay eppale ak fay yowmal qiyam liko yalla di fay yowmal qiyam dal dañu wax ne sax ñi yalla dekkone ay natu fi ci aduna su len yowmal qiyam su len yalla di fay nit ñi dañ leen ñe ba bëgg ñom natu yi lan dal dal seen kaw te suñu borom mi wax ci benen ay ci alquran ne inna allaha ma as-sabirin yalla mi nga xamne mi nga and ak muñ kadi way muñi amna ku ñu wax shuraih bokku ci gañu bax nya yalla nako yalla yeeram mom day wax ne suko yalla tege musiba suko yalla tege natu neena day sante yalla ñent yoon day sante yalla ndax te liko yalla tek ci natu met manam musiba bi ko yalla tek mënon na gëna reey lepp lu la yalla tek rek mo xam da la tek tawat wala ak ñak lum la tek mënon na gëna metti kon gëntam comme filoko yalla yemale rek ci mënon na gëna metti motax neena day wax alhamdullilah ma ngi sant yalla ñaara ba itam neena day sant yalla ci bim ko wërsegalé mu mëna muñ ndax ñepp mënu ñu muñ am ñoo xamne duñ muñ te ñak ge muñ du tax natt bi teggeku nga xamne kon so muñut nek diko jambataka lu ne nga wax ko force lalay dal te do ci am ben tiyaba soko muñon nak am ci tiyaba kon neena day sante yalla ñaarel sante gi ngir ne yalla defal nako mo man ko muñ da koy sante ñettelu sante gi ngir lim delu ci yalla dal di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu da ko ci sante mu ñettelu sante ñentelu sante moy da koy sante ba liko yalla natto def ko ci diinem ndax yalla mënon na natto nit natto bi dal ci ko diine nga xamne yow da nga nek ko xamne do julli wala do def li yalla di digle wala da nga nek ci def yu harami yalla dimbal la ba natto bi nekul lolu ya nga julli ya nga def lu bax ya nga moy ci harami natto bi ci sa ci adina la wala ci mbirum yaram la yam lolu da koy sante yalla mi ñentel sante ki ñi xamne li yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxon moy ashadu an-nas bala'an al-anbiya' thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dini ñi gëna metti ay bala ay natto ci nit ñi moy yonente yi ñi yalla yoni tege ba ñi gën ci nit ñi nit ki dal lim ci tek sax moy yubtala ar-rajulu ala hasabi dini moy nit ki dañ koy natto ci kem dinem fi sa dine tollu fi sa ngëm tollu ci la yalla di natto amna ño xamne su leen yalla nattoon yeen natti nañ ci jaara weddi ñoo ci yermane yalla moy du leen tek yeen natti amna ño xamne seen ngëm yegg na ci natt buñu mëna dajit dañ koy mëna dekk ngir seen ngëm mo fa yegg ñu man ci tudd suñu serigne suñu tuba radhiyallahu anhu natt yim daj ak lim muñ dinañ ci ñew dinañ ci wax loolu fa ngeemam tollon mo waral loolu kon ñu xamne bokku na ci muñ ci tawet yi lay dal febar yi lay dal yalla tegg la febar bokku na ci muñ yi l'islam sakku ci nga muñ ko te muñ gogu itam dafa nek lo xamene yalla da ci jéggal say bakkar dina ci bindal yool amna hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xamene ñew na ci muwatta imam malik bo xamene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ci wax ne su jambi febaré su jambi wérédé yalla day yebal ci mom ñaari malaka dal di wax ne xol leen lan la sama jambi di wax ñi koy sétch suñ ko sétché dal lan lay wax su fekké ne ñi lay sét ci tawat di suñ ñëwé dal da ngay wax ne sant yalla rek ma ngi sant yalla dal di manam dal ya ngi muñ dal di wonane ya ngi sant yalla malaka yi dañu jël wax joju yobbu ko delo ko ci yalla yalla nak mo leen gëna xam sax ne yow li nga mo leen gëna xam ba xam yow da nga sant wala ba xam da nga muñ wala muñu yalla mo leen ko gëna xam waye yalla moy doxale nonu yabal malaka yi malaka suñu ñëwé deg ngay sant ak muñ dañu jël wax joju dem yobbu ko ci yalla dem wax yalla ne sa jambi de mom mi ngi muñ su ko defé suñu borom day wax ne sama jambi de su fekké ne dama ko fat fekké ne fatuna dal ci tawat ji nako tabal aljana su fekke ne weural nako bam werit dina ko jegal ay bakaram tuddu yeen xewal yo xamne tamit dina ko defal kon lolu di woné muñ solo sum am ci l'islam amna hadith bo xamne sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ci wax ne lepp lu dal julit bi donte ak deg mo la jam sax nga muñ ko lolu yalla da ci yëkëti say daraja yalla da ci jël ci jegal itam say bakar naka nonu itam su la yalla tege febar nga muñ ko ngir yalla jëf yu bax yi nga nan def lat ngay tawat xam nga so tawate do meuna def mënuto la nga wonon waye jëf yu bax ya nga nan def tewut yalla dalay bindal tuyaba ja amna ci hadith bo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxnako yaronte da ci wax ne malaika dañu wax ne suñu borom sa jam bi de teye nga ko manam tawat na febar na ba mënutul la mënon jëf yu bax yam na def mënutuko suñu borom ne bindal len ko lam dan def lol nak moy fekke muñ nga ngir yalla comme niñ ko waxe won muñ da ngay muñ ci sasse ndax am fam jigen go xamene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dako rombu ci bammel dako rombu ci armeria muy joy yaronte bi ne ko na nga muñ jigen nga dal di wax ay bat nan ko lima dal dala dalu rek te bobu xamone yaronte bi lay waxal bam fa joge ba xamne nak da yaronte bi moko rombon sallallahu alayhi wasallam ci la delu nak ci la delu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam diko wonne ko xawma ne won ya wax ak man waye legi muñna yonente bi nako inma sabru inda sadmatil ula muñ dal ci sase lay don manam da ngay muñ ci sase waye do dem ba ñak pexene da ngay muñ lol soko defé do ci am ben tuyab kon ñu xamne bok na ci jambi lim wara muñ ki nga xamne dafa bëgg am soxna mu teko tic mën ta xé ba am ko mo xam ak ñak mako waral wala dafa jappandegut wala lu ko meuna waral dal yalla dogal na meun guko am bok na ci li l'islam diglé moy nga muñ ci yalla tax ba kër bu yalla diko sotal wala jigen gi bëgg am borom kër lool mën ta fexé ba am ko koku it na muñ te yalla tax manam muñ gi nak tekku won ne da ngay baña def sababu lu ken ko nek mo da ngay sababu lu way nak ba kër muy soti dal muñal xamne lula yalla tek la nak nonu ki bëgg am dom mo xam goor mo xam jigen yalla sotlu ko ñak gi am dom gi xéet yi musiba yoy yep xéet nat yoy yep yi lu l'islam sakku la ci yow nga muñ ko kon ñu xamne aduna su fekkone man nga fay nek te do muñ ki yalla bëgg gëna bëgg ñep te may sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon yalla duko jaarale ci met duko tek yo xam da koy muñ ndax mom la yalla gëna bëgg te mom dafa muñ yu met yo xam na yalla tek nako bok na ci muñam gu rafet ga sallallahu alayhi wasallam bis muy julli ay nonam yeufari ñew jël sebritum girem soti koko moy girem guñ mbakku gilem ya cey nek ay nefer yak dem keur yoy lolou lañ jël soti ko ci kawam bok ci muñ gu rafet gam muñon sallallahu alayhi wasallam bok nañ ci muñam gu rafet ga mom yerente bi sallallahu alayhi wasallam ben bis muy julli ci kaaba gi am ci yeufari ku ñew xoj ko xoj bu metti metti lolu bok na ci muñam gu rafet ga bok na ci muñam gu rafet ga mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan na tok ñett wër dan na tok ñaari wër wala ñett wër yo xamene ci ñu tak kërëm moy ne duñ fa togg manam dal amul won alal jo xamene bis bu nek da am dépense leg la dan na tok ñett wër yo xamne du am dépense bu mu joxe nga xamene wa kërëm liñ dan dund rek moy ndox ak tandarma rek xéetu cionay met yoy yépp bok na ci muñam ga su daan julli guddi dina filé daan na def xif daan nako japp du am lum lek ba tax muy jël ay xeer diko takke bir bi ngir mëna taxaw di julli bokku na ci muñam gu rafet ga sallallahu alayhi wasallam xeex yi mi doon xeex ci yoni l'islam ken xamu num tollu nek ay xeex yo xamene bu ci ne sabakan mëna ci dess waye day duggu di xeex and ak jambaata gu reuy du daw du delu ginaaw ak lum ci mëna dacc ñako ci daan gañ tan ko ci lor lepp da ko muñ and ak ne mom mi kat mom la gën yalla gëna bëgg ñëpp fekkone amna kenn ko xamne dal amna kenn ko xamne waro muñ mom lay doon ndax mom da yalla gëna bëgg ñëpp waye liko suñu borom di bëgg dafa muñ kon waxuma la keneen ku dul mom bokku na muñam gu rafet ga sallallahu alayhi wasallam domam yépp dañu faatu ci ak dundam domam yépp ci kanamam lañu faato bam dess kenn muy fatima rek mom la fi bayyi ci dom waye domam yépp dañu faatu sallallahu alayhi wasallam kon lolou ay misal yu ndaw la rek ci ak muñam waye ak muñam ëpp na lolou fouf lim muñ mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gën na metti lolou gën na bari lolou itam amna ko wax khabab ibn al arat bok ci sahaba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ben bis dañu ñewon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko jambat ñun julit ñu son nañ cione ñi daj ndax ñeul ben l'islam bi l'islam dogo dor metti won na julit ñi daj nañ lu nekk togn ku nekk togn nañ leen ko yu met yu nek def nañ leer ko ñi ñew ci yonent bi diko jambat nak diko ñaan nak nan ko nak dañu bëgg nak nga ñaanon yalla nak wax deug yalla son nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen xamal ne bu leen yakamti muñ leet te yalla tax ndax ñe leen jitu won ci xeluy ñeek ya amna ño xamé ñu julit ñeek ñan ñi xamné gëmon nañ diiné amna ci ño xamé dañ leen daan japp gess am pax duggal leen ci jël ab si yoy ñi dagge denki xar seen bop yi ñaari xar te lu metti lolu ñi leen daan def daw tax ñuy delu ginaaw ci seen diine daw tax ñuy weddi mukk way dañ ko daan muñ te yalla tax kon nit dañ na lu ne ci ak muñ kon ñu xamne neeku ne ay ji rek la suñu borom di degeele yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muy muñ neekut ne wali rabbika fasbir rek la koy muñ lo way bad na ci alquran lu melne wax suñ borom wasbir hatta yahkum Allahu wa khairul hakimin waxat nako ci benen ay ne ko fasbir innal aqibata lil muttaqin min kay munlo batay wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin min kay munlo yonnte bi min kay munlo batay nan ko wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun min kay munlo ci benen ay batay nan ko fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish shamsi wa qabla ghurubiha min gwe diko muñlo nan ko fasbir inna wa'adallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun waxnako itam neko isbir ala ma yaquluna wadhkur 'abdana daawuda dhal aidi innahu awwab waxnako itam suñu borom mi ngi muñ lo yonent bi nan ko fasbir inna wa'adallahi haqq mi ngi muñ lo neko itam fasbir kama sabra ulul azmi min ar-rusul yonent yi gëna bax ci yonent yi ñi wax ulul azmi suñu borom mi ngi wax yonent bi nako na muñ kom ñom nañ muñe won mi ngi koy wax batay nan ko wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina waye suñu borom yemul ci lolu mi ngi wey di muñ lo yonent bi nan ko fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba mi ngi koy muñ lo nan ko wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila waye mi ngi wey di ko muñ lo batay nan ko fasbir li hukmi rabbika wa la tuta minhum athiman aw kafura kon ay alquran yi nek ci alquran di muñ lo yonent bi di degle muñ diko digal yonent bi diko digal julit ni kenn xamul num tollu ak tuyaaba ji suñu borom di digge ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax kon ñu xamne walu muñ mëna su ci wax te tudduñu suñu serigne bi di serigne touba radhiyallahu anhu yalla nako yalla doli ngeureum ak ay leer mom serigne bi mi ngi wax ne nabahatukum ma'an ala kaddin bada li qabla an ara ridan mu'abbada ma ngi leen ye yen ñep di leen xamal ne dajna ay choona laata may am ngeureumal yalla ngeureum lu sax dajna ay choona yu metti lool nak mi ngi ko dajé ci ak muñ gu wër go xamne muñ nako so démé ci minanul baqir qadim di téré seigne basirou doom seigne touba seigne basirou téré bi bind ci seigne bi di léral histoire seigne touba ci léral dundam mi ngi wax né seigne bi bim tollé ci jang bi nga xamé né dal na jang tamalé jang dafa nour rek ci aliwam ja daw tagok leçon darse manam bindam ya daw tagok ñang mi mukk foko fekk dal mi ngi ci aliwa ji foko fekk mi ngi ci ñang mi manam ak muñam kon da ko tamlé bimu nekké ndaw ci ñangam sakku xam xam fa la ñëk tamlé ak muñ gu metti ba wuté won ak xalé yi nga xamné doona jangono ak ñom ndax liñ baxoon ak xam liñ min ci gone yi moy ñi ci ëpp dañuy tayel ci ñang mi ak diko daw waye señ bi ak muñam ci ak ndawam la tambalé moy mu takko aliwam takko ay bindam takko am jangam ba muju jaxal nit ñi kon batay li ñi natli ci señ bi day wone am solo go xamne muñ amna ko solo ci ñepp ba ci ki sakku xam xam su muñut du sotal lim bëgg sotal mo xam ki jang ci école bi la mo xam ki nekk ci daara ji la mo xam ki nekk ci manen façon ñang la xam xam sax bala nga ko am faaw da ngay nango muñ ngir nga mëna am xam xam kon ñu xamne seigne basirou moy wey di wax batay di wax muñuk seigne touba ak farlom gi mu amone ci motali mbolam fan xam xam bo xamne do nañ ko jang fi ci senegal ci jamono joju seigne bi dafa amone yene pestefu jang fan yoy yep amna ci fan yo xamne nak yene fan xam xam yi am ci yo xamé ne bari manam bari won senegal gis ko lako jangal jafena seigne bi amone yene sax laxas dem jangi dem fu melne mourtani waye mi ngi don baye xel wajuram seigne mamadou ndou soli baye wuko won lol mo taxone seigne bi nak tambali ñi tukki di ñew ci rew mi di ñew senegal joge mourtani muy geustu ci ñooñu ban ni yalla nim defé mu dajé kenn ku bok ci benn dayman ba xamanté ak mom yalla def koku nekkon ku bari won xam xam koku moko muju jangal lu bari ci fan xam xam yi nga xamni seigne bi amon na yene jang ko te gisul won ku ko jangal fi ci rew mi kon lol batay di woné ak muñam ci sakku xam xam seigne basirou mi ngi leral batay muñuk serigne touba ak nuram ci sakku xam xam ak sax gum ci sax wouté nit ñi nek ci ay téréem rek ba muñju nak am ñu tamli diko saboté ak diko kokkali ak di woné manam di wax ci mom ay wax nan mom xeyna da japp né dañu gëna nangam nangam di wax seeni wax ba muñju sax ñen ñi du tuddé señ bi safi ko xamé né dafa déssé am ñu ko tuddé abla ku gatt xel am ñu ko tuddé majnun diko tuddé dof lool lepp señ basir mi ngi koy léral lool lepp nekkon muñu ko señ touba ci sakku xam xam ci bamuy tollu ci jamono ndaw señ basir mi ngi naté né cheikh sidé baba ci lool lay waxi señ mi nan ko annasu anka بواد يهرعون به وانت من شهر وانت من شهن هذا الناس في وادي ما نيت ني دانيو نيك اخور يو نيك في فنان خادم جهرك لا صاح مي واخ سي سنج بي نان مني لاحمد بامب تارك الناس غير الاله فامسى سيد الناس باي دي جيخ دي وانا ني سنج بي موي كيغا خامني باينا لب فاتنا لب لودول يالا موج نيك سانغو نيت ني سنج بسيرو مي لارن سيرن توبا دا فا موغ موغ way manu ñi manam señ bi musta fayu fayu ak togn guñ ko togn liñ ko togn ci aduna jël haqam ken xamunu tol way musñu ko togn bam fayu lool lepp da ko nan muñ ngir jëm yalla señ basirou mi wax ne señ bi sax ci digënté mak minde fami lool na ci ci xassido go ñu wax qalu ya kan li abwabi salatini tahujja wa iza tughni kullama hini fa qultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi wala astradiya ghayrin ilmi waddini ba xit rek jeex mu nek xew xew bo xamni wara doon xassida gogou moy xew xew bobu nga xewon bi nga xamene seigne mamour andi sali genn adna nekkon wajuru seigne touba mbolo mi dajé dadi wo seigne bi wax ak mom nekko dañu bëgg nga dem légui tok kër la jor comme niko manam diko attel fété ko fa sa bay foko sa bay fété won seigne mi joxe ngant dadi wax ne mom rusna tankam yi di jéggo jëm ci benn bour burul yalla rusna malaika diko gis muy jëm ci benn bour burul yalla ci defay xassida gog nan di netali nan dañ ma wax ne ma jengal jëm ci bunti bour yi di nga am ay cadeau di nga am lepp lo bëgg manelen yalla doyna ma doyna nako te man gëreumuma dara dudul xam xam ak diine di wax ne man naka lay ragré wala naka lay yakare kudul yalla ndax yalla moy ki nga xamni momay muccel momay jox momay jox nak sax lay jëlé sama mbir diko denk ño xamé né lot nañ seen mbir bop comme ni am miskin loté ci bopam su féké né dama jaq wala dama am aajo damay wo borom aras moy da'atu dhal ayni qabla ar-ra'i wash-shini koku moy aji dimbalé ji nga xamé né dara tew ko moy ki nga xamé né lepp lu mu bëgg nekkal da koy nekk lepp lu mu bëgg amal da koy am lu mu sop lu ko sop ci mu gaawé ko mu am mu def ko ci mu gaaw da koy def mom suñu borom lepp lo xamne sob nako nak ngir mu yexé ko bëgg ko amul jëmono ji da koy bay ba jëmono jëm ko soob mu amal ko ca néna nak yow mi nga xamne may yedd nan ndax bi señ bi ganto lol né du dem ci ben bour nit ñi ñi doon wax ay wax ñi di wax ci mom ay wax yu ñaaw ñi nan ki da dof ñi nan ki da gatt xel néna yow mi nga xamne may yedd bul bari yedd gi bayel dima yedd ndax man ñak aduna taxuma jaq taxuma tit aduna gep suma ko ñakone awma ci dara itam du tax sama xol rafrafi lu tolne fep suuf manam lol duma jurot ben jaqare kon lolep di woné muñuk serigne touba ngir jëm yalla muñ gu wëra wër ndax lolou lu jafé la ci jott jamono kuñ wo ci kër bur bi lepp lo bëgg day japp ni nga muñ lol lepp ngir sa diine ngir yalla rek bañ ko kula jënd bañ ko yaq sa diine bañ ko yaq li ngay dund diine ji ngay dund lol ak muñ ko reey moko may señ bi kon señ basirou mi ngi wey di leral muñuk señ touba neena señ bi muñ na muñuk gaay ñi nga xam dañu wakilu ci yalla manam muñ na mbolem lor yeñ ko daan lor ndax señ bi lor nañ ko ci seen lamine wax nañ ko xey ñaaw mu muñ ko te yalla tax lor nañ ko ci biir ay mbokam lor nañ ko ci ay kërëm lol lañ ko ci alalam waye mustafayu ak togn liñ koy togn lim bari mustafayu ak togn musta wax nitam nit yitam ne ko ñewal dimbalama ci ki may togn musta jambat kenn togn guñu nga ma sa togn lepp roko muñ ngir dem yalla suñu borom motax señ touba daan na wax naan dañ ma togn ma muñ ñi fay ma fayul ma kon lol ñu doon wax lepp moy lu jitu señ bi dem ci geej gi nga xamne muñ na lu nek waye lol yamatut fof lol doyutut ñu jaxasetiko ak tubab bi ñew jappati señ touba ci ak togn yobbu ko exilé ko genné ko rew mi juroom ñaari at ak lu tek lu jégué juroom ñetti at lepp ci ak togn di la jangate genné la ci sax njabot genné ci say mbokk genné ci sam rew yobbu la dëkk yu sori bol ko dina tek ay fitna dekk ci togn la suba ngone lepp muso jambat moso yuqat moso delu ginnaw ci li nga nek kon lolou lepp lay woné muñ gu reey go xamné Serigne Touba muñ nako ba nim delu seti ci rew mi Sénégal 1902 tek ci abdir ni jappatiko yobati motani lepp ci ak togn ko xamné def len dara nekati fa ak lam fa jankontel jugé defa ñi andétiko ciyen bam ñëwati ndiarém ba nim fi nekké ba nim wuyé jé borom lepp ñukoy surveiller def ko résidence surveiller lepp ci ak togn té señ bi bim ñibisé mbolo mi wuyisu ko gën ko wuyisi nak wuyisu won nañ ko gën ko wuyisi ba am doole lool taxul mu né naaju dal ci kaw ñi xéx ak ñom lepp do ko muñ kon ngir jëm yalla kon señ Touba misal la manam roy kay la bu reuy ci ak muñ ngir yalla ci muñ sak lu bax muñ ndax muñ momi moy mo lay mëna jallalé moy tax nga mëna am say objectif say bëgg bëgg motax melokan wo manam force la doole la jo xamé day nek ci nit su fekké né nit ñi ñu ci bari su nekké ci lu bax té kenn encourager wu len dañuy delu ginnaw wala suñu len critiquer rek commencé di len yaq sen der rek dañuy delu ginnaw té loolu moy li gëna mëna galam ko nit bëgg ko la tag wala ragal ko la xass manam li fekk li nga nek woor na lu bax la rek nek ci yamale ci nek ci yow kasse wala nek ci ay juni nit kon señ bi Touba ci loolu la nekkon xamne lim nek deug la ju wër mu wé ci rek ragalut ku ko ci xass bëggul ku ko ci tag ba résultat bi feñna tay yalla yëkëti ko xamne dootu ko wacce mukk kon loolu ak jukki la won bu ndaw rek ci muñuk señ Touba kon li lepp ñu ko doon wax ci waxi suñu borom ci ñu diggal yantabi sallallahu alayhi wasallam nanko wali rabbika fasbir
5: rahmatu llahi wa barakatuh
6: hadithu 'anil mawla
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télévision islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
9: nga xamne moy Serigne Cheikh Salihou ñu fasiyene and ak Serigne Magat Jaxate nga xamne mom kenn la ci ñi nga xamne dañu and nak Serigne Salihou xam lool ki nga xamne jëm ju tedd ji nga xamne mom lañuy fatelako ana yeen kaddu yu témoy nga yëkëti ci jëm ju tedd ji di Serigne Cheikh Serigne Salihou
10: bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bokk yi ma li nuyu bu baax nga lay ma ci ko xamni wax ci mom yungul way wax ci mom defugul ab julit la aqan di muri salih di ab liggéey kat di jaamu katu yalla di liggéey kat di yalla kat jaasuma jaaso mom joom ben fukkat yi tegal yo xamni bu wajjo mi ne dañu andan nek wajjo way taggu ñoom ñu ni ku bax ni di jaamu katu yalla di wex kat di ab liggey kat te ku japp njamal wax yëpp mënta génne ci kooku ñu seede ni ba fi ñëwee ba ni gëni liggéeyal diine fi nekke ak liggéeyal wajuro mu baaxoo fii ci njowaangi fii Serigne Sall mu jé féké biñ ci fék Serigne bi tawsi wéru tawsi ñoo gis beul waye bi ci tawsi bi da gën tok fi Serigne Cheikhoum Ndiaye Sall ñoo fi and ak ay nit ne ko Abdoulaye mu da andal fi ñoo Serigne bi ne len ma ngi leen sante ma ngi sante Yalla bu baax di sante Serigne Touba di leen sante ki liggéey bi ma andoon a gént ko liggéey Serigne Touba waaye ni nga xam Cheikh Mbacke mii ku ma gërëm la maa ngi leen di sante ci ànd ngeen ci ànd ak Cheikh Mbacke mii li nga xam Cheikh Mbacke mii ku ma gërëm la bari na ci kër gi ñoo xam ne kenn lañu ngi dégg ci kàddu Serigne bi ndax bis boobu ba mu dellu si la fatu kon moom liñ mën a wax ci moom boo ci doon wax ba suba nga ci wax ba ginnaaw suba it doo génn di jullit akan di am Mourid Sadiq di am jaamukatu yàlla di am liggéeykat di am yarkat ku jàpp njàmbaro kon nag ñu itam ñu leen sant ba di leen ko siyaare di ko siyaare dong nga yëpp njabootam gi nga xamante ni ba ñu noppee gi Serigne Sall du ñoo ànd ak moom mu téye leen di leen Serigne bi téye woon ba ñuy noppee ñuy ñaar ñi kii bi ne di taxaw taxawaayam yàlla dëggal ko muy Serigne Bassirou yàlla may ko wér may ko dëgër jàppale ko njabootam gi nga xamante ne tey jii Serigne Khady moo leen jiite moom itam ñu ngi koy ñaar yàlla loolu ko ak wér ñu bari am ci moom yaakaar ndax kenn mosu koo fekk ci loo xamante ni da ngaa lii nu ngi nekkee foo ko fekkee fu mu war a ne la lu may defee lu mu war a def la yéen itam ñu leen di gërëm bu baax ci taxawaay bi lii itam lu am solo la ndax mbir bu xewee ngay day yegg ña nga xamante ne xëy na xam nañ ci dara xam lépp moom kenn defu ko waaye nga ci xam dara nga laaj nga day yegg ñoom ñu joxal seen kàddu loolu itam lu am solo la ñu leen di gërëm bu baax di leen sant wa salaam.
7: Asamadiye TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu naafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Asamadiye TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim.
8: Asamadiye TV bu dee abonné ko gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadiye TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Mbassou.
9: Rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziara. Ba tey ñu ngi ci kàddu yi nga xamante ne dañ koy jëlee fii ci kër Serigne Salihou Mbacke gi jàkkaarloo jumaa ji ginnaaw boo xamante ne Serigne Cheikh Salihou Mbacke di yelle naag borom subhanahu wa taala tey jii nag mbokk yi daje fi xam ngeen ni kii ñu jàkkaarloo mooy Serigne Chan bu Cissé ku ko xam na xam ko ak Serigne Salihou Mbacke kon ku ko xamit xam ko ak Serigne Cheikh mu fas yéene yëkkati rek ay kàddu yu seere ci jëmm ju tedd ji nga xamante ne mooy Serigne Cheikh kon Serigne Chan bu ñu bàyyi rek nga yëkkati kàddu ci jëmm ji nga xam ni daa di yàlleeg borom muy Serigne Cheikh moom Serigne Salihou.
11: maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu Serigne Koso ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu mbokki junne yëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi raajihuna ci jëmm ju tedd ju màgg ju baax ji nga xamante ne nii moo ngi daddu tey nekkan jëmm joo xamante ne nii kenal l'islam la woon kenal yoonu murid la woon waaye mën nañ ne kenal njaboot yëpp la woon nekkan jëmm joo xam ne dafa jeex tàkk ci suñu borom ci jaamu yàlla ci ay cëram jaamu yàlla ci alalam jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ci waxtoom yëpp koo xamante ne nii làq na ngërëm yi mboreem ay kilifaam rawatina waajuram mu tedd ba ak si Abdoulaye Mbacke mi nga xamante ne nii moom la ko waajuram mu tedd ba boolee doon mu doon koo xamante ni tamit lim liggéey ci l'islam jàngal ko ay ndaw def alquran ci ñoom def xam-xam ci ñoom xiir leen ci xasilay Serigne Touba yi buñ ko doon lim ay junniy junniy junni la waye rawut yamuton ci jangal len da ci bolé won di len dundal da ci bolé won di len wod da ci bolé won di len fay lol nak yakaluko won dara tamit ci lim wara xamne mom la jëf ci walu talibem moy kep ku ma sa don khalifam la sayuna ba laq sa ngeureum liggeyu serigne touba bi